0: times Aplaska, ginawi niya doon sa mga minority, hindi naman kayo nangamusta. Natakot, takot ako.
1: And one more thing, wala ako ako sinisisi, pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin.
0: Oh, di ba? Mga clear. May gaslighting. Si Senator Alan ang nag-approve ng operasyon ni Aplaska na merong aarestuhin, mag-lock and load, lumabas sa Senado, buksan ang pinto, at mag-warning shot. Tapos ngayon, yung mga dating member ng majority, definitely referring to the minority, hinahanapan niya pa ng kamusta kayo dyan? Diba? Kita niyo kung paano sa... Ito yung basa ko, ah. Siyempre, magtatampo kayo sa akin kung bakit dito yung basa ko. Eh, ito yung basa ko, eh. Ang basa ko, pahid na naman sa iba ang kasalanan. Kasi si Senator Isa, sinabi niya na parang wala nangyayari. Kasi siyempre, gusto nila yung mabilis ang investigasyon dito. May kasalanan ba si Aplaska? Tinolerate niyo ba si Aplaska? Bakit may lock and load? Bakit tinayagan niyo? Wala, eh. Bakit tinayagan yung makalabas ni Senator Robin Padilla? Ha? Bakit kinakailangan nyo na itanggi pa? Muna, ni Senator Padilla, yung pagkakaalam niya sa pagtakas niya o pagbitbit niya kay Senator Bato. Lahat yan, mga ka-clear, mukhang tolerated lahat yan. So yun yung gusto mangyari kasi lumalabas kay Senator Risa Ontiveros, walang nangyayari. Nandiyan si Senator Robin Padilla, di man lang napapagalitan na pagsasabihan bakit mo nilabas. Pero instead, tinolerate, wala na sa protective custody namin eh. Si Senator Bato, pwede siya, come and go. So, nakita niyo yung point? Pero because of that, na parang walang na-call out, ha? Sa mga ganitong pangyayari, instead na i-call out yung nakikita ng tao ngayon na mayroong mga pagkakamali o lumabag sa batas, lumabag sa proseso. Ang ituturo ngayon nila, ang sisi nila, yung minority ngayon. Hindi mo lang ngayon nangamusta. See? So ngayon, itong style na to, mga ka-clear, pag nadinig ng taong bayan na hindi magiging mapanuri, ay, oo nga, kawawa naman sila. Kasi hindi sila kinamusta ng minority. Siguro alam ng minority mo mangyayari. When in fact, kung sisimulan mo, mga ka-clear, lahat ng ginawa ni Aplaska, approve ni Senator Alan Cayetano.
2: So there you are, si Jose Claire Castro. May disclaimer na this vlog is being done by Attorney Claire Castro in her personal capacity and does not necessarily reflect the views and pronouncements of the Presidential Communications Office and the Palace. Thank you. Inigini mo yan sa YouTube channel eh. Title, yes, Batas with Attorney Claire Castro. And that's the point yung gusto na to ni Pamangkot sa inyo. Is it okay for government officials, employees, government leaders, especially working in occupying one of the highest position of the land? Kiti nabilog ikaw sa hierarkiya dasang mga inner circle of the one handling the affairs of this government or within the circle of the president. Grabe, no? Pero isa lang ang akon si Nima Silinga. She is an effective communicator, si Attorney Claire Castro. Good morning kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Good morning, sir. Good morning, Katropan Josil. Shout out ko lang, Lusada Family sa Barangay San Gregorio, Lambunao, kag sa Lambutuda, Tricycle Association sa Lambunao, kag sa Tupad Balay namon kayo si Nuno Loreno from Randy Lusada. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning, kag Sherwin Marco Wi. Sa kay Ma'am Aluha Buhay ko, good morning, gid kay JLC Caro. Good morning sa hambal ni Sherwin Marco Wi. Kung kaya nila ang Russia, ang ICC. Sa kay Ma'am Aluha Buhay ko, good morning, Miga Yunis Gumban, kag Ma'am Gizuna Ramen. Sa kay Migota Sancho, Padere Sanchez, Diraya sa province of Palawan. Good morning. And thank you for listening dari sa XFM Iloilo. Sa kay Glenn Amoroso niya arte ni Pia, galay pa sila sang utol niya nga 10K man. Grabe ha. Sa kay Ma'am Lucille Capio, thank you for listening dari sa XFM. And also sa kay Roy Escorpeso, yeah, good morning, happy watching live from Cubay Haro, Iloilo City. Thank you for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. Mabalik kita sa dugang sinima balita kag informasyon. 129 ka mga solar panels sa solar street lights dira sa highway bala barangay ano ginang na sentro ani yani SB member Larry di atras bla ABC president sa Santa Barbara kinawat ha 129 na tanan ka posting way sa solar panel da karon ang ilang street light. So ibaloon ta na karon ang dugang update kay nga may mga scene nga nakuhaan sa CCTV sa barangay ha nga kinawat ang solar street light solar panel ha solar panel ha ang ginkawat. So balikan ta na dari sa ato sering nga pagparagad kay beket mayadya gina work out subong even the provincial government gina work out nga ang mga banwa mag-identify sa lugar para butangan sang solar farm. Nagamal kita solar farm, mag-generate iniya electricity that could possibly supply a number of houses. Dumanggas, gamove sila karon nga mag-identify sa lugar nga butangan sa solar farm. Ang ahoy may ara man, even though under question, kay daw ginapa, ginabusi-isi ni karoni, ha? Board member Rolex Suplico. Ti ang iban nga mga kapitan, kay balo ka mo nga mga kapitan taginhatagan man kanyang tag 200,000 kada barangay ha. Tanan nga barangay from Apari to Hulu. May tig 200,000 nga ginhatag halin iya sa Office of the President, course through the ABC presidents of every province and cities. Ha? So 200,000 na. May mga barangay nga nagasiling himuon nila nga project sa 200,000 solar street lights. Tikon ginakawat gani ang solar panel sa street lights sa main highway pareho sa Bulong Weste, Santa Barbara. Tinano na gidayhan sa mga maligwin sini nga mga kabaranggayan kon matabo. Sanday sino ini nagapanghimo sang pagpangawat sang solar panel sa street lights. Dari karon sa ato sering nga pagparagad sa Palatuntunan Bullseye, oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:08 in the morning.
3: XFM.
4: XFM.
5: Yes, to health.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban kalaban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya. At para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sandown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay!
6: The secret of health! Alam mo ba na ang Sandown Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Sandown Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diethylamine. Ang diethylamine ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Sandown Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
7: Sandown Plus Coffee Mix.
8: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Sandown Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
7: Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
6: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na bang makabasa at nakakaranas na ng color blindness? Sintomas na yan ng katarata. Ang katarata ay isang karamdaman sa mata, dulot ng pagkakaroon ng problema sa mga linti ng mga mata. Kadalasan itong umatake sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka!
10: Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
6: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to health!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Xanthone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix,
12: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
14: Bili na!
12: Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
16: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
17: Santone Gold Herbal Tea,
16: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
17: Santone Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
20: Ha?
19: Oh, ma? Ikaw na?
20: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
19: Clear Skin Herbal Soap?
20: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
19: Hala, tingala ko naghuben ka.
20: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
20: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sang tusyon mo.
19: Oh, galit. Diriyo.
20: Ay, dali na.
21: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
22: Ko si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
21: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
23: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
24: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
25: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
24: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
26: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
24: Sister Pain.
27: Mas gari, saka service ko. Mayara ako sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko dahil yun. Wala nagasakit ang akong likod.
24: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
28: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
29: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
28: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
30: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
31: Maragang paalala, ang produkto ito hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
32: Madiet na kubuwas ah.
33: XFM. Katropa mo!
34: Exciting!
35: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Ilo Ilo, alas 8.20. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye dari sa XFM 100.7 Ilo Ilo. Well, sinay matinon ni check ta si Katropa Romel Paklibaro at Katropang Janssen Crisostomo dito karon sa Bulong Weste, Santa Barbara. Kay ang kapitan dara sa Bulong Weste happens to be the ABC President and ex-officio member of the Sangunang Bayan of Santa Barbara. Upod sa sanguna, amoning chief of reporters namon sa sanguna sa Bumbo si now is be member and kapitan sa Bulong Weste, Larry de Atras. Na-notice nga ang mga solar panels sa street lights nga gin-put up sang taga DPWH sa higad sang karsada pinangkawat sa mga tao, ha? Pinangtakras kag pinangkuha ang solar panels, gagmay man lang ini siguro do mga 1 foot ang iya sini nga kalaparon, no? Kalabaon niya siguro mga 1 foot and a half daw mo nagdalagko. Tinaisip nga do mga 129 na ka mga solar panels sa street lights ang nadula along that area, hindi lang sa Bulong Weste kundi nagakuray ina sa higad sang karsada inang long stretch bala halin sa Pavia pagkadto sa Santa Barbara. Ti mga 129 solar panels sa street lights ang naisip ka nagkaladula. Ano ini, sinong ma procure kaga magbalik sang sining mga nagkaladula nga mga solar panels. Check tabi si Matenon, si Katropa Romel Paklibar with is be member Larry de Atras at the same time, kapitan sa barangay Bulong Weste, Santa Barbara. Katropa Romel, sa report, please proceed, Katropa Romel.
1: Katropang Jocel, ang term ni punong barangay Larry de Atras, do ala Spider-Man, kung nagsaka mo
0: Kabi,
1: sa posti sang streetlight. Wala yagid man gin... ubos gibla Katropang Jocel. Dugin pang balot-balutan niya, may nagkuha siya apat, may ara man lima, tapos may ara naman liwat. Tapos mga sana ka portion, wala niya kinkuha sa mga madulom nga portion. So in account ini mga 129 nakabilog ang nagkaladula ng mga street lights diri sa Santa Barbara Katropang Jocel. Sang 2025 manadula na ngadaan, tapos last week may nadula na. So gindala ini ni ABC President Larry de Atras sa council para matalakay Katropang Jocel kag maimbestigaran eh kung sino nagpangkuha sini. So dito na account nga damo nagali ang nagkaladula Katropang Jocel. So ang street light ni siya bali ang babaw circle ni siya Katropang Jocel doon ang pad bala. Tapos ang babaw niya ni solar panel ang dalom niya suga nga kon mag dulom nagasiga ni siya.
0: Round so, type, round type. Okay.
1: Yes. Ang kataso niya ni... Pagka-sentinyal lock. Oo. Ang kataso niya ni, guro, nabanta natin mga 12.
0: 12 feet?
1: Just tub-tub, mga 10, 8 to 10 feet, Katropang Jocel, ang kataso sang posti sa sininga street light. Para sa kaundan sang tanan, Katropang Jocel, upo natin si punong barangay Larry de Atras, at the same time, ang ABC President diri sa Banwa sang Santa Barbara. Kap, si Katropang Jocel Banyas.
2: Katropang Jocel, mayad nga aga kanimo.
0: Oo, good morning. Good morning, Gid. Chief na lang, guro. Tawag ko.
2: Amo na, naandan mong tawag na ako, whatever.
0: Oo, kay daw na nakabikwalon, magtawag ko si mo, isbe. Kap, Chief na lang. Chief, anong natabo sini? Saan kasano ninyo na notice ini? There particularly si mo barangay sa Bulong Weste, may nagkaladula nga mga solar panels sa street lights.
2: Daw bali 2 weeks ago, mga Biyernes naman ng adlaw, no? Daw kaduhan ng Biyernes subong. Na talupangdan ka akon ng chairman sa Committee on Infra si Kagawad Ubit Laganya nga ang amon nga street lights ang gab isang Biyernes dulom na ti ginusisa nini ang sang matanod namon about ti mga last three sa kagahon nakita di sa CCTV nga ginsaka sang pilak individual do tatlo kabilog kag ginpanguha ang sa mga madulong portion. Ti mga 21 kabilog ang diri lang sa may Bulong Weste No, kay tatlo ni kabarangay ang na-involved. Ang kabugaw, sir, sa punta, sa dulunan, kapabiyak ang Santa Barbara, kagang sa tunga, nga amo ang bulong iste. Muran. So, Biyernes, pag Lunes, gindala ko na yung talakay ko sa council sa SB, kag dito outright nagsugot man ang amon nga August body nga i-investigao ni Nitro sa committee sa peace and order nga ginapangunahan ni SB Clyde Octaviano. Dito gin pamatod namon nga mapatawag kami sa committee investigation in aid of legislation by calling sa aton nga police ang DSWD kay as alleged mga kabataan ang na-involved ang aton duha pagid ka kapitan si Cap Tesoltes sa may Kabugao Sur kag si Cap Heidi De La Cruz sa may Bulong Este kag ang mga kagawad man nga nakahibalo sa kinawatay nga natabo. So dito nakibot man ako katropang Jusel kay nagwa sa report ni Captes nga mga 90 kabilog na dura to.
0: Wow.
2: Mm-hmm. Sa pihak diri sa kay Bulong Este mga 20 plus man ang ako na B21 all in all mga 129 ka pusti ang wine sang suga to include sang daw solar panel nga ra si babaw nga nagatabon sa suga para magsiga nagakuha ka energy bla.
0: Mm-hmm.
2: So amoranda yon nga that time din patigayon ang meeting dito man ang atong na chief of police si Chief Sinieres kag si Deputy Juarez kag ang taga DPWH nga si engineer Sumagaysay ang isa babae lipat lang ko sa ngalan niya. So dito man nga gintuad nila kag nahibaluan nga sang 2025 may natabo na gali nga kinawatay. Ginreport ini sang aton nga kapitan to sa may Kabugao Sur, may mga pila sila ka recovery ti amo to dayon nga gin aksyonan ka aton nga police pero it resulted sa daw hindi naghatag kang interest ang DPWH kay kuno nag-execute sila sa certificate of non-interest sa pag-file sang kaso. Kung ano man ang rason ay na kuya magpang-musisa, pero si Lingkoti, kadako sining lusis sa gobyerno ta. Dason, why na ni Tani makawat ang amon kung dito pa lang na-deter na kag na-filean sila sang kaso kay 2026 ang last nila nga pagkita sa ilang nang awat ni Samon, no?
0: Mm-hmm.
2: Mm. Say, amo tong ginpilit sang polis naton nga siling yati dapat file ni isang kaso. Amo to napiritan ng DPWH mag tao kang deadline na within this week may file ay may file git nga kaso sa mga culprit o kon sa mga ginaligar nagpangawat. Taga-Kabugao Sur man lang.
0: Mm. Mm. So in short, ni Chief na identify na prior to the time niya latest na notice ninyo nga may ginkawat, dito iya sa pihak barangay, na-identify na ni mga culprit ang mga nagapangawat?
2: Na-identify na katropang Jusel. In fact, may mga series of investigation na ginimo aton kapolisyan digya, pero sa gihapon nagabalik sa paghambal lang pinabayaan na lang nila kay tinali interesadong DPWH paano yung pulis makafile kay ining project why pa ma-turnover sa banwa. So botseng ganon ang person held liable sang nagakadula under gihapon sa auspices kag sa iya sang DPWH bilang tag-iya sang project pa kay wala pa ma-turnover sa banwa. In mm-hmm. fact, nakalabot man ni gani kay Mayor, tisiling niya, wala pa nila ma-turnover mo. Tiya mo lang si Mayor, nagapagot man eh, kay daw, ano ba lang, daw kanami lang tawon kang aton ng mga dalan nga masanag, ang mga bisita naton halin sa Iloilo City, Madto Digya, mga sumalakay naton sa aeroplano, nag-usar sining dalanon nga masanag kung tanis tiyon sang gabi. Ti karon na Ligom Dulom ang sa sentro ng ilang Center Island ang nagasiga.
0: Mm-hmm. So kung namo ang nangawat dari sa Kabugaw Sur, ano ni mga hamtong naman na Chief Larry?
2: Ti as a leadsman tagid nga may hamtong na sinisahila. Mm. Nagagamit sila sang kabataan. May minor.
0: Kung namo ang tagapagsaka bata?
2: Posible.
0: Okay. Ang pag-identify sa Kabugaw Sur through CCTV also, Chief Larry?
2: Daw hindi ko makambal kaya daw ay kuwid matulid ini pero sa amo niya dirigid namon confirm na sila man gihapon kaya diri sa amon nga CCTV nakita din ang mga itsura kaya gin confirm ka police nga amo man gihapon ng mga tao ang nagkuha sa dito sa Kabugaw Sur.
0: Oh, sa tagadiin ko no ini Chief Larry ang mga culprit ang mga kawatan niya ini.
2: Sandig sa report nga sa Kabugaw Sur, diyan bala sa may Alagyan, Paliganes, bala sa may ginatawag lang na rapit sa Suba diyan.
0: Mm-hmm.
2: Na moran diyan.
0: Okay. Ining street lights nga ini, roadside street lights ini, solar ha? Solar, roadside street lights, no? Chief Larry?
2: Tumpak yung katropang diesel sa both sides ni. Mm-hmm. Kaya namin ilang taon kay balaan mo, nambal ko itong laki na kay katropang Romel nga ini siya daw sentinel look kay Manti, may semblant ini sa amon aton ding banwang town with a heritage bala.
0: Oh.
2: Tingin na anggid ang ini nga itsura sang poste sa natawag naton nga pagtanaw sang banwang town with a heritage sa amon nga na amoni ang gintakod nga parte sang pag-beautify sang aton nga karsada kay hambal gani ni gobernur takdan tapanalar sang additional nga CCTV kay man ang ini nga lugar amoni ang si window kang aton nga probinsya pag-abot nga ang mga konsino nga tawo sa kalibutan makaagide ka naton makabiyahe sa aeroplano makakita sanda nga manami ang aton outlook sang aton nga alagyan kay masanag na manami pangalantawon nga nagairidas ang nagasiriga nga ng poste subong poste na lang daw tuod why na sing may nagsiga.
0: Oo. Pero at the time sang gingkawat Chief Larry, ano functional na nagasiga na ini ang mga roadside street lights gani?
2: Yes, nagasiga na tanan. Wow. Sang una daw na, daw there was a time na kulang pero daw gin balik Manila siguro covered ba to sang insurance ang contractor bla.
0: Mm-hmm.
2: Tingin balik nila ni tanan kay nagreklamo man kami. Ti karon ara na ikompleto. Nagasiga na tanan at may nagkuha naman.
0: Pero ang dira sa imo, yes, barangay sa Bulong Weste, Chief Larry, sa nakita ninyo sa CCTV, mga ano oras nila iniginsaka kagingkawat?
2: Ang akon diyan nga mga tanod, 24/7, yes, anda mo. Kapin pa ko na may mga karira kang motor di sa may sa highway nga, way man gagawin mga sulbar sa tlada. Kaugta sa amon pamulyo di. Alas 3 sa kagahon, sanda nag-atake, ginlantaw namon di sa timeline, kang amon nga CCTV, katropang Yusel, ginpaligad lang nanda ang aton nga tanod, uli sanda mga about 2:45 to 3, pag 3 tana, atake ron ang mga kabataan.
0: Pero ang nagsaka, dira iya, kag nagkawat, Chief Larry, ano mga kabataan pa ni, or mga hamtong na?
2: May ara nga hamtong, may ara nga minor. Sandig na sa report sang pulis na tonti. Subject to be confirmed pa na kay kung mapatawag at mapangdakop ni sila laban-laban makita na. Ti, sa tlad, amura ni, daw kami ya, daw Ligom Dulom pa, kung bala may tupa ni, o kung paway, ano man kang aton na DPWH ang ilang obligasyon. Ang balko ani isang committee meeting naman kung nalingaw siguro kamo sa flood control.
0: Pero ano nung itsura sang solar panel nga ra sa ibabaw ni Chief Larry Hao? Ano ni rectangular gihapon nga gintungtong nila na sa daw round nga ano yang base?
2: Daw hindi, daw cylindrical man ang itsura. Ya daw flying saucer bla.
0: Oo. Ay si so at ano nung why na naka-bolt out dito sa ibabaw?
2: Naka-bolt pero kapos nga hukson. Mm-hmm. May gamit sanda nga gina. Actually kung hindi mo paghungdon, hindi kaya makuha kay maayo ang mga material nga ginausar.
0: Oo. So ang guwaya galis ini kumo kay functional niya automatic pag dulum sang tiempo ya basta may karga lang ang battery nga
2: masiga
0: na siya.
2: Oo, okay man tampad git sa adlaw ni kay highway mo sa kilid sang dalan gamay man lang ang naga-impede nga mga kahoy nga nagatabon no kalabanan sila exposed kita.
0: Mm-hmm. Ano ini both sides sa wala too ini roadside ang ginplastar dara sa inyo for example sa Bulong Westing nga ano ni centennial type nga roadside ano solar lights.
2: Precisely kompleto gid na katropang Yusel amo na gani nanugon kay maglantaw kay sang una ng baw. Kanami lang daw ka pamasyar ka sa Lunita magdayan-dayan sa kilid kang karsada kay nagasiga nga daw hindi man niya lead light daw yellow nga type kang solar lights ang ginausar nang dati ni daw kanami daw naga ano gid bala sang sa una nga mga suga lang daw yellow pabla katropang Yusel.
0: Pero may ideya kasi ni Chief Larry kun na ang cost abi nung bili kun ibaligya man nila ini we don't understand sugpunan lang nila to sang wiring pwede na nila na mabaligya only that why lang sang battery abi no pero may idea ka kun ano pila ang bili yas ini per piece
2: dito man amo na confirm gani sa taga DPWH nga ang bili sini is nagarin sa 34,000 up.
0: Pow.
2: Oo. Pitay wa ka na backland eh. Mm. Mga na-order pa ni sagwa mo.
0: Mm-hmm. Ining 34,000 setup na ni, dala na ni poste?
2: Hindi lang po kasiguro. Kay hambal nila, suga pa lang to.
0: Ha? Grabe ba?
2: Amor, ganang daw hindi sila manugid kung pila ang bilis ang ila project. Per post bala kay ginahambal na monte daw hindi sila manugid base kon na may natago pa din sa likod kon pila gid ning bilay law kon base over price man bla
0: no dumduman ko naman paghambal mo 34,000 kon suga pala na kag solar panel dumduman ko naman cat's eye this diversion road ba
2: oo report na sa una di bla
0: oo pero it's worth investigating yung price no pero ining kinawatay anong plano ninyo sa ni sa Sangguniang Bayan the fact that you're the ex officio member sa Sangguniang Bayan as ABC president may plano ka mo patawag pati taga DPWH ni Chief Larry
2: natapos to naman na imo na namo na katrupang Yusel sa una plan mong patawag kompleto kami ha? May taga DSWD para sa kabataan nga mga minor nga posible maiguan sini. May police kita, may ara man kita nga taga DPWH, natawag na yung duha kabilog nilang tao ang nag-attend. Kaga kami nga mga kapitanes, tatlo kami present, yun kang may mga back-up kami nga kagawad nga na-involve man sa infras ang barangay.
0: Oh. So kinanglan ini i-replace eh. Ang pamangkot, sinisinong ma-replace ang kontraktor, ang DPWH, or ba si itulod si Inyonis Banua?
2: Di daw ka simple lang gani pa sabton sila sa pag-meeting na mo no siling niya islan man lang na.
0: Grabe ya. Pero galing kiti kwarta mo kwarta tanatanan buwis si Gyapon ang ibakalda.
2: Amurang ginapagot kuman na ang katropang Yusel kay balaan mo alin so na advocate kita ya sang ano ni ng anti-corruption sa blati. Kung nakita naton nga daw may something PC sa mga projects ginakalkal nato na sa unan ni Bla.
0: Mm-hmm.
2: Di amo man eh siling ko hindi ko nung pabayaan na may naintindihan ng tagamay sa natawag mag-investigar karon pabayaan amo ni da parehas lang ni nga daway nato na himo aton services pumulog.
0: Oo. Amo nang pinaka mabudlay istana no. Inang islanta lang kay ti hindi ila kwarta kay kon kwarta ni mismo sang personal sa taga DPWH. Laban-laban sini hikotaron ginila ni para ma-identify kung saan ni Sinong, no? Mga culprits sini. Pero Sinong mapasaka sa kaso. Kamuya sa Santa Barbara, kiti tatlok barangay ni kagisa sa mga barangay ng piktado, imo, abi, siplari. Ano, mapasaka ka mo kaso? Failan nyo gin kaso ini, siplari?
2: In fact, the way I understand it, ang bangod kayo ay panimang turnover sa gobyerno lokal, kagwaay man kami na himo diri nga caretaker o kon overseer dira gihapon na lad sa DPWS ang inako Manila nga sila ang ma-file sang kaso.
0: Sila ma-file sang kaso in coordination with police Santa Barbara.
2: Yes, kag sa amon man kon mga witnesses ang kinanglanda.
0: Oo. Pero may mga CCTV footages kamo no nga na-capture, klaro ang mga itsura sa mga kawatan, Ciplare.
2: Ara da gin ano na namon, daw baligin deposit naman sa pulis to ang pila, kag may ara man kami nga hawid nga mga personal sa isa ko kagawad.
0: Mm-hmm. And ting problema, sindikiti dulom naman roadside, even though masanag ining sa Center Island, pero permi ko daga puli, kiti puli man sa district, bala, Chip. Kanami lang tawon sang nagliligan na da nga may ara suga sa kilid, hindi ka na matahap bala maglakat?
2: Oo, kaya makita mong tao sa kilid sang dalan.
0: Mm-hmm. Kaya ang ibang sinasakuna sang dulong pang roadside, masakay na lang, mangita na lang sang means nga makasakay, pero ti mag-isa, 2 kilometro na lang lakton mo kung gabi, hindi ka nahadlukan sang nagliga na kay kasanag sang roadside, Ciplari mo.
2: Oo. Tiyan mo ni Gane, nga gin palabot ko na yung atol, kalabot na ni kay Gobernur eh, sa atol na good governor, parang may aksyon to be taken or may mga investigasyon man nga i-conduct base ang provincial government, bangod kay iti apektado di ang ining tatlo ka barangay, kung sa diyan diri pa sa amo na pertinisir lad ang pinakadako nga development sa probinsya, na natawag nila nga government center dire sa akong barangay mo.
0: Oh.
2: Ti amo dagan nga may resolusyon man ko kardian nga ginpasar by virtue sang limpyo Iloilo limpyo dalanon nga program ni Gob nga butangan kahay definition CCTV alin sa may Kabugawsor going to airport. Ti ang botsing kanon ang masalakay na kadya kag maserbihan ng barangay kadyang CCTV amo ang Kabugawsor, Bulong Este, Bulong Weste, Duyan Duyan, Inangayan, Kamambugan, na Amoran.
0: Mm-hmm. Bali palibot kinsa sa Tabarbara, no?
2: Kay man ang isa ka gina gusto nga dulaon ni Gob kaya ang daw ka irrelevant nga paghaboy kang basura sa kilidalan la. Oh. Din lang maayo na kay makita ang ratrasan na kung nagatuwan-tuwan sila nang ula ran kang nang basura kay man uluraan gid man kay man sa kilid kapin pa ko ay matinlo ano mo nang gusto ni Gob. Mm-hmm. Matinlo kasi nga parang hindi sila magula.
0: Oh.
2: Kag masanag kag may CCTV just in case ulaan da pangkasuhan sila.
0: Mm, kay ti dira sa imo barangay abi boundary mo pa kadto pabalik deris pa via Ciplari, damo da sa mga nagaululhot-ulhot subong nga mga negosyo ha, may kapihan ka na da pagkatapos may I think dosako pa ni sa barangay mo isa da ka branch ang isaman ka ano diyo bakery kag kalanan. Oo, JD.
2: Oo. Asta dyan sa Wilcon dyan, duro na din nag aramat-amat ka sprout out.
0: Mm-hmm.
2: Luwas sa Wilcon dyan, oo, oh, may dyan pa.
0: Mm-hmm. Pero ay panimatapos ha, sa gin narrate abi sa taga DPWH, way pamatapos ini ang project nila nga pagpasanag, pagpahamtang sa mga street lights nga ini dira sa Santa Barbara area, Ciplari.
2: Hindi ko na po malantaw basi tapos naman basi may problema lang basi sa kontraktor. Kung nahangawa nila ma-turnover dayon sa manwa.
0: Oo. May salakyan na mga suspitsado nga ni Ciplari sa
2: simple
0: pag...
2: Simple lang, motor nga single. Yung gangka sila nga tatlo.
0: At
2: tapos na... dolong-dolong nila na to sa kundiin nga poong-poong. Tapos, sa suno na sa polis, balikon na Manila. Kag-targeto naman ang kinakabilo nga PD Pananda Mabool.
0: Sa CCTV na capture niya da Ciplari?
2: Yes, may dayan, may dyan kami nga nang portion karang nga nabool naman.
0: No, ano kadasig sila mag-saka kag mag-ipo to kag magdalos ospedalo, Ciplari?
2: No, ay ganit siguro 2 minutos eh.
0: Ay, yun di kaka, kaya kadasig. Oo. Naanad na sa Takrasan na yung magamon eh. Ang pamangkos ni Dini lagi na baligya.

0: may nakuha akong impormasyon nga diri ginaboy ang ini nga mga ginpangawat nga suga o consular tunnel.
1: Oo, laban-laban sila ginabanda nila to layo-layo dira guro sa inyo sa Santa Barbara basi sa iban nga banwa nila ni ginabanda na libod-libod blaw.
0: Basi ganay kung may buyer na to, may bidder na. Oo. Kaya mag 34,000 daw wild imagination lang nato ni bulon lang nandatag sa klibos mataan kaduro karamsaka.
1: Ati oy amakon mo na mag 129 magtangi sa kalibo, that's 129,000.
0: Oh, hanggod ran. Oh. Amo ran nga tingwaan dagit nga bulan. Tikon ko basin silo si ban nga project, pero pintahan mo lang to kag. Mutangan mo kadaw mat black nga itsura na nga daw si Tigal. Look, tingon te, pwede mo naman musar.
1: Oo. Oh, oh. Mayo guro butangan nila na si it guro tunga tunga no sang tubo bla.
0: Butangan lang patalutayan ko rin te. Oh. Meri ka na kapot na. Oh, may dagdag gusto babaw.
1: Oh, parehas na bla sa telepono, may 80 volts na dang supply sa telepono mo. Buta, galing kay ti, that's already, tama man gid ka offensive, abi, no? Mm-hmm. Na hindi man pwede, kaya basi blakon mag-short ka, magkurog-kurog na lang. Pero ti, paano na ton maproteksyonan ini? Da pariyos, ini daw ginalita-lita lang ka ginahampangan, kamodas barangay, tatlok barangay ni Chiplari.
0: Gani, naluoy man kami sa polis namon na hindi nakagontak ang obranan, da kulang pa kami, di. Amo pa diyang ginatutukan, ti... Amo na ang bala ni namon nga sige lang chip kay mabulig man ang amon nga mga barangay tanod sa pag amat-amat ka sulbar ka diyang problema especially ay kagahon na lang na strike ting kalabanan ka amon din mga tanod kagahon na namon ginapa-duty.
1: Hmm. Malayin sini kay nga ang nag-file yes, nag-submit sa affidavit of non-interest to file charges at taga DPWH upon identifying sa mga culprits nga taga Kabugao Surhaw.
0: Ti amorang as alleged by the policeman ran kag kangamon nga kapitan sa Kabugao Sur.
1: Oho. DPWH region ini ang nag-implement Chiplari o kon DPWH engineering office.
0: Engineering office lang siguro kay daw kalabanan sa mga project diya sa engineering office man gina care of kon mag-implement sila ka project.
1: Baway man sila mahuya nga dira pa sa imo barangay na sakop pa na sa barangay mo da yung pisina nila.
0: Sa pihak barangay ran sa barangay Bulong Este sanda.
1: Oh, tinakawatan man tong barangay Bulong Este, way man sana mahuya nga pabayaan nila na da.
0: Amorang problema agad kay daway sa nang ginapasino.
1: Oh. Pero ti, mas maayo ni nga ti, may collective action kamo dara sa Santa Barbara, agod maproteksyonan. Ang problema sini kay kamo supposed to be nga recipient, kamo nagahulag, ang dapat magulag sining taga DPWH, ba, oh, Diyos ko. May kung sa radyo lang kang pabayan, taga guro, isa ka oras, kulang komentaryo mo sila, sini yung tiplari mo.
0: Manano man talaga, sa mo garag, isa matarong-tarong ang dila, tamo. Eh, may wild imagination, kita nga base, confirm na ton sa ulihi. Kaga mapadalman pa dya kay kon ko kung ordinary ang kuyo kanyang mga kawatan para lang sa gamiton sa panimalay piragit kabilo gabi ko aon mo man.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung maginato sa naniya bot sing ganon may something PC sa pag kuha sine na daw ginimo lang covert ang ilang operasyon para lang makuha dya kag outright basi mapuslan tang nagpasaka sa ila.
1: Oo. Oh. Most likely na negosyohan nila ni Kap Chiplari, no? Na negosyohan nila ni kay sa una pa lang at yun, way back in 2025, kung bala nilang hindi ito mapuslan, hindi na sila mga wat pa Chiplari.
0: Gani. Oh. Amo gina ang kamaturan dyan, kiti kon ko 2025 pa. Gin pala po pa sa 2026 kan. Sa tuod lang, buli sa aside, kung wain namon gin nag-take sang kadyal sa pag reklamo sini kagin usapan naton ganing SB Council para lang masugudan ang investigation in aid of legislation. Kung ano maabutan niya sa katropang Jusel, siguro ti ginapabot lang namon nga mabalik lang kag mapabeautify naton liwat na mapanami naton kay alagyan ni gani.
1: Mm-hmm.
0: Kung nakita naton nga manami ang alagyan naton manayanaya man guyata maglantaw nga nagabiyahe ang aton mga biyahero mga pasahero ta si eroplano pasahero naton sa mga salakyan nga nagagidig ya I think 4 lanes ya but sing ganon nga daw lipay man kami maglantaw nga manami ang alagyan kag kapin tang ginagastuhan kag

0: gobyerno, ginasabat ka gobyerno, pero ang mga tao sa likod sa gobyerno, huwag nagatipig ka mga propiedad natin.
1: No. Mas maayos siniguro, if i-allow sa DPWH, ha, sa design nila bala, Chiplari, we don't know if it will work, no? Butangan bala daw, siit-siit bala nga nugbo lang, nga hindi nila matakras bala ko, takrason mo bala, karagisi, kimpol mo bala ho. Sa tunga-tunga lang mga isa ka dupa guro pwede na that is a deterrent no design if gustuhon gid sa DPWH sa Chiplari.
0: Oh, te depende na sa ila sila na nang kaibalo kon paano nila na mahimo. Langkoy man ang pagpangita sang taagi pag coordinate sa barangay nga mabantayan gid na yung propiedad sa gobyerno.
1: No, liog lang ko na sa mga tanod mo base madakpan nila kag bakulon nilang pagbakula mga kabataan.
0: Away, ginatawagan naman na sa police permi.
1: Oho. Sige, with that Chief Larry, we'd like to thank you. Long time no see, long time no hear, pero makachimpo over a cup of coffee, guro, makasulosigilanon kita.
0: Anytime katrupan Giosel, mga grupo man gapon.
1: Oho. DJ. Salamat din, Chief, ha?
0: Salamat man katrupan Giosel. Salamat. Oho.
1: Good morning. Katropa Romel.
2: Katropan Josel.
1: Oo.
2: Guwaon ko pala ito sa guwa.
1: Oo.
2: Sa mga nabiliin ba lang ang poste.
1: Tagaan ka nila libog si Chiplari da ha? Sa Bulong Wiste ha?
2: Oo. Ti, may dako-dako nga kamera. Di nga kita mo lang rotation niya kamera.
1: Ate oo, oh, high definition na.
2: Oo. Ti, lapit lang di, isa lang ka poste ang gin... Ang primero nga poste, wala ging kuha.
1: Mm.
2: The next nga poste, labot punta.
1: Ay, ti kay layo-layo na lang atan na isang poste sa CCTV.
2: Oo, ti ang taas ni isang poste, mga 10 feet.
1: Ah, 10 feet. At ti kada, sigkadali, katropa Romel. Bisan ako magsaka, sinadara, magarantiya ako.
2: Ang nakita ko di katropang Josel, special tolls abi ang, ano, ang bolt.
1: Ha?
2: Special tolls, po silingon, alin screw ang nakabutang.
1: Ah.
2: So kung mula ka-alin sini, hindi mo ni makuha kay apat, paningadaan ka bilog. Ang alin.
1: Ang screw sa daw, ano na, round nga, ano, round nga base.
2: Oo.
1: Pero ang dito si Babaw,
2: talong na pala?
1: Dito si Babaw, pasaka, bikay katropang Johnson, kaya ya?
2: Kaya mo? Hindi siya. Basta siya ko na astalan sa mga tunga.
1: Ha?
2: Astalan sa mga tunga.
1: Hindi gagling pang awat street light, solar street light, baga mo na eh. Pero ang suga, ya katropa Romel, ara sa round, no, sa idalom.
2: Oo, bali do, ang suga niya, do hapmon, duha kabilog sa idalom, sang solar panel sa ibabaw.
1: So ang, ano na, ang round na, nga ginatapikan sang solar light, bali naka-bolt ina ya, naka-screw.
2: Oh, naka-bolt. Oo.
1: Ah, budlay niya kakason.
2: Budlay.
1: Ang solar panel dito si Babaw, amo nang naka-screw lang ita gagmay.
2: Ang naka-screw bilog gid ya katropang Josel, ang suga kag ang solar panel.
1: Oh.
2: Kung talong-talong lang siya.
1: Kung amo mahapos kakason gli si Babaw?
2: Kung sa kaon mo, galing kiti kunway ka ni abilidad.
1: No.
2: Tapos naka special tolls ang iyang gamit di. Budlayan ka ni maglubad.
1: Why tabi idea no dito si Babaw at Tropa Romel kung pila ka screw ang gina-screw nila sa solar panel bla?
2: Sa ibabaw. Why hindi kitaon.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang ginkuha nila gidya, ang bilog gidya ka Tropang Josel, kita mo ning suga.
1: Ay
2: ginatalong-talong siya. Ang bilog gidya ginkuha.
1: Dala suga?
2: Dala suga.
1: Ayun di ka, kakiabi ko nga yung solar panel lang yung kawat nila, dalaga li suga.
2: Kay, ang street light ni, sa ibabaw niya, solar panel, ang sa idalom niya, nakatapik dira ang suga, nga daw hapmon ang design.
1: Ako na mo dala inang bilog na?
2: Yes, bilog. Ang bilog na dala na.
1: Kundi may ara sang, ano na, sa idalom daw gasap na, dira gina-bolt, dira gina-screw. Ang ano ang street light kag ang solar panel si Babaw. Buta balon ang solar panel nakatapik diri sa bilog ga ini si Babaw
2: yes.
1: Katropa Romel.
2: Oo.
1: Ti pagkatapos dinin anong ginkakas nila pati ining
2: ginkakas nila ang bolt lang nga nakatapik sa poste.
1: Ang bolt
2: ginatalong na siya mo.
1: Ti kun ni naga letter V na ang ina ang tan. Ang bolt dito sa ibabaw, pinakbilog na.
2: Hindi ang sa ibabaw nga bolt, tarin sa idalom. Sa ako idalom na, sang nagaway.
1: Ako na mo... Ay, yun.
2: Nga nagatalong-talong lang siya, Black Tropang Jusel.
1: Duha na... Pila, apat ka bolt?
2: Apat.
1: Apat ka bolt nga alin.
2: Alin.
1: Bota malo siya ni bilog yung ano na eh. Daw, pila na ang sides niya? Lima? Apat?
2: Do, octagon ang iyang... design sang tolls niya para malubad mo na siya.
1: Pila ka bolt na katropa Romel? Apat.
2: Apat.
1: Bali duas babaw, duas dalom.
2: Kilid lang tanan.
1: Kilid?
2: Oo.
1: At
2: palibot siya, palibot. Both sides.
1: Galibot. Bot tamalo siya ni...
2: Gakross.
1: Gakross sa pakanto si babaw.
2: Oo. So kung hugton mo siya, amo nang makagat sa posting na talungan niya.
1: Ti ang gatalong-talong na si ibabaw at Tropa Romel ang nagasapnay nga na bugat ina eh. Kay ti steel na.
2: Oo, ti kakas na tanan. Amo nang ginkakas, bilogid.
1: Ayun di kakak. Buta bilogid dala nila allen screw.
2: Oo.
1: Pagkatapos, so, ginkakas to ang bolt. Kagin na bit-bit pedalom.
2: Oo, so dirita blaka tropang dyan sa wala nasang suga.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Kay ba mo ang bolt na siya, amo nang nagahugot.
1: Oo.
2: Nga nagakagat niya hindi siya makakas katropang Jusel.
1: Oh, kay ang gwa is ni baligin talong lang siya eh. Gintakbong lang siya.
2: Yes.
1: May duha ka dangaw katropa Romel. Why no?
2: O why ah? Ang kadakoon sang panel.
1: Ang halin sa letter Y abla? Pakadto sa bolt.
2: Wala, wala.
1: Why no?
2: Wala.
1: Mga isa ka dangaw lang guro.
2: Oo.
1: Ay, si kumpol na mo na, oh.
2: Wala na sa babaw.
1: Ti, ang haligi yan na, di ba lang, GI pipes na, steel?
2: GI, tapos naka-bolt man sa siminto.
1: Pila sizes na, blue banta mo, 4, 6?
2: 3.
1: 3?
2: Oo, 3.
1: At ti, gauya-uya na sa kaan, sang dako nga tao, pare sa Katropang Jansen, delikadong, bali na, goro?
2: Ako, mo nakadako kay Katropang Jansen, mauya-uya, pero hindi man masyado katropang Jusel kay pag-unang paghugot sa siminto nga poste.
1: Mm-hmm. Ang distance katropa Romel from one street light post to another street light post, mga pilakmitros?
2: 20?
1: Mato, 25 na, laban na ba 25?
2: Oh, mga 20 to 25 katropang Jusel.
1: Oh, butang balon, ang isa ka poste sang elektrisidad, 100 metros na mo.
2: Ate, oo, mga muna.
1: So, sa isa ka poste, bali apat ka street lights.
2: Oo.
1: Ayun di ka, kakiya.
2: Tiyan mo na yung, apat ka street lights, git. Mm. Ang sa isa ka poste, sang telco, asang iliko, to another poste naman sa piyak nga iliko, katropang Jusel.
1: Ang aton siya nga rekomendasyon, katropa Romel, mga isa ka dupa, bala. Butangan mo na sang sirik, bala, ng siit-siit.
2: Oo.
1: Parang ako magtakras siya, laban-laban ti pitad hita ya eh.
2: Do butangan mo do galibot nga do bangkaw palibot.
1: Oo, nang lipot lang hindi pwede bla mapatungan kag taliwis. Delikado matuod na pero that is a deterrent factor siguro sa DPWs unless otherwise ti mag ano hambal na to niya ni magpawala taga DPWs ang hambal island talang ang problemas ni kwarta tagaling na bakals na eh.
2: Malang na.
1: Mm. So kung na nabili na to last to bang barangay hall to sang ano to?
2: Oo, may bilin ang lapit sa kamera, ang mga bilin. Tapos ang sa to bang sa opposite side kung magpakatok sa airport, ubos man na sa to bang sa Tropang Jusel?
1: Ha?
2: Ubos man.
1: So it takes mga 2 minutes lang ha, 2 lang minuto sa.
2: Okay, nakita naton sa video. Gintry naton makapangayo diri kay pero galing wala pa diri ang kagawad bala nga nag-upload sang video, nag-try kita nga mapangayo sang video.
1: Mm-hmm.
2: Tapos sigla ka Tropang Jusel pagsaka niya, tapos dumaygin lubad. Sa pagpanta ko ganito, by script, ang ginpakagat sa bolt, naging patiyog lang, pahalog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos kuhay lang talong, naaog siya.
1: Bo, tibugat siguro na mga bulubanta taguro, hindi maglubo 5 kilo na.
2: Ambot lang katropang Jusel kay
1: matatlo hasta 5 kilo guro na.
2: Ang size ang iyang circle mo do 18 inches guro ni.
1: 18 inches ang diameter.
2: Palibot to diameter.
1: About eh, dako gid man aday kay masandag na daka namin lang tawon ko gabi.
2: Oo.
1: Kapin pa uniform ang ano katropang Romel ang distance pagkatapos sa straight straight ang karsada da. Kon picturean mo ni using the drone, tahum na da tanawon mo.
2: Yes. Kiti magluwas nga may mga tanom aga ang suga ga reflex sa mga tanom katropang Jusel.
1: Spatan na lang ni sang taga DPWH gamay lang ang spot la. Para hindi na lang makuha ka tropa Romel kay kon amo man naghapon Alin Scro ah so tetanawani 129 na dula oh magtag 34 mil butamon lang tung ontan lang ka tropa Romel magtag 10 mil na lang abi te mag 129 million na to
2: oo eh te tigali isa lang tong silip tong hambal kay ina ni ipo ng barangay Larry Diatras mo sige nga kay naghatag o ko nag submit sang affidavit of non-interest ang taga DPWH.
1: No.
2: Sinya tokiba niyo ko nang sa likod. Tapos may nagsabat. Siling niya basi kun isailo sa iban nga project. Si ko nang bot mo silingon nga taga DPWH nagkuha.
1: In short, Katropa Romel, this is exclusive to DPWH. Kung may makitaan ka mo nga solar panel and street light or suga sa balay, nga amo ning design niya amo na laban-laban ang kinawat da sa Santa Barbara.
2: Yes. Pero kung sa project sa DPWH niyo gyapon makita, wa ko naghambal nga amo tong ginkawat ha.
1: Mhm. Bota malon sining ano na lang ha, butangan tagamay nga Malaysia, but we don't mean that. Ginkuha ina dira kagin baligya man sa taga DPWH sa lesser price para nga i-install ama ko no dahil lang 34,000 hindi ka igo sa calculator ko eh 129 ano ko na ya i-calculate ka na times 30 na lang abi 30 okay 30,000 1 2 3 3 times 9 27 carry 2, 3 times 2 equals 6 plus 2 equals 8. 3 times 1 equals 3. Madalaga na katropa Romel, ano? 129 times 3, 387,000?
2: Oo. Tino tumpak mo ginang hambal sa nag-asaro sa ligbat sa mundi?
1: Oo. Ti i-check tas DPWH eh, kung din pag ida mga projects nila nga may aras ang streetlight sila ginputap nga muna o.
2: Ang muna ka niya malit si Prare.
1: No.
2: Tokiba niyo be.
1: Botan balo ng kawatan, may kakuntsaba nga taga DPWH. Kung basa-basahon ta ha.
2: Sigurado ha.
1: Oo. Kung amo ginkawat na sa project sa DPWH, kagin baligya sa taga DPWH, kagin dapat sa DPWH, sa kuno ginbakal tuod pero sa kawatan.
2: Oo. Kaya amo na ang pag-inchindi iya, sang iba nabi katropang Jusel, bangod nga naghatag sila o kung nag-file sila, sang non-interest to file case katropang Jusel.
1: Dapat siniguro refer ta sa NBI, katropa Romel, so that may baluan. Mga tao nga may liabilities ini. Siguro white talang dayon mano abi no ma suggest kay Chief Larry kay SB member Larry Diatras. Imo anila official communications from the municipality of Santa Barbara for the NBI to investigate bangod sang amuna ka controversial possibly ha. Ang rason sang kinawatay dara sa street light sa Tropa Romel if it is worth 34,000 butang ta, dala visit up, 10 mil na nang bilis ang street lights yan ang Katropa Romel, yun di kakak. Kaya big time na yun ang ano ba? Ang kawatan ba?
2: Tidasig lang.
1: Hmm.
2: So, tiyan mo niya, naghihimo naman sa action ang taga Santa Barbara, kagang pulis man eh, para nga ma-identify kiti. Kung sila manigyapon ang nagkuha, sa nagliligad nga 2025 kaya the same people katropang Jusel subot silingon nga matumbok na nisang pulis ng Santa Barbara kung sinong pwede nila palapitan kasi sinong katuan nila para mapako kung sino pagit ang iban kagsang sa likod sa pagbangkuha sa mga streetlight diri sa banwa sa Santa Barbara
1: katropang Jusel. Kaya tikon amo man lang na nga kung madakpan ma-file ng affidavit of desistance ng taga DPWH preparar ka karos gabi hindi ka magpuli mga awat na lang ta streetlights.
2: Diri naman to sa pihak.
1: Ha? Ubuson ta. Kung manakpan ka, ma-file lang dayon ka, ma-submit na lang dayon affidavit of non-interest to file charges taga DPWS.
2: Why
1: ka makaso?
2: Hindi ka man makasuhan mo.
1: Ha?
2: Hindi ka man makasuhan.
1: Oo, pagkatapos utikan mo lang to, don't worry ko mo, bligya ko lang si mo, brato lang. Oo. Diba?
2: Oo.
1: Kitiyan mo na nang natabo de Santa Barbara. Ang nagginago sini, kung may nagginago man gid, ang sistema, ngiti ang taga DPWS, so yung mag-file sang kaso, bisan pa na-identify na, sa taga Kabugaw, sir, taga Monran na mga kabataan, yagi ka may hamtong duman ko na, ah. Kasi pagkatapos na-identify, dan di tinyo magpasaka kaso, gobyerno?
2: Daan mo na kabal na ka Chiplari. Ako na nung sa likod sini. Kung nga ah.
1: Tagaan, tagaan ko rin sa mikropono, di ko lang programak bullseye siya mo.
2: Oo, kung gani. Nahidlaw man siya gani ko, no?
1: Atikon mo, istoryahan ta na ah.
2: Oo. So, muna ka tropang Josel, ang sitwasyon dire. So, na-account na ang tanan ng mga nagkaladula ng streetlight dire sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Opo dire kay katropang Jansen Crisostomo. I thank you gid gali sa pakapi ni Kaplari sa amon katropang Joseph.
1: Mm-hmm.
2: May magluwas sa kape na ofira niya pa ko tuba karon balikon ko.
1: Tidala ka nang ano dala ka nang isda kon mo eh. Ibutang ta mo bispi na malhan ko iban.
2: Ya tam is ko nung ano niya di ang tuba ya eh.
1: Oh. Amo na lang namihan ko da kay ti may tubaan pa sa da pagkatapos may manukan pa.
2: May manukan, may patuhan, may haluan, may daduhan la.
1: Ha?
2: Complete. May haluan di siya.
1: May ara?
2: Oo.
1: At ikon mo kulang na lang lisi mo kung mo microphone.
2: May kantoan. Amal ko kantoan ka namon, dala ka namon panakot.
1: Oo. Ati pwede na da may atututalang bayan sulod, tultulang ko na da siya mo.
2: Oo.
1: Pwede to kung mo one time, kung mo ti... Ah, kung mo maano ta, na tinipon-tipon na.
2: Ah. Oo, kompleto di siya kung nakatropang Josel ah. Mm-hmm. Anytime ko no ah, basta may chimpo lang kita.
1: Oo.
2: Opo, direk yung katropang Jansen, Christos Tumoy ng balita, kinadulong sa inyo sa Santo Plus Cold, Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Cactor Body, Tari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paclibar, XFM News.
1: Dari RC Katropa Romel Paclibar. Ang natingarahan talang ladies and gentlemen na muini. Tinga nag-file yas ang affidavit of non-interest of file charges yung taga DPWH. Proyekto nyo ang ginkawatan, identify ang kawatan. Pagkatapos hindi tinyo interesado magpasaka kaso. So ano pa, nagaduhaduhang ibansin eh. Doon si Lipton ganitong hambal ni... doon na bikwalunan kung magtawag is member mo. Kay Chiplari. Daw ka si Lipton sa hambal niya nga dapat imbestigaran na kay sila niya base may mga proyekto pang iba ng DPWH. So, sala man base ako ha, base sala ako ha. Inang diretso balas ang hambal nga ang mga kawatan base sa taga DPWH Manila ginabaligya na pagkatapos kunabi ginbakal gali mo kay wala. Ha? Kay kapos mo lang na kung may suki ka na dito na baklan padali lang ko bidir sibo. Ha? You know. Mga sistema ini nga dapat dakpon ini sang mga tao man sa gobyerno ang inihimong katuntuan sa gobyerno parehas ni. Malakat karon or if not may baklon. Ha? Parehas ni may ano abi no? Malakat naglakat ang tagapalarong pambansa Western Visayas delegation to sa may dingani Surigao del Sur. Naglakat sila. Kung may gasto to, we're not accusing taga DPWS, ako gahimo lang himplo. Ah. Paglakat nila katropang Alex, ladies and gentlemen. Ama tabo sini, amuning daw may similarity ha. Pag-abot dito, ang tanan nila may expenses, tingbon binila may hotels na gindayunan. Na? Pag-abot dito, there is a possibility, ha? Nga, ang tanan niya expenses sa hotel, chargeable to room mo. Mahambala, charge to room lang. Pag charge to room, ang gasto bi karon sa Biloga delegation, 1.5 million. Mahambal bi total expenses, 1.5 million. Mahambala na karon niya sa hotel management, tagailang koresibo, blanco hilang. Hmm? Pero mahilang. Tagailang koresibo. I-date lang, kung ano dang date, pero blanco lang ang items, blanco lang ang amount. Pag-abot karon sang liquidation, mambal nga tipila hindi tama liquidate, selling niya daw mga shin mil, idugang mo lang to. 1.6 million. Ha? hotel accommodation. Dara na datanan, bullseye. Ang 100 milyones, ya ginranda din nila kaga, ano gani nila na, salamin, ha? Ara na, 100 mil. You see, ladies and gentlemen, amo ng katuntuhan, actually, most likely existing pa na, ha? I'm not accusing anyone and any agency for that matter, na, especially taga DPWs, taga DepEd. I'm not accusing you. Ha? Ginihimplo ko lang na. Ha? Kaya nga, posibilidad nga nagakahinabo pa na hasta subong. Si Libton man ang hambal ko. Ha? Ha? Ladies and gentlemen, there's a possibility nga muna. In short, kung sa DPWH, kung natagad na ito malisa kagsundun ta, atong si Libton nga hambal ni Chiplari di atras, ni SB member di atras. Ginkawat, pagkatapos, may kontak, sila niya may solar street lights ko to, Shin Kabilog. Sila niya, baklo niyo, tikon 34 mil ang biliya sini. Ma'am, baligya lang naman to, tag 10 mil. Diba? Butang tapabi, may kontak sila, not without admitting, ha? Nga may ara sa taga DPWH. Baligya lang sa DPWH, Shin. Gismil, pilala na. Ah, Shin. Shin ano galing na? Ah, katropang Alex. Shin ka Gismil. Isang milyon? Ah, 1 million? Ah. Tikon 1 million, 387 million. Galing ni katropang ano? Alex. Tikon ambal ta isang milyon. Okay. Baklon isang milyon. Tapos, paliquidate nila. Kuno ginbakal to sa inbaklan to. Sinyap, dali lang ko di blankong resibo. Ah. Pag bakal blankong resibo, butangan nila da, 100 mil, ano gali, 100 kabilog, at the price of 34,000, katropang Alex. Oh, that's 3.4 million. Ang ginbakal lang nila is 1 million. They have 2.4 million. Diba? Kuno ginbakal, gali kay halin sa kawatan nila ginbakal. We are not accusing people sa DPWH. Konsundon tang amo ng tsuriya. I'm not accusing anyone. Pero, just to dramatize para minchindihan ta, inaya pagpangduha-duha kay banda nga Santa Barbaranhon, pati si Chiplari Goro, da amo man ng tsuriya ya. Kabay pang indi. Ha? Matuod ina. Ladies and gentlemen. Ha? Kay parehos ni, dumduman nyo sa una, sangunang panalawigan lang gani. May mga quarterly consultation budget na sila. Quarterly, may consultation budget. In short, may ara ka budget to conduct consultations with your constituents sa distrito. Ano ang kakinabo? Oh, hindi ko lang pag-isite ang specific katao. Ano tabo? Ano ang mga kontrobersiya? Ginakuhaan na nila resibo sa kilala nila nga nagabaligya pagkaon. Ha? Restaurant, tabi for example, kundi mga nabanwa. Selling niya, resibo mo, ngayon ko, baklong ko lang na 5 mil. Blankuhe lang selling niya. Sila ma-fill up. Ang budget iya nga 5 mil for a quarterly consultation. Tabi for example, why to magasto? Mambalti attendance. Sila niya pa photocopy lang to. Sila niya mga nobla ang aton nga logbook. Sila niya sa mga nagabisita di sa opisina. Mula nang i-attach. Di may tao. Mambal nga tiyo may tao. Amo ning attendee sa consultation ko 75,000 being worth. Propati ka na wala. Ang resibo, ginbakal mo lang to 5 mil sa restaurant. Hambalon mo lang to nga. Ay, oo. I-declare lang na 5 mil lang sa resibo mo na. Kiti 5 mil lang bakal. Pero actually, yung parifund dito sa provincial government, for example, 75,000. You see? And that's the possibility to dramatize para maintindihan ta sistema sa kinawatize gobyerno. Inayasin intimos. Tigaling hindi ganit madakpan ang binilyon kag trilyon, ha? Ang libo kag milyon lang. Amo na nga nagakabuisit ang aton sini nga gobyerno. Amo na ginabuisit ang pangabuhi ta kay ang iban nga taos gobyerno buisit kag sulumpaan. Ha? Pamatsyagan mo ya nagbusong sa ila ya daw asawa ni Lucifer mo. Oa? Ha? Ano pa? Ang mga taga DPWH nahuya ang iban magsuksok sang uniforme. Kay kada kita sang tao kon DPWH gani uniform ya, bisan pa sa lakyan, Mark Vehicles DPWH, kita ka tao, sila niya ito naman nag-agi naman sila sa lakyan sa mga kawatan, no? May kilala man kita, kahuya sa magsuksok. Ha? Pares di may mga gatherings, makadto sa gatherings. Pag abot sa gatherings, salin sa opisina, sa dali lang mapit ko na sa balay, milis ko, nga manaw. Ha? Sila niya, ti, ga-uniform ko, tingin ko, why kina kaso, ga-uniform magani ko. Siya budlay dun. Ha? Galakat kasi sila, batian mo pa ang bagtaos niya, oh, taga-DPWS, kawatan man na guro. Ti masakit. Sinaya mo na ako maglakat sa dalanon sa lingin. Hindi mo dalon ang bana mo o asawa mo. Hindi mo pagdalon bata mo. Kaya basi ka bati ang bata mo, ang bana mo kung asawa mo, paghambal nila, siya sa DPWS Gobra o kawatan man na guro ay. Basi ka baton man na malita, masakit mo. Ha? Ano pa nahuya sila magsoksok uniforme? It's already 9:16 in the morning sa ato sininga pagparagad rin hapon sa palatuntunan Bullseye. Sa kay Rhea Lial. Ray, good morning ha, kag sa tanan niya pamilya Lial dara sa Niway kag Lamuna kag sa Forza Azul team. Good morning and thank you for listening. Sa kay RV Chris Caceres dara sa Tubungan, good morning gid. Sa kay Ma'am Edna Puray, sinagreet ko lang abi apoko 7th birthday niya si Kiel Tabi Pina Florida sa Edmonton, Alberta, Canada. Ha? Sa kay Kiel, si Tabi Pina Florida sa Edmonton, Alberta, Canada. Happy, happy 7th birthday. Halin sa kay Lola mo, ah, kay Ma'am Edna Puray. Sa kay Ma'am Hermite, niya blessed Friday morning, Katropan Josil. Thank you, good ma'am, ha? Sa kay Nyek Espinosa, siya good morning, Katropan Josil. Nagapamati kami di sa programa ni mo. Salamat gid and thank you for listening. Sa kay Apple Tabanda, good morning gid. And also sa kay Rolando Caceres. Yeah, good morning Katropan Josil, watching live sa Facebook page sa Visayan Caris Iloilo Hibauan Norte Mandoriao. Good morning gid kay ano, SJ Rolando Caceres Jr. Salamat sa pagpamati dari sa XFM, ha? Pulo pa masyalan ni mga chimpo, mga pita. Sa kay Ma'am Edna Puray niya, thank you. No problema. Well, it's already 9:18 in the morning. Sa ato sa ringa pagparagad, mainom kami man anay ni Katropang Alex Bisa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 of Gel Capsule, Santon Vitamin C. Mga commercial kami anay, lisensya kami ha? Ha? Mainom lang kami ha? Para suplementos lawas namon para pagsik ang amon sininga lawas. Ah. Kati may vitamina kag mineral sa Santon Gold Capsule, di ba? Makalikaw ikaw sa posible sini pamalatian just like diabetes, high blood, kidney problem, liver problem, pati na sa imo sining korason kag sa bagai. Sa premium D3 para protektado ikaw sa mga viruses kag bakterya. Kay ti may VCO, may malunggay oil kag vitamin D3 and you have the power of the sun in a capsule. Kay may vitamin D sa premium D3 soft gel capsule kag syempre ang Santon Vitamin C. Kon mag-inom ka mo vitamin C, pangitaon yung Santon Vitamin C kay alkaline based na bisan way pa kamo kakaon makainom kamo ini magsulab ang inyo sulok-sulok. Mabakali ni sa mga branches abisang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons, and even maka-order ka mo sini sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa clinic, actually available, ini may libre pa na konsultasyon. You know, anong manami sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, dara sa Yulo Street, may na-istorya kita na tama kataas iya blood sugar. Pagkatapos gasunod sina imo creatinine, ha? Kag iban pagin sining sa laboratory result nimo. Sa isa ka bulan niya nga gamit sang Santon Plus Gold Capsule Premium D3, ang iya nga blood sugar halin sa gamboy hamboy 20, kay ti ang normal sina is mga maximum of 5. Ay dira na lang 5, ha? Kung kaysa kon magdamo kaon niya nag 6. Pero dira na lang gid 545454 ay pasalamat ta na sa Santon Plus Gold Capsule. Kadto kamo sa clinic kay ubayan kamo dara, giyahan kamo ni Dr. Empinado with assistance of Ma'am Jean and Ma'am Isen. Ano nagkadapat yung himon, say for example may high blood ka, anong dapat mahimuon kun aga? Ha? Kung may available das kusina ni mo, mga gamit na permeable das kusina, amo nang himuon ni mo, every morning, likawan mo anay ni, amo nang imo sining imnon, kaunon, parang magdumo ibo blood sugar, hindi ikaw mag-shoot up ang imo sining blood pressure, may ara da, may program of supplementation da, si Doc Ray, sa Yes to Health Wellness Center, ara da sa clinic ha, sa Yulo Street, Atubang Ina sa Midtown Hotel. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:20 in the morning.
3: XFM.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Supple Plus Gold.
8: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Supple Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Supple Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine. May support din sa katawan.
13: Santon Coffee Mix.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
15: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
19: 7 Plus Herbal Soap.
20: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
19: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
21: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Kun mamati ka sa XFM.
23: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
22: Kun mamati ka sa XFM.
23: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: Yeah! XFM.
24: Patropa mo!
25: Exciting!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Ako Galis Elisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Maka-college na ko!
8: XFM. Patro!

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katupa, exciting!

0: A las 9:33, horas de Risa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Sa gihapon upod sa inyo sa rika tropa, katropang Josel Banias. Makuha kita sa update sa Cinema Tineon with the General Services Office with Engineer Neil Ravina. Sa ginahimo sining hawan sa ato sining creek, labi na gidang Dungon Creek. May ginahimo nga pagpanghawan subong, ginatawag ini kabahin sang uplan kontra baha. Kay ti isa na sang major creeks diriya sa syudad nga dira nagaagi ang tubig, nagabuslong tubig halin diri sa Mandoriao kag Haro area. Agud to ini magbaha ang mga barangay along Dungon Creek. Check na binaton kon kamusta na ang works being undertaken by the DPWH and the city government and also upod ang iya sining opisina. Engineer Ravina, si Katropang Josel Banias, dari sa XFM Irilo. Good morning, Engineer.
1: Yes, good morning, Katropang Josel. Good morning sa tagpalamati sa Bullseye.
0: Salamat kayo sa tempo ni Engineer Ravina. Engineer, kamusta subong ang trabaho dira kabahin sang preparation sa city government sa uplan kontra baha nga ini bala sa pagpanghawan dira sang Dungon Creek, Engineer Ravina?
1: Yes, Katropang Josel, ang aton nga Dungon Creek mechanized aton gamit ini yan isang DPWH no nga tawag na niyan amphibian equipment. Sabong ang city kag ang another team sa DPWH kag Dole dito kami sa Haro River no kay mas dako nga barangay ang nasakop sa Haro River sa sabong masubra na mga 200 ton siguro ang nakuha nato no sa Haro River alone sa barangay Ico in particular. Ang second day naton mga 50 tons, ang third day naton mga 80 tons, no? So subong mga almost 60 to 80 tons naman ang ginakuha naton. So this is to retrieve all waste nga naga-impede sa flow sang tubig sa Haro River para nga maano gid naton, maiwasan naton ang pagbaha sa upstream.
0: So balik comprehensive nya clean up ini nga drive gyud ginahimo sa DPWH Dole taga city government abi sa inyo, Engineer Ravina. Ang target naton duha gid ni ka mayor nga lugar ang Haro River, butamalon lampason ninyo ini sa kutob sang malabutan naton hasta maglabot tig ululan, Engineer?
1: Yes. Ang mga 28 ka barangays ang inalantaw naton. Pasaka, no? So we started with 6 barangays ang lapas kay amuni siya ang downstream. So nag-una kita sa downstream para magtalhay lang ang tubig po na out. So munang gina-strategize naton ang problema naton sa Haro River kay ang ato mga equipment hindi makasulod, no? Ang accessibility sa equipment. The reason why strategize naton nga sa Dungon Creek ya di rin naton ibutan ang iya ka DPWH. Tapos dito kita naghabot ang tao dito sa may Haro River, no? So far, dako, no? And gusto ko lang emphasize nga to palliative solution ni nga itong ginagbrasabong. Kaya kung magsige kaya po haboy basura ang tao, balik-balik lang din sa problema ta.
0: Oo. Oh.
1: So, ang ginaano namon, yung maklear ginamon ini, as target sa boundary sang Lapas Cagaro District, doon ma-install kami waste traps. Ang waste traps ay butang namon sa mga boundary sang barangay. Then, kung ma-identify namon kung naman yung barangay, ang dako contribution ng waste sa river, then patawag tayo sila ng technical conference.
0: Duha ka area karon gina-konsentrahan ninyo, Engineer Ravina, no? Haro River and the Dungon Creek. Diriya sa Dungon Creek, anong kalabanan ng mga debris or mga basura nga na pulot na ton, Engineer?
1: May mga basura kita, pero ang nag-impede sa flow, ang water hyacinth.
0: Oo.
1: Ang water hyacinth, tama na yung sa ibang tawag nila, water lily.
0: Mm-hmm.
1: So, ang water hyacinth, nagatambok, nag-vegetate sa aton sa Dungon Creek. It's because taas aton phosphate sa water quality samples ta. Ang phosphate, ginalinan din fertilizer, iwala man ta kuro sa agricultural land sa area, sa Dungon Creek. Pero may isa pagkita pa source, ang mga car wash, kag laundry. So, those are the sources sa potassium na mataas. Kay tikon ta sa potassium, gina-fertilize siya ang water hyacinth. Amo nang nag-lashing sa aton niya creek. Then it will impede the flow of the water nga pagkadto sa Iloilo River.
0: So kun namo gamay ang mga basura nga katulad abi sa mga plastics, halin iya sa mga pamalay nga ginahaboy diri sa Dungon Creek area, engineer?
1: Yes, no. May gamay gawa ang plastic. However, na ang water quality ta mong medyo bigado.
0: Oh. So, daw ano ka mga pila na ka porsyento hasta nga matapos ta limpyo ang Dungon Creek ya, engineer, so far sa assessment ni mo subong?
1: So, lipot ang Dungon Creek abi kay na limpyuhan na sang DPWH ang upstream. So, diri na tatampi sa may Bulilaw, San Vicente area. No? So, haro na saya.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang dito sa Piaxa River, lapas pa lang kami. So, tako pa nga area ang aton na lilimpyuhan. Actually, may isa pa gita ang Rizal Creek, no, sa lapas. That is the outfall gids ang lapas. No? So, muna naging clearing tama na. May isa pa kami ang Burburan Creek. So mitingan gini namon kay problema namon tamo sa informal settlers, no. Nga hindi namon ma-access ang creek. So gin-refer naman ni namon sa ano sa ICLO kay Attorney Malyari. So kabay pa ma-resolve ni sa kilayon para malimpyuhan naton before the rainy season, dapat ma-clear tanatanan yung waterways para ma-ease na ang problema natin sa
0: pa. Oh. So kung na mo ang Rizal Creek iya, dari lapos na sa Tienda Lapas, Indiana Ravina, tapos na dara iya kita sa clean up drive?
1: Wala pa.
0: Okay.
1: Ang problema na mo dahil sa Taytay, Katropan Jusel, kung na-notice mo, magtamuha ka sa Taytay, puro na atop. Ang pagwakit pala sa Iloilo River.
0: Oo,
1: kung makita mo, hindi mo na makita ang tubig.
0: Mm.
1: Puro na atong kapanimalay. So, that's a problem. Kay duwa ginahatan niya nga problema. Ang solid waste nga ginahaboy nila sa suba, then ang toilet, siyempre, wala sila ka-construct sa septic tank, kay hindi sila ka-ano sa dalom.
0: Mm-hmm.
1: So those are two major problems ang informal settlers na here.
0: So ang long-term solution sinadara Engineer Ravina is i-relocate da ang mga subong nag-occupy.
1: Yes, ang maginang long-term solution. Kag sustainable solution.
0: Ang sa Haro River naman nabi Engineer Ravina, right now ti mga pilaplang porsyento na may 10% pala na cover niyo subong sa sining uplan na kontrabaha clean up drive ta.
1: Sobra naman, Guro. Mga sa 30% na siguro.
0: Okay. Pero anong kalabanan na rin nga basura or tipo iya sa mga debris ang na-recover niyo sa Haro River? Kalabanan siya na yan, no? Pinanghaboy gid sa tao?
1: Yes. Ano gid ya? Residual waste.
0: Mm-hmm. At siguro sa barangay ni Engineer Ravina, no? Mga barangay captains and barangay kagawans, bala, must be tough para nga makampanya da, sa ila sining tagsa-tagsa ka residente. Ngayon din na maghaboy basura dara sa Haro River.
1: Yes, ang magina, no? The reason why ang 6 barangay captains are rigid. Ginapa-attend ginamon sa cleanup para makita ganila ang exact ka problema sa ato ni Haro River.
0: Oh. So kung namo ang ginahimo, sini ginapulot ang mga basura, ang mga nagatulubo ng mga shrubs da kag nagatulubo sini mga hilamon, ginapangkakas pag ina engineer?
1: Yes. Kay okay. Ang tuyo nato ni clear gid ang easement para makita naton kun din ang traces no sang nagahaboy sang basura kag magabutang kita waist straps.
0: Mm-hmm. So ang waist strap nga ini Engineer Ravina, I've seen plastic ini nga ibangga ninyo sa entire stretch sang Haro River, Engineer?
1: Yes.
0: Okay.
1: I-diagonal namon so that ma daw funnel like bala ipasulod sa waist strap ta ang basura.
0: Oho. Daw ang guwayag listen ni daw ano parehas bala taon ko na mangisda kay Engineer.
1: Yes, so magina.
0: So ang sistema ninyo butangan sang waste trap kun din damo may basura, i-call ang attention sang punong barangay.
1: Yes. That's the purpose ng waste traps natin.
0: So kada barangay isa ka waste trap, Engineer Ravina?
1: Dua. Upstream, okay. Downstream niya.
0: Oh. So lampuwason ginaton ini pagkadto diri sa may Sambag San Isidro Takas. Area.
1: Takas ungka.
0: Mahaw kalawi galit magamon, it's still a long way to go, Engineer Ravina.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Pero kung malimpiyuhan ni Engineer Ravina, makita na naton ang purma kagang korte sa suba tas ni Engineer Ravina eh.
1: Yes, that's the objective.
0: Oho. Kagang isa pagin sinitani ko na madayon ang mga ano no developments ni sa aton sining Haro River or Iloilo River para nga siguro kon damo ang naga saboy bala pareho sa aton dres sa Sunset Boulevard ta ni Ravina ma malimit guro ang paghaboy sa masura sa suba ta.
1: Yes, ang problema abi dapat may sense of ownership gid no sa aton yung mga ilunggo nga ato ni suba, so gina-own dapat natin nga kung ato ni suba, then we will want to protect and preserve no sang ato ni mga suba, hindi ta pagikuan amo ginatani ang ato ng mindset nga gina-expect no sa ato ni pumuloy.
0: So why kita himuon diri sa Iloilo River sa Haro River Engineer Ravina nga excavation sa mga siltation ba lang ang nagkinabo, Engineer?
1: Hindi, mayara. May dredging man.
0: Ah, oh, I see.
1: Pero right after siguro sang clearing operations natin.
0: So unahon ta na limpyo and then ang sunod sina is dredging.
1: Because we don't want ka mag-mix ang solid waste sa silted nga tuta ng mountain soil kay inayapit ito na may mga feeling material. No? So dapat separate ang solid.

0: sa na sa gina-discuss natin sa DPWH how to ano no to access ng area. Actually pag clearing natin sa Rizal Creek in discuss na natin sila.
1: Mm-hmm. And this is the first time nga nahimo nato ni Engineer Ravina no i-comprehensive sining uplan kontra baha drive ta ang limpyuhan na nga to sining mga major creeks and waterways diri sa siyudad sa Iloilo sa inyo sining timetable ma matapos ay hanato ni Engineer Ravina before ang pag-set in sang tigululan.
0: Yes no tingwaan ta gid until June matapos ta ni. Kaya isa taka ginalantaw ang El Nino until July. No?
1: Mm.
0: What I mean, ang taas ng heat index until July, but the El Nino will be until first quarter of next year.
1: Uh-oh.
0: So, kung ka muna, ating maantang ma-clear ang waterways natin, kay expected na hindi mo nakadako ang volume sa tubig.
1: Oo, tadi, ang mga nag-alistar skilled sa subaan ni sila nilang bulig manabi. Umpisahan nila subong engineer sila nga lugar. Ang kutob sa makaya nila, puluto nila kag sulod sako siguro or hindi ganito sa trash bag bala. Parang ti mapadasig ang ubra, no? Engineer Ravina?
0: Yes. Una siguro to stop git on throwing their waste sa waterways, drainage system.
1: Mm-hmm.
0: Kay eventually, dito na may end up on the river.
1: Okay. With that, Engineer Ravina will be following this up. And thank you, ha? Sining may inisiyatibo ang inahimo ninyo, Engineer Ravina. Lastly, anong imo sining mabilin nga mensahe sa labi na gid sa mga kabaranggayan kay mga pumuluyo nga naga-star sa higad sa ato sining mga kasubaan kag creeks, Engineer Ravina?
0: Yes, no? Thank you, Katropang Josel. I would appeal, no? Pagi sa inyo nga sa mga pumuluyo natin nga nag-star sa easement, no, sa mga waterways natin. Nga may garbage collection system kita no, sa atong barangay. So, we don't have the reason nga da, nga i-throw mo ng waste mo sa waterways because magabalik din sa atong. Kamo ang first nga maka-experience sa disaster if in case nga hindi mag-flow maayong tubig, no. Kay pagsaka sa tubig, kamo kita muna nga maigo. So, mo ginaibutang nyo sa inyong nga pag-una-una nga magabalik it as disaster sa inyo kung anong ginahaboy nyo sa itong kasubaan.
1: Okay. With that, Engineer Ravina, we would like to thank you. Salamat kid Engineer. Keep up the good work, Engineer Ravina.
0: Yes, good morning, Katropang Joseph.
1: Salamat, good morning si Engineer Neil Ravina, ang General Services Officer diriya sa City Government of Iloilo. Tiyan mo niyo, kita niyo mga pictures na kalabanan sini mga basura, ang iban sini may steel pagani, ginapanghaboy na lang suba, kay hindi ng puslan. Tanan, halin sa diaper, pakadto sa napkin, may arada kumplito. Pagkanto sa plastik ay nasudlan tinapay, plastik ay nasudlan sa panyenda, kumplito eh. May bagat. Ang iban sinihalin sa bukid niya ilig pagkanto dres dalom. Pero, ang himoon sinisang city government, butanga nila sang garbage trap, inang pabalas basbla, sa kada barangay. Isa sa, sa downstream, isa sa upstream. Isa dito sa ubos, isa dres takas. Kondiin may pinakadamo sininga basura na katumpok na ma-monitor sang city government sang GSO for example the city engineer's office ipatawag ang kapitan. Agudtong hatagan yung solusyon. Kiti laban na ba na nag-storm lang na sa higad sang dalan higad sa suba sinang nagahaboy. Not that much ang problema naton sa higko basura nga ginahaboy diri sa Dungon Creek. Gamay na lang. Problema, daraya, ang kalidad sa tubig, nga damo, phosphate, phosphorus bala, ina nagahalin sa karwasan, sa mga laundry shops. Rason ko nga, nagadabong kag nagadabong ang nagatulubo, dira, nga hyacinth, tawag na to, sini water lilies, nagalapad, nga nagacover, nagapanggamot, inas dalom eh. Galutaw yung tubig pero nagapanggamot. Nga mo yung nagapugong sa mga debris nga ginaanod halin dito sa upstream. So, butangan sang garbage trap. Pagkatapos, tidira sa garbage trap kung hindi maguba during sang pagbaha abi, for example, at least dira

0: masampay ang mga debris, basura, hindi na maglapos dito sa Iloilo River, hindi na maglapos karagatan. Dira na lang punpunon. Ha? So ang pangabay sinidarib, Dirigido, agi ka diba palapos sa Simon Lides, mamla? Ha? Katropang Alex, kita mo na kumplito mo. Ha? Anong ara sa sulod sa balay? Ha? Tanan niya panit, ara da, panit sang ahos, bumbay, kalubay. Ha? Tanan, ara da. Pakadtos sa napkin, pakadtos diaper, baby kag adult diaper, kumplito da. Ha? Pakadtos sa pusog nga utod, sa kawayan nga utod, kabilya nga utod, kumplito da. Ti sinobi mahaboy sina. Kundi man nag-i-start da sa higad. So, it's just an appeal sa tanan niya nag-i-start sa syudad. Otherwise, kita mag-iapon mariklamo. Ay, wala-wala gini ang syudad. Ah, oh, gabaha kita. But who contributed sa mga bagay that causes ang pagbaha? Kita, ikaw, kamu. Debla? So, kung may panis bulsa, nga mahimo taman ini. Ari sa mga nakagwa sa sagwa outside of the Philippines. Nakakadto, for example, sa mga cleanest countries. Japan, Singapore, and even Hong Kong. Ha? Pero mas limpyo ang Singapore kag Japan. Nakita ninyo dito ang mga tao, iya, ginabit-bit ang basura, kag ginahulat gidya. Kundi into may traskan kag dito ihaboy. Inila na basta-basta kitatlo, duha ka traskan na da. Degradable kag non-biodegradable. Or biodegradable kag non-biodegradable. Ha? May ara pa na sang recyclable. Ara, tatlo pili ka pa da. Hindi pwede, ngang imo nga plastic, ihaboy mo sa biodegradable. Dapat ara da sa plastic. Ang imo nga butilya, hindi pwede, nga ihaboy mo sa biodegradable, kundi dapat sa recyclable. Katulad sinabla. Tinga diri sa ato, ni nato ni na ma-practice. Kita nyo gadayaw kita sa mga kinabot sa gwa, but pag-abot nato ni sa Pilipinas, gadamak kita. Ato nagid mismo panimalay damak kita pagkatapos dayawon tang piak balay to nya kalimpyo kay ila balay no kanami sa ila balas nya kay limpyo pero nga sa imo balay hindi mo mahimo, you see, ladies and gentlemen, dito sa gwa nga mahimo taman nya bitbiton ang imo sininga basura kag hulaton ang basurahan kag dito ihaboy nga diri sa Pilipinas mabalikid ka lang sa mabalikid ka lang atubang sa wala kag sa to pagkatapos sa maluno ay man tao ihaboy mo lang sigad dalan hindi gani suba. May ginausap ka nga lang kayan sa mais. Gasakay ka sa jeep. Pag-abos taytay, wakli mo lang sa suba. Ha? Tanong tawag sina, sinaprat, dinamak. Amo nang kulang sa itong disiplina. So, umpisahan tabi subong. With the guidance of the barangay officials. Ha? Abi kamo pamuno, abi kag umpisa sini. Now that the city government have started this, uplan kontrabaha. Good morning kay Rowena Espilio Manuel. Thank you for listening. Kay Gustos Labios dere sa Lawanan Tiki. Good morning gid, ha? Sa kay Angelo de Monteverde. Thank you for listening there is XFM. Kay wayno ta tiempo abi. Sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Sa kay Mr. Ferdinand Nono Inserto kag kay Mrs. Vivian Chin Inserto. Good morning gid. Thank you for listening, ha? Kamusta na kamo? Long time no see. Amigo ta si Nono Inserto, dudugay na gid daway ka kita man siya kagawa ikbati ah. Good morning gida sa inyo. Kag sa tanan nga nagapamati sa aton dara sa kay nanay sa ano, Di Kamay Iteri sa Rizal. Good morning gid kag sa tanan nga managapi na mahaw da. Ang iban sini ano panyahaw ko no panyaga pamahaw. Now, dara man sa 3A's Iteri sa tubang landasang Petron gas station. Kag sa mga taga Petron boys, good morning gid kag sa mga taga Caltex boys. Good morning and thank you for listening. Dira sa Acacia Eatery, kilid sang LTO, good morning. Why pagid ka balik ang nunong's eatery, abi mo nong. Nunong, gutom na kami. Abi ko gutom na si Ira, ha? Gutom na kami ya. Now, kag sa tanan nga nagapinamati dari sa aton mga taxi patrollers, good morning gid sa inyo, ha? Make good sa inyo sa nga money market. Good morning lang sa mga pasayro niyong gapinamati, subong. Why not a tiempo, abi? Kung kinanglan ninyo, abi, namit nga pansit mulo. Namit din man yung kapising pansit mulo, no? Ara na pwede ka mo katilaw da sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo. Sa Etria, kag sa SM City, may ara da sa kapising pansit mulo, eh. And gusto ninyo car wash, ara da sa quick and clean car wash kilid sang Alta Chera Church. Di ka mo magtalang na sa quick and clean car wash kilid sang Alta Chera Church. Hmm? Pakitaan nyo lang na si Mr. Franz Fuentes. Pero kung gusto ninyo yung magpa-cater, uso subong catering services, mainit, tabi niya, hindi tatun niya mag-jagig lago, di ala tatus balay, magpa-cater na lang kita. Tawag ka mo, hindi gani, magpakigangot sa The Crib Kitchen Cafe. Kaya gabato na sila catering. Mahambal nga, dito na lang ta. Tamara ko mag-hikot na sila niya. Dito na lang ta, bis venue, abi. Kunin nga venue, nga may catering, The Crib Kitchen Cafe. Ha? Ara sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro. Likod sa Police Station 9. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. And why not a tiempo sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Thank you for joining us. Till next week, Monday, kita-kita dari sa programa Bullseye. Sa technical side, upod ta si Katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso gid ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadto kang pagid pagka nervyoso ko. Ipatila ko sang akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado gid perme akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: X FM.
10: Mga katupa, exciting!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Akon kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
4: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.

0: Hilda, kag Roger. Para sila nagatindog sa atubang ko.
1: Sweetheart?
0: Roger?
2: Ay, ma'am, kamusta ang pamatsyag mo?
1: Ano ba lang ang tabo sa imo, sweetheart?
0: Roger!
1: Ba, binakos mo ako sa hilali?
0: May murto! May murto!
1: Sweetheart?
0: May murtong balay ngayon ni Roger. Sigurado na ako sina...
1: Okay. Hindi ka na mag-ibig.
0: Nahadlog ako. Multos ang tigulang na babae nakita ako. Alindira sa cabinet.
2: Bay!
1: Ha?
0: Una na dapat sa salugang iya mga tiil. Nagalotaw siya sa ere. Multo siya, Roger. Multo siya!
1: Ikaw nang Nilda. May nakita ka man bala?
2: Ay... Wala, sir.
0: Oh, my...
2: Basta kain na. Sanggin kaduan ko diri si Ma'am Cherry sa sulod sang kwarto. Nabtan ko na lang siya nga nagahigda sa salog. Kag wala sang pangalibutan. Gintingwaan ko nga masaylo siya dayon sa kama, eh. Pero nagapanik, kuya sir mo. Kibase bala kung nabughat siya balahaw. Amo ina, magintawgan ko dayon ikaw.
0: Roger, it doesn't matter kung may nakita si Manang o kung wala. Basta nahibalan ko sa ako nagpakita ang mga murto sa balay nga ini. Wala akong makaibalo kung nga. Wala akong makaibalo kung anong kinahanglan nila. Basta nahibalan ko lang, ha.
1: Nga ano, sweetheart?
0: Nakilala nila ako.
1: What?
0: Yes, Roger. Kilala nila ako. Ilabi ng tigulang na babae. Gintawag niya ang ngalan ko.
1: Bay.
2: Ma'am?
1: Sweetheart?
0: Gintawag niya ako nga Cherry.
2: Uy, abo, Diyos ko.
0: Feeling ko, may gusto siyang naihambal sa akon. Pangambot, wala akong makaibalo kung ano. Oh my... Natalibugid ang ulo ni Roger. Roger?
1: Imposible nga makaangkon sang murto ang balay ngayon eh. Pero, kung matuod gid man nga may makita ka, siguro, pangabayan ko si Padre Dante nga magkadudre.
0: Padre Dante?
1: Oo. Siya ang pari sa simbahan katoliko nga malapit ang diri sa aton.
0: Kilala ko man bala siya?
1: No. Sang-sano ko lang siya na-meet. Sa tung nagkatok sa simbahan, sang ato ka pa sa ospital. Kagin pangabay ko siya nga magpangamuyo para sa imo. Kakuntani, makabugtaw ka na, gikan sa pagkakoma.
0: Kanakabugtaw ako, gikan sa pagkakoma?
1: Oo. Kag siguro, pangabayon ko siya, galiwat, magkanto diri sa balay, para nga pangadian ini, para matabog ang mga espirito, o kung ano pa dira nga mga espirito nga nag-i-start diri.
0: Siguro, makabulig matudi na.
1: Basta, ipahamtar lang ang buhot mo.
0: Oo, Roger.

0: Hindi ako makatulog. Hindi madulas sa kaisipan ko ang nawong sa among atigulang. Nagapananindog ang balahibo ko magtulok sa ngitsura niya. Nagalukot ang panit niya. Kagkadalom sang iya mga mata. Ba, si Roger. Nagabugtaw pagali siya. Roger, ano ayan ang maayo kong abuhaton?
1: Nga.
0: Ambot, hindi ko lang ma-imagine. Nangaari na ako diri sa balay. Kanagahulat sa pagpauli mo.
1: Nga hindi ka na lang mag-gardening liwat. Kay amo inang natandaan mo nga buluhaton.
0: Maayo ako magatipan sa mga tanom?
1: Hindi ka na makadumdum? Pero, it will come to you kung tilawan mo liwat.
0: Sige. Tilawan ko ina buwas.
1: Good.
0: Ay, hongali. Sana makadto diri si father?
1: Buwas. Pwede na siya nga makahapit diri.
0: Ari ka bala diri kung mag-abot siya?
1: Tilawan ko lang. Apang hindi ako makapangako. Kibase kung adlaw na mabisita diri si padre. Kag nakalakat na ako.
0: Sinong maasikaso sa iya kung mag-abot siya?
1: Hindi naman kinahanglan nga asikasoon si padre.
0: Ang bot ko sa lingon nga, reliyoso bala ako nga klase sang tao?
1: Hindi ako makahibalo kung paano ko inasabton. Pero kung ang ginapamangkot mo, masami ka nagasimba kada Domingo, Santo? Well, you used to.
0: What do you mean, I used to?
1: You used to go to church regularly. Apang sa nag-abot na si Angel sa kabuhay naton, halos talagsa na lang kamo nagasimba.
0: Nga aman?
1: Tukod masami kamo nga nagalagaw kung Domingo. It has nothing to do with religion. It's just that. Gusto mo lang nga malipayon permis si Angel. Kada Domingo, daw kadlawan ni Angel. Kaya ginalagaw mo siya. Ginashopping mo siya. Kagang halos tanan siguro nga mga amusement park na katuanan ninyo.
0: Kag kun ginabuhat namon ina, hindi ka namon kaupod?
1: Kung kaysa makaupod ako, apang tungod sa kasakuan ko sa trabaho, may mga business nga wala ako nagaupod.
0: I see.
1: Pero amo lang gihapon. Malipayon ka mo ni Angel, bisan wala ako.
0: Ay, kuntani. Madumduman ko na siya. Kag ang mga tinion nga magkaupod kami.
1: Maabot gidi na, sweetheart. Maabot gidi na.
0: Ay.
1: Sige na. Matulog na kita. Kaya aga pa ako malakat buwas eh. Good night, sweetheart.

natulogan na si Roger. Apang ako, nagabugtogi hapon. Piliton ko nga makatulog. Piyungon kong akon mga mata.

0: naman. Nabatian ko naman ang pagtawag sa ngalan ko. Nagpalanindog naman ang balahibo ko. Kagtingaw ginasang tigulang nga babae. Ay, bahala na. Patyon kong kahadlo ko. Muklaton kong akon mga mata. Wala. Wala ako sa makita sa palibot. Mabangon ako. Nalibot ko na sa akong panulok ang bilog ng kwarto. Apo wala ako sa nakita. Pabalik na ako sa pagigda. Ma, ano ina? Amo ko palang nakita. May pertahan nga nagasugpon sa kwarto ng ini. Sa opisina, kag sa library ni Roger. Aber, mangusisa ako.
1: Ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar. Mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
4: Vision X Plus! Softgel Capsule!
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
3: Mabibili sa mga butika.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.

0: Sirado, gid. Hindi mabuksan. Paano nakasulod rin nakita kung atiil? Nadali-dali nga nagsulod rin. Weird, ha? Bahala na. Buksan kong portahan ini. Ara, bukas na. Oh, hala. Ang computer ni Roger? Nagasiga? Nabilin balan niya ina ang nagaandar? Apang, wala ko siya nakita nga nagsulod rin ka ina. Bahala na. Masulod ako. Palapitan mo computer ng ina. Ay, Ari. Sa screen sini, makita ko isa ka webpage. Apang sa search, may nakita ako nga naka-encode ng letra. Ong, third eye? Anong buot silingon sini? Pinuton ko abing search button. Uy! Hinali lang nagsigang suga.
1: Cherry?
0: Uy! Si Roger. Ari siya.
1: Ano ginapuhat mo dali?
0: Ay, Gwen. Nabilin mo nga nag-aandar ang computer mo kay Ina.
1: Ha? Uy! Wala akong makadumdum ah.
0: Naka-open siya. I-off ko kung tani. Kaya kanugon sang kuryente.
1: Ako na lang. I-turn off ko ini. Para na. Na-shutdown ko na. Karon, i-unplug ko ini. Para na. Off na. Isara ko ng cover sini. Dali na. Matulog na kita.
0: Ay, sige.

Hindi ko with malipatan na nakita ko na nakasulat dito sa computer kay Ina. Third eye? Napit nga. Dumaydating gid sa ako ng among at tinaga. Doon kasubong bala nga. Ang tinaga, nagauyat sa yabe para mabuksan ang madamo nga sekreto sang ako na kaligad. Para magbalik ang ako memorya. May kahilabtanan ayhan, ini.

0: ma-open ko na. Kadun niya ako makapati na makaibalo ako maggamit sa computer. Ay, hindi ako makahango. Kung nga ginakulbaan ako.
1: Ma'am?
0: Ba? Nang? Nga aman?
1: Ay, ari na si Father.
0: Ay, matuod? Ari na siya?
1: Ay, huo, ma'am. Ginpahulat ko lang siya sa salas.
0: Sige. Manaog na ako.

0: maayong umto, Father.
1: Maayong umto man, Cherry.
0: Uy, may kaupod siya nga duha ka babae. Nga daw, mga deboto sa simbahan. Ah, nang Nilda, kuhay kami palihog sa ngamon merienda.
2: Ay, sige, ma'am, ah.
0: Uy, wala man naging pakilala ni Father sa akon ang mga kaupod niya. Ay, mapungko na lang ako dali sa sofa, sa atubang nila. Father, salamat ha. Kay nakakadto kagin man diri sa balay.
1: Nasugid sa ako ni Roger. Nga gusto mo kuno nga pabindisyonan liwat ang balay nga ini?
0: Oo, Father.
1: Nga aman.
0: Wala bala na hinambit sa imo ni Roger ang bahin sa na-experyensyahan ko diri sa balay nga ini?
1: Ginhatagan niya ako sang ideya. May mga makita ka kuno?
0: Oo, Father. Kag ang natabo kahapon, among pinakagrabe.
1: Sige. Isugid sa akon.
0: Nakita kong isa ka tigulang na babae sa sulod sang kabinet sa kwarto namon. Isa siya ka morto.
1: Paano mo nahibalaan?
0: Wala nagadapat sa salog ang iya mga tiil. Nagalutaw siya sa ere. Samtang nagapalapit sa akon, kini tuman ang kadlok ko, Father.
1: Gamhanan ang aton kaisipan. Madamos ang mahimo nga matuga ang aton imahinasyon.
0: No! Hindi imahinasyon lang nakita ko, Father. Matuod gid.
1: Mm-hmm. Kuna mo, dapat gid man nga mabindisyonan ang balay nga ini. Para nga maglayas na mga malain nga mga espiritu nga nagatublag sa inyo.
0: Uy, amugin na silang solusyon nga napensaran ko, Father.
1: Hindi ka magkabala ka. Madula agit sila.
0: Natingala ko. Halin pa kay ina. Wala ginagahambal ang dua ka babae. Pareho silang matahong. Bisan pa nga, natabunan sang manto ang ilaguya. Tag hindi ako sigurado kung bala, kabayan sa ritual, ang hindi nila pagkuha sang ilang manto. Bisan ari sila sa salud sang balay. Gusto ko silang nabugnuhon. O kung pamangkoton si Father bayan sa ila. Apang gindaog ako sang akon kahuya. Kag hindi man ako makahibalo, pudanong ipamangkot ko. Tukod wala ako sa hibalo, bayan sa relihiyon katoliko. Or, wala ako sa matandaan bahin dira. Kag nakita ko, may ginauyatan nga itong rosarito ang babae. Nga nagapungko sa tapad ni Father. Kagkahugot sa inyong pag-uyat sini. Halos, nagagataw ng iya mga ugat sa kamot. Sa sobrang pag-uyat sini.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyong paboritong estasyon XFM.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplikado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Maka-late na ko!
19: XFM.
18: Patropa mo!
19: Exciting!
20: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
21: XFM.
6: Santon Gold Live Testimony.
21: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
22: Santon Plus Gold.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Malo.
25: Isa ka teacher.
24: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
23: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
26: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
27: Vision X Plus.
26: Marami na ang natulungan.
28: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
26: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
29: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
30: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila kung nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
29: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
31: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Labo huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
33: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
34: Mamati ka sa XFM.
35: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
34: Kun mamati ka sa XFM.
35: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
20: XFM.
36: Katropa mo!
37: Exciting!
38: Mga katropa, exciting!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:42 na sa aga, kagdinga oras ang buylog, gidadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasumong sang katarata, glaucoma, kag pteridium. Kung nagaburo na ang aton pananawan, kinanglanon aton nga magtumar sang Vision X Plus, kaya ang Vision X Plus ang mayaras ang kombinasyon sa mga vitamina kag minerales, kasumong sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplementong kinanglanon naton, agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kagahilway sa mga balatian. Bangod nga ini ang aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita alang ang official store sa Yes to Health 2011 para ma-proteksyonan ng aton nga mata kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, magtumar kita daw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo. Sentro, sentro. Sentro, sentro. Sentro, sentro.
0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Biyernes edition TGIF. Thanks God, it's Friday. Kamusta nga aton nga aga? Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Sa aton nga mga XFM taxi patrollers, sa aton sila nga mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Kamusta nga aton nga aga? Kabay pa nga okay lang kamo da? Ilabi na sa aton sila nga mga drivers, sinahinay lang kita sa pagmaneho sa aton sila nga mga salakyan. Kaya wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Importante nga makalabot ang aton sila nga mga pasahero sa ila sila nga destinasyon nga safe, mga katropa. Magapangalagad kita tuptop sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon, mga update sa mga balita kaga issues nga aton sila nga ginatalakay diri sa XFM 100.7 Iloilo. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, maginot, masingkal ang init. Siling sang pag-asa, ang estimated heat index sa subong adlaw sang Biyernes sa Iloilo City, gina-estimate ngayara sa 43 degrees Celsius, while ang Dumangas maka-experyensya sang heat index, ang estimated heat index according sa DOST pag-asa, 44 degrees Celsius. Amo nang masaming ginapanumdom naton sa mga kautoran naton, dapat hydrated kita, inom kita sa madamo nga tubig kag sa mga may comorbidities, labi na sa mga may high blood kag diabetes, as much as possible sa aton nga mga senior citizens, medyo likawan taanay, no, ang mag overexpose sa silak sang adlaw nga aton sila nga mga outdoor activities ini mga katropa. Kag kung may mga kladtuan ka mo, dapat dalagid ka mo sang payong para hindi ka mo ma-initanged, no? May protection, may pandong ka mo sa tion sang inyo sila nga pag...

Banwa sang Anilaw. Teka, tropang beya! Kay fiesta sa Anilaw, tiway ginta da? Sa mga nag-celebrar sang kafiestahan sa Banwa sang Anilaw, happy, happy fiesta. Fiesta subong sa lugar ni Vice Governor Lian Dibuque. Now, kag ni Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque. Fiesta subong te sa mga taga Anilaw. Si Katropang Bea, taga Anilaw. Si Mrs. ni Katropang Jansen, taga Anilaw man. Te, Katropang Jansen. Kasi Katropang Bea, pasti ate, wala gintada. Daton nga mga katropa ang mga balita nga aton sini nga pagatutukan sa subong nga aga. Sa mga nagaselebrar sa anibersaryo, happy happy anniversary. Sa aton sini nga mga katropa, ti iban nga subong katropang Alex wala sang opisina ang iban nga mga talatapan sang gobyerno, ilabi na ang mga opisina nga naga-observe sang 4 days sa work week. Pero ang iba nagbalik naman sa normal, pero may pagid nga mga opisina nga naga-observe sang 4 days sa work week ka, mga katropa. But silingon until Webes nang sila. And ang Friday, work from home. Debla katropang Alex. Sige, sa aton sa nga mga talalupang doon nga mga balita sa mga nagpamati sa aton sa radio, inyo kita mabatian sa frequency ng 100.7 megahertz. Yara kita sa FM band and makita kag mabatian man kita mga katropa. Pinagi sa aton sa mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kag i-follow. Ang duwa ka mga Facebook pages ng XFM Iloilo, 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa mga kautoran naton, makita kag mabatian magita sa YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo. I-like kag i-subscribe para updated ka mo sa mga balita, impormasyon, issues sa current events diri sa aton sa lokal, nasyonal, kaga international mga katropa. Sa mga overseas Filipino workers na nagapamati naman via XFM Radio Network application, okay lang kamo da, okay lang. Kaya kung okay lang kamo da, mas okay gid kami diri. Debla katropang Alex, pizza 23 na no? 22 na no? 22 na do kasan ulang borobay bukas duman niya ka klase. Sige, sa aton sa ding mga katropa, mga balita, anong mga balita kag impormasyon nga aton sa ding ang pagatutukan diri sa aton nga pagpangalagad. Si Police Brigadier General Josefino Ligan ang existing regional director sang PRO 6. Pag-talusan ini siya ni incoming PNP chief sang PRO 6, no? PNP regional director nga si Police Brigadier General Randolph Tanyo or Tuanyo. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Sino ini si Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga magabulos sa kay outgoing PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Josefino Ligan. Ini siya ang current nga spokesperson sang PNP or Philippine National Police. Kag ini siya ang miyembro sang Philippine National Police Academy PNPA class 1995. Kag ini siya ang gin assign or ang current nga assignment niya sini before pa man sang iya sering pungko or pagbulos sa kay PRO 6 Director Ligan. Siya subong ang existing or current nga PNP spokesperson. Ini base mga katropa sa ginpagwa nga special orders sang National Headquarters sang Philippine National Police.

0: nga nagasaylo, ginsaylo si Ligan sa PNP Directorate for Operations umpisa mga katropa sa May 29. So, but sa lingon nga team, may bago nakita nga regional director sa PRO 6 in the person of Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Sa pihak nga bahin, sa iban nga mga balita, sa balita lokal sa Gihapon, may bago naman katropang Alex nga hepe ang Pabia Municipal Police Station. Si Police Captain Richfield Presquito out. Police Major Brian Alamo in. So may bago naman nga Chief of Police ang Pabia Municipal Police Station in the person of Police Major Brian Alamo. Diba, second pwede na ma-improve ni Police Major Brian Alamo ang akomodasyon sa makatapos ang media once nga mag-interview da. Kaysa nagliga, dabino kabudlay, abi labuton kag interviewon ang hepe sa Pabia Municipal Police Station, si Police Captain Richfield Presquito. Ngayo ka to sa iya sa nagligad sa update parte sa natabo to nga pagkasunog sang tao sa may Green Meadow Subdivision Bausos Maria Kagusip Santisima kabudlay labuton, no? Diba sikon isa sa mga suggestion naton, siguro ba sikon pwede sa pagpungko ni sa pagpungko ni Police Major Brian Alamo sa Pabia Municipal Police Station, basi kung pwede ma-improve ang accessibility ahepe sa katapo sang media katropang Alex. Kaysa nagligad to si Mayor Luigi Gioreseta daw dismayado sa performance ni Police Captain Presquito katropang Alex. So, te mayo ni si Police Major Brian Alamo kay daw ano ni siya, inang media oriented, no? Katropang Alex, media oriented si Police Major Brian Alamo. Sir, congratulations sa bagong assignment. Kay kundi ko magsala, ang last assignment ni Police Major Alamo, Pototan Municipal Police Station. And then ginsaylo siya sa IPPO. Pagkatapos gin assign naman, no? Sa Pabia Municipal Police Station. Basi kon isa sa mga mapangabay nato, no? Kay ti since si Police Major Brian Alamo, media oriented man niya katropang Alex. Base ko na isa sa mga mapa-improbar ni Police Major Alamo da ang accessibility bala sa katapo sang media katropang Alex. Amo na lang ato na, no? E nablang kon pangayo ka sang update, no? Kapareyo bala sa iban nga mga police station kung hindi available ang hepe, may ara gina-forward ang investigador. Number sa investigador, hindi gani ang ilas rin PCR. Kundi daw kanami lang katropang Alex, at least ang accessibility bala sa mga information mapos kahit yung tinutuyo tadi katropang Alex ang matutuod nga information na blang factual bala kag insakto, hindi nga magpinalagpat kita, no? Kaya karon kung magpinalagpat kita sa aton sila nga balita, ang balon kita nga fake news, no? Hindi ba? So, muna kun nga ang sama-sami, basta gani may ara sa mga insidente, masami, nag-call kita sa aton sila nga makatapos ang police to check sang data and sang investigation, no? So, congratulations, sir, no? Kay Police Major Brian Alamo, ang bagong hepe sang Pabia Municipal Police Station. Pero daw pa siya maka courtesy call sa kay Mayor Luigi Goriceta. So base sa Lunes pa kay ti daw sa nagligad lang adlaw kag daw mga masako-sako pa. So sa Lunes siguro no courtesy call no si Police Major Brian Alamo. Last just 57 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa iban nga mga balita. Okay, nasa nga aga katropang Alex sinalakay naman, inarado naman niya ka salakyan ang mga concrete flower pot sa may approach sang Taytay da sa Diversion Road. Ano na da nga Taytay man daw, hindi man da Forbes Bridge mo, kung nakita nyo na da kung maghaling ka mo sa direksyon sang UP going to SM City, may portion dira sang Taytay, sa palin sa approach sang Taytay, pakadto sa pihak, may mga concrete flower pots na dira. Ginbutangan ina sang ang portion sang dalan to give way sa mga naga bike bala or bike lane ang gwa niya katropang Alex no. Tapos kaina sang aga kita yung wasak laban-laban kay concrete na laban-laban ang nagsalakay na ako na nag-arados na katropang Alex, dako man ang damage sang salakyan. Sigurado dako ginang damage sang salakyan kay nga ati pilagi na kabilogo pila isa, duha, tatlo siguro doon mga hindi magnubo siguro sa lima katropang Alex ay lima tubtob anom ka concrete flower pots ni mga katropa ang nagkala wasak bangod sa pag-arado sang isa kasalakyan kainasang aga dira sa Diversion Road sa may ibabaw mismo sang Taytay. Nagligad to do kadamo na ni kabeses katropang Alex no. Nagligad to diri sa may Quintinsalas. Kundi kita yun na may mga nagasubdivide na flower pots nga nagadivide bala sang dalan bla para antinutuyos na para nga hindi bisan din lang hindi magliko. Sinalakay man sang isa ka MUX na nagligad to No? Te labay ko to nagakaalin sa nagdigar nga adlaw sa sumod daw pa mabalikan ka tropang Alex. Kay ti amo na yang ginabutang sa aton sa ring syudad mo mga concrete bala. Kay ti ko magbutang ano gani nang ginabutang ka tropang Alex nga daw orange nang unod yabla do tubig yabla. At least kun masalakay man ay di matamaan ang salakyan. Kaya sigurado yung katropang Alex, siya wasak yun yung iyang bumper. Sigurado gini, kita mo wasak gani si Minto. Bumper pa. Centro. Tiyan mo na nga medyo hinahinay lang no sa aton sa nga mga kauturan kay mga taga Palamate. Kay Centro. Centro. Apariyos niyo ka ano lang kaluluoy lang mga flower pots kung makahambala ni siguro katropang Alex sa mga flower pots no. Ay nahinay lang kunway man lang kamo sa emerensya kagaway man lang kamo sa mga ginadalian nga ang ang pamangko sa iti anong matabo si nakatropang Alex man pabayaran sa nakabunggo eh, no. Kaya daw usually daw muna ang arrangement nga kung mabungguan gani ang mga flower pots na ginapamutang sang atong Silinga City Government ginapabayaran sa mga nakabunggo no? Kalapad man sang dalan nga ang nabungguan niya to man. Ano why niya ma-manage? Duha mo lang nakabagay katropang Alex mo. Ako, it's either ang driver na piyungan o kon ang driver na kainom. Kainan isang kaagahon na tabo. So, check ta na ang dugang pa nga mga updates mga katropa diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. sa piyak na bahin, mga katropa. Update na ton, by the way, sa concern dira sa Barangay Kabugaw Norte sa Banwasang Pabia, Iloilo. Sa Lunes, ipatawag sang sangguniang bayan, sang municipality of Pabia, ang mga opisyal sang Kabugaw Norte Waterworks. Ang nag-manage sang water system dira sa Barangay Kabugaw Norte. Ipatawag ang ila, sila mga opisyal. No? Kalakip na ang mga barangay official sang Barangay Kabugaw Norte. Ang tinutuyo sa pagpatawag sang sangguniang bayan, agod nga maklarahan o kon maklaruhan ang sangguniang bayan sa kon anano ang mga nagkalatabo. No? Nga ang masubra sa isa na ka asimana, maklose to 2 weeks na, nga wala sang supply sang tubig. Pero on the part sang LGU Pabia, umpisa kahapon, nag-deliver na sila katropang Alex. Nag-deliver na sila sang tubig para sa mga pumuluyo. Kahit ang tubig is necessity, no? Necessidad niya, kinanglano niya mo. Di kahapon, ang water tanker sang MDRMO sa Banwasang Pabia nag-deliver na sang tubig. Pero much better siguro, katropang Alex, ang suggestion ta lang, parang maka-avail ang halos kalabanan, katropang Alex, no? Magluwas nga ipaagi abi sa tangke, direkta sa diretso sa mga pamalay. Mas better pa rin siguro, katropang Alex, kung ang mga residente maabang na daan sa mga balde, no? O kung bulutangan sang tubig sa binit sang dalan, parang pag abot sang fire truck o kung sang water tanker sang MDRMO, makasalod sila, no? Kay te kinanglanon ang tubig mo, bisan ipaligo lang, ipang hugas sa ilas rin ng mga pinggan nga hindi sila mag-sagob na to sa may suba. Kaya ang iba nag-resort sa pag-sagob sang tubig sa suba, katropang Alex mo. Te ang tubig sa suba, hindi mo masigurado ang katinlo sina, no? Kaya te balantaman damo sa mga residente na nga nag-star malapit sa suba nga nagasagod man sang baboy. Basi bala kon ang higo sang baboy, bala dito nagadiretso sa may suba. Kagtapos te ang tubig nga nagailig da mangin kontaminado. Kagtapos sandukon or sagubon sa mga residente. Kagagamiton ba kadelikado ka to pang Alex. Bala nyo ang natabo ni sa Barangay Kabugaw Norte. Apiktado ang halos kalabanan. Kaya nga ang iba napilitan nga magtasok sang bumba. Para lang nga may supply sang tubig. Te extra ina nga galastuhan sa mga pumuluyo. Dati okay lang kung may kwarta ka. Te what if abikiron kung may kwarta ka, ang imoy, away ka kwarta. Ang imoy ang ginasaligan, katropang Alex, amo ang supply sang tubig nga nagikan sa Kabugaw Norte Waterworks. Kay ang rason sang chairman sang Kabugaw Norte Waterworks, wala sila sang pundo nga iparepair sa nasunog nga motor ukon ibakal sang bag-o nga motor para makabalik sa normal nga operation. Di ang reports na ton nga nabaton nga daw gin pa pull out na ni Mayor Luigi Goriceta ang motor sang Kabugaw Norte Waterworks agad ipacheck. Pero libog ulo sa mga konsumidor sila ang iban. Te, paano ginamanage sang Kabugaw Norte Waterworks ang collection katropang Alex man? Okay, siling sang chairman ang ila gani nga collection kuno kulang pa sa ibayad sa elektrisidad. Oh, kulang pa sa ibayad sa elektrisidad sila gani ko no wala sang wala na sang honorarium. Tiway gin sila ya binagapain sang pundo. Like for example, certain portions ang ila siring apundo da para sa maintenance ang ila siring motor. O hindi gani, nagbakal sila sang, limbawa, kung duha ang motor nga existing nila, nagbakal sila sang reserba nga motor. No? Para nga in kaso kung masunog, maipaslak sila sa ginayon. While ipa-repair ang nasunog. Kundi hindi mahulaan ang aton sila yung mga kauturan dira sa barangay Kabugao Norte sa Banwasang Pabia. Could you imagine katropang Alex? Masobra sa 200 ka mga member consumers sa nila ang nagasuprer sobong sa kakulang sang supply sang tubig. Ang iba nag-resort sa pagpanag-ob sa kon diin lang to. Halimbawa, kung may mga kakilala sila nga may tasok o hindi gani, may kakilala sila sa Banwa nga may linya sang MPIW dito sila nagapanag-ob. Pero te, imagine on yung black kung ano ka huol, ano ka budlay para sa mga residente dira katropang Alex. Te, mayo lang eh kay na-brought out na ton ang concern and ang LGU sang Pabia tro sa kay Mayor Luigi Gorseta nag-take action pinagi sa pag padala sang water tanker supply sang tubig sa mga residente and magluwas dira as per feedback sa aton ni board member JP Piñol nga gin pa-pull out ni Mayor Gorseta ang motor sang tubig para ipa-check. While sa Lunes, ipatawag ang mga opisyal sang Kabugao Norte Water Works and ang mga opisyal sang barangay. Kiti ko si Kapitan Obet Tubong Banwa pa sila nga why sila yung mag pangayo sang bulig sa muna. Why mas na nag-inform nga muna kadako galing sang problema nila. Although nga member consumer man si Kapitan Obet Tubong Banwa kay may linya man siya sang Kabugao Norte Water Works pero te, wala sang formal nga communication sa ila. Why man sang nagpalapit nga mga opisyal sang Kabugao Norte Water Works agod nga i-brought out ang ila sila nga problema. Te, kung pamatian na ton, explanation sa chairman nila, sort nga ti si Sangin Pamangkota, si Mr. Edgardo Joaquin, sila niya, ti balaman na ni Kapitan kay konsumidor man sa. Pero ti laing gidya ka to pang Alex kung ikaw yung mismo ang opisyal, mag-coordinate ka sa barangay, hindi bala? Kay wae man na sang kapitan sa barangay nga nagasakit chan mo. Kung wae kay mo, daya nagahahambal sa iyang sakit yan ko. Wae man ay sang barangay kapitan sang barangay Kabugao Norte nga may problema kamo da kay why kamo ya nag-brought out sa inyo sina concern sa barangay kapitan. Paano makabulig ang barangay sina katropang Alex? Ano mahaw-mahaom ang mga barangay officials? Si natural hindi makahaw-mahaom dira ang mga barangay officials kay since nga ang Kabugao Norte Water Works gina-operate na sang pribado nga organisasyon katropang Alex. De ang singgitan subong sa mga residente sa barangay Kabugao Norte, ha katropang Alex. Ang singgitan nila subong nga kung mahimo i-allow ang pagsulod sang linya sang Metro Pacific Iloilo Water. Kaya amo ina ang pinaka long term nga solusyon nga nakita agod nga may supply sang tubig ang mga residente sa barangay. Katropang Alex, dini ang pag-deliver sang tubig kita pa aradabla katropang Alex ang kwan. Arada ang makita mo da ang water tanker kung ano ka dako ara siguro i-send ko da sa imo kung ano ka dako ang water tanker nga naga-deliver sa nga tubig ipakita tabla ka tropang Alex te ina ka tropang Alex sa isa ka adlaw abi butang mo makasupply abi ang banwa abi no sang isa ka tanke or isa ka tanker or duha. No? Pero te, sa kadamo, sa mga residente, sa Barangay Cabugao Norte, no? Te, ina, ya band-aid solusyon lang na. Why na ya, apang, ano lang na, pang tapal-tapal na ya katropang Alex. Pero laing gidya, kung mayara, sang long-term nga solusyon. No? Sa aton sila nga mga taga palamati. Okay, pakita, tabladang, amo ni ang nag-deliver sang tubig, oh. Ang water tanker sa Banwa nga umpisa kahapon, no? Umpisa kahapon do nag-deliver. I don't know kung ano ang frequency sang delivery sang tubig sa mga residente dira sa Barangay Cabugao Norte. Kaysa na siling tana, ang tubig yan ni si Sidad ni kinanglano niya sa aton siling mga pumuluyo. Halin sa pag digamo, no? Kinanglano nung paano ba, kung ay tubig mabinaho kakatropang Alex, eh, no? Kita nyo na, oh. Abi ko na gani primero ang ginanegosyo sa Cabugao Waterworks sa hangin. Kay way sa may naga way sa may nagatubod ng tubig mo. Ara ipakita ni katropang Alex. Ba ipakita ba katropang Alex para nga makita kung ano ka dako sa water tanker nga nag-deliver sa tubig. Last 11:13 na nga itong oras sa Derisaton nga pag-pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo mga katropa. Ipakita talaga, no? Para nga makita ta kung ano ang itsura, no? Amo na kadako ang kadakoon sang water tanker nga iya sang municipal disaster risk reduction and management office nga amo nang ginagamit agod nga kargahan sang tubig nga isupply, no? Amo na, oh, na amo na kadako te mga pilayan kalitro na ang iyang kapasidad katropang Alex man. Iya nasang MDR ang MO, no? Amo nang nagasupply sang tubig. Pero tayo sa kadamo sa mga residente sa Barangay Cabugao Norte, katropang Alex. So siguro bisan tatlo pa siguro kabalik sila sa water tanker daw kulang siguro sa giyapon. Di na samtang wala pa makayo or way pa makayad ang motor. Kaya sila ganun isang iban, bisan makayad pa ang motor kag mag-ibutang ibalik to para nga maka-operate sa normal. Daw amo man kuno gyapon kay waisang suyupon nga tubig mo. Ang malain pa da kay according sa report ang tubig nga may gina-distribute dira sang Cabugao Norte Waterworks na may coliform kuno. Bauti ka ayong lawas ni katropang Alex. Di mabalaan ta na sa Lunes kung ano ang mangin resulta sa paghimuon na pagpatawag sang sangguniang bayan sa mga opisyal sang Cabugao Norte Waterworks and sang mga barangay official sang Cabugao Norte. Last 11:15 na ang aton oras sa diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Istoryahan taman katropang Alex karon sa report ni katropang Febi kaysang nagligad nga Martes gintalakay sa sangguniang panlalawigan ang parte sa iga-download nga pondo sa kabarangayan. Dumduman nyo sang nagligad si President Bongbong Marcos naghambal nga ang national government mag-download sang 200,000 pesos sa kada barangay sa bilog nga pungsod. Now, tindiri sa aton sa probinsya sang Iloilo, mayara kita sang 1,721 barangays. And kada barangay, mayara sang 200,000 pesos. Halin sa national government. Now, ang matabo sa 200,000 pesos, 100,000 pesos sini katropang Alex ang iga-allocate para sa mga educational assistance. Iga-allocate sa mga para sa mga estudyante, educational assistance. Kada barangay makita o mangita sang beneficiary nga lima kabilog, lima per barangay katropang Alex ang parts ng 200,000 pesos. So, I don't know kung paano inipilion sang mga kabaranggayan ang lima ka mga beneficiaryo ang mag-avail sang educational assistance as part sang 200,000 pesos nga i-download halin sa national government. Te, may mga barangay nga incoming, ang mga incoming fourth year bala, no? Fourth year college katropang Alex daw amoni ang mangin beneficiaryo sang sang educational assistance. Te, ang pamangkot sina paano piliyon sang barangay. What if abi karon sa barangay mayara sang napulo or butang mo pinakadalist is masobra sa lima. Kay lima lang ya katropang Alex ang ginambal mo. Ang mangin beneficiaryo. Eh, what if gabi karon sa barangay, sa isa ka barangay, may arasang napulo ka mga incoming fourth year college students ni katropang Alex? Paano ina iselect sang barangay? Diba si kon ang matabo palapit-lapit naman kay kapitan? Palapit-lapit naman sa mga barangay officials or hindi gani? Kay kapitan gid masiling te kay lapit kaya sa akon kag pamilya ta ka base ko na mo naman nakatropang Alex kay sa na monitor naton sa mga kabaranggayan daw damo subong kita sang feedback nga nabatian damo kita subong sang feedback nga nabatian nga daw damo na sang sa selection process pa lang okay lang yan sa mga barangay officials hindi mangintanan no
1: Centro.
0: Okay lang yan sa mga barangay officials nga fair ang magpili na blang makita ginila nga sila ang deserving ginya blang katropang Alex nga buligan blang makabaton sang educational assistance yung makon mo mag lima ka kada barangay ang i-allocate is 100,000 pesos but silingon may tag 20 mil pesos ang kada isa 20 mil pesos ang kada isa. Di what if abikiron ka tropang Alex kung masubra abikiron sa napulo o butang mo na lang minimum is napulo. Paano ina i-select sang barangay man?
1: Centro.
0: Ang aton malang base kon gamiton bala ka tropang Alex masiling palapit-lapit naman sa luwag. O di gani, palapit-lapit naman kung sino lang to ang pamilya ni kapitan mo na. Although nga way man naton gina-generalize ha, pero bato-bato sa langit ni katropang Alex. 20 mil is 20 mil mo, di ba katropang Alex? Ano bala ang malabutan sang 20 mil pesos kung in kaso nga ikaw ang mangin beneficiaryo sina? Kapin pa, okay lang niya ang mga fair gidyan na blang patas bla? No, transparent bala maghimo bla. Transparent maghatag sang benepisyo sa mga kabarangay nila. Kadaan subong mainit niya katropang Alex ang kwarta mo. As part sang educational assistance. Pero istoryanta nagkaroon kay check ta nagkaroon kay katropang Febby kung bala na download na kag kung paano na come up ang idea nga kada barangay diri lang niya sa province of Iloilo out of 1,721 barangay sa bilog nga probinsya kada barangay mayara sang tig lima ka mga beneficiaryo nga maka-avail as part sang 200,000 pesos nga iga-download sang national government. So istoryahan ta ni Dugang no sa aton siring pagpangalagad and ang parte sa mga solar street lights sa Santa Barbara nga ginatakaw. Dayaw man ko sa mga kawatan no, daw wala nagid pili no.
1: Sentro.
0: Angay ni ang mga kawatan ko madakpan igaid mo bla sa poste sang street light kag ipainitan bala no. Although masin sa ikaw ya Mario ka inyuman man si imo man. Sige lang tawan nyo bala. Ang mga kawatan niya sa katulad sini. Ngaway na iya sa may ginapasanto. Bagay ni sila ya pang pinahan man. Ay nablang daw ka inyuman matuod pero kung kaisa para ma-feel man bla nila bla. Dingin mo niya kita nga butangan mo sang maayong ang proyekto para nga mangin masanag kawaton.
1: Sentro.
0: Kung hindi balingag utok sang tao, no? Istoryahan ta na dugang diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ang oras ta, alas 11.22. Ini nga bahin sa aton nga pangalagad buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen para hindi kita mangin malaw. Ay katropang Alex. Para hindi kita mangin malaw ay kadlaw si katropang Alex pagambal nga hindi mangin malaw ay tuod man. Para nga hindi kita mangin malaw ay makuan kita mangin guwapo magapabiling kita nga guwapo kagwapa. Mangapi kita sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen may mangosteen, may real coffee beans, may turmeric, may malunggay, may garlic, may spirulina and sweetener amo ang stevia. Plus ang Glutathione and Collagen. Hindi ka muda makapangita man. Ang kape sa mga gwapo, kagang kape sa mga gwapa, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Magluwas dira mga katropa, available sa gihapon ang aton sa iban pa nga mga variants ang kape. Ang Santon Plus sa Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan, bata tigulang, pwede makapangape kay wala sang caffeine, kundi aroma lang sang kape. Pero ang ingredients niya, mangosteen, moringa o kung malunggay, and soya extract. May Ice of Labon sini siya mga makabulig sa pagbalanse sa body hormone sa aton sini nga lawas. Ilabi na sa mga kababainhan sa aton sini nga matag palamati. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton sini nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, may mangosteen, may real coffee beans, vitamin D3 sweetened by stevia. Ang kape nga may vitamin D3, gagang vitamin D3 nga ara sa kape, Premium D3 Coffee Mix. Tatlo ka mga variants ang kape naton, piliin nyo lang, inatanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Available ina sa mga butika sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa tanan-tanan nga mga butika, nationwide. Tandaan na, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Kag mabakal ina sa mga butika, bilog nga butika nationwide. Also, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Oras, las 11.24. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Nagabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. Please stand by.
2: XFM.
1: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: X FM.
9: Mayong adlaw sa tanan aryan wag kita karon sa pagtalakay sa isa na naman ka kondisyon sang atong sinikalawasan. Ang angioedema. Ang angioedema amoy ning ginatawag nga pagpalangubag-ubag o swelling sang deeper layers of the skin ini tungod sa naga-build up nga fluid.
10: Welcome sa palatuntunan.
11: Edukasyon
10: para sa igayong lawas.
11: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon.
10: Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule. Kagang Evergreen Coffee Mix.
11: Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
10: Edukasyon para sa igayong lawas.
9: Ang sintomas ning angioedema pwede makita sa nagkalain-lain nga parte sang aton siling lawas, pero ang iya sining pagpalanghubag-hubag usually makita mo ginini sa mga mata, sa lips, genitals, sensitibo nga parte sa lawas naton sa mga sex organs na dira, sa kamot, sa tiil, sobra kapula, kakatol nga nga rashes na makita sa aton sining mga panit. Apat gali ini ka klase. Ang allergic angioedema, allergic reaction, ambot ko na dumduman yung nagliligyan ng mga inadlaw ang discuss naton about anaphylaxis, the allergy brought about by allergens man, mga pagkaon, mga bulong, ti amo man eh. Ang isa pagid ka angioedema, pagpalanghubag-hubag nga gintugas ang stress o kon infection. So duwa. Ang ikatatlo naman, drug-induced angioedema. Ang anaphylaxis, amo man na, may mga drug-induced man. Ang side effects sa mga medications, pareho sa bisang antibiotics.
10: Edukasyon para sa igayong lawas.
9: Ang hereditary angioedema, amo naman ini ang pagpalanghubag-hubag nga halin sa faulty genes. Dogin panubli. Muna sa imo nga mga ginikanan, sa imo mga kaluluhan, kahay galoy ka man. Pero don't you worry. Laka lang man ang hereditary angioedema. Bisan pa, bisan laka. Imbis makatrabaho ka, imbis mahimo mong mahilikoton mo, mahimo mo man pero mahinay. Ang dako nga pamangkot, ano ang makabulig sa aton?
10: Edukasyon para sa igayong lawas.
9: Balik doon naton ang duha ka produkto ni Dr. Spinhiko nga makabulig sa aton nga mga kondisyon sa kalawasan.
10: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Upod man ang
10: Evergreen Coffee Mix.
9: Evergreen Coffee nga may turmeric, malunggay, nga ara man sa Evergreen Herbal Capsule plus ining mangosteen. Ti, kung nagainom ka sa Evergreen Herbal Capsule at the same time nagainom ka man sa Evergreen Coffee, ti, winas ka eke nga. Ang duha ka produkto nga ini may ara sangkap nga turmeric nga kung sa din ang turmeric may anti-inflammatory properties o kung kinaiya nga makaprevent sa pagpalang hubag-hubag balatian sa panit. Makabuligid ang turmeric.
12: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
9: Ang balunggay nga ara man sa Evergreen Herbal Capsule at the same time Evergreen Coffee, nag-aamlig ka nagahatag mag-proteksyon sa aton sininga panit. Ang epekto sini matinlo kag mapagros ang aton sininga mga panit. Ang balunggay is rich in protein nga makabuligid halong sa mga selula sa aton sinipanit. And at the same time, makabulig man ini sa pagbulong sa mga infeksyon sa panit. Ina suno sa pagtuon. Ang saluyot, of course, little that we know, luwas sa may vitamin B2 na kilalaman nga riboflavin nga ma nga importante ang papel sa pag-maintain sang level sang collagen sa aton sining lawas, nagapakinis, healthy skin, nagaamlig manini sa aton nga buhok. Rason nga kung pala kaon ikaw sa tugabang, nagabalik ikaw sa pagkabata.
12: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
9: Ang amargoso, mangkaranon manini sa anti-inflammatory properties. Kag makabulig ini away sa mga impeksyon sa panit, that is why malayo ikaw sa balatian man

0: incoming first year college.
1: Buta ang limbawa ko ganito ito pang boards. What if abi, no? Kung kay ti lima lang pilion mo, ang parts ang 200,000 pesos, ang 100,000 pesos i-allocate
0: sa para scholars.
1: sa educational assistance sa incoming fourth year college.
0: Oh, ang 100,000 para sa proyektos barangay, depende naman sa kapitan.
1: Barangay, yes. So, direct kita sa educational assistance, kita umuni ang controversial katropang boards.
0: So, kahit nag 20,000, di sa kada
1: estudyante mo. Lima lang ang pilion mo. So, what if, Abby Caron, kung sa isa ka barangay, mayara dira sa incoming fourth year college, regardless man kung ano ang kurso niya, kagundiin man nga eskulahan, is either privado o kung pampubliko man ang eskulahan, dapat nga ang kwaon lang gid is 5 lang ang makabaton, 5 lang gid ang makabaton. Di ba, tipabi ka kung may pulo da? Paano inabi ipiliyon sa barangay? Sino ang madetermine sina barangay official? Diba si kon prone ini katropang board sa favoritism kumatabo?
0: At hindi kayo marikawan naman ganing naton anay ang guidelines ka dito sa MOA nga kailangan pirmahan ka pa Mario. Kati bisan ganiguro sa ako nung paglantawag iya, bisan ganiguro nga may guidelines sa MOA. Ito tilabalaban kung mabalo ato yang pamilya ni Kapti akong ka daw pigado man no daw pigado man iti
1: daw pigado man iti
0: basi kon pwedeng ato ni i-prioritize ni ang
1: sa pamilya ta
0: ni oh
1: sa pamilya ta ni mo no, ni mo to
0: kay daga pa na subong naga mansig pila man ko tanay nakatuma Mario kag ano ba mga guidelines kag paano mag-apply. So bigay pagwa ang initial sini direct nga guidelines ang provincial capital kag ang DILG kati paano mag-apply para sa mga benepisaryo sang sini nga programa. Makigangot lang sa inyo barangay para may baluan ang mga requirements nga kinahanglan para sa sini nga educational assistance. Pagsalaon, wow, dapat tama ang pagsala si tama ka pansin.
1: Ini kay ang term nga pagsala base ko nang sala, black ko nang na ang daw hindi aton da pahigad na.
0: Dili wala na kamuto bilig ganto.
1: Wala na kamulig sa aton, wala na kamuto sa aton, tinga aton kung sinong lapit sa aton da.
0: So, ario. Pagsalaon ini sang barangay. Agod ba siguro nga ang mga nagakinanglan pigado kag deserving nga mga estudyante ang mangin beneficiaryo sa programa. So, patawanan sini, ang imuon sini, depende kung ang pagsala. Ama ng importante mo, ang pagsala. Dito na ito nabutang sa MOA. Ibutang na ito sa MOA, dapat sa Maracanang kung paano magsala sini. Kasi, basi bala ko ng pagsala, may buslot lang ito, Mario.
1: Dako ang buslot. Buslot nga, oops! Dali lang! Daw kontrapartido ka?
0: Oo. Yani may wala madala sa pagsala.
1: Why? Oops, masaya. Oops, dali lang. Break ka na. Ito, kontrapartido ka nang ligat ng eleksyon. Daway ka. O, manong eleksyon na daan sa buong. Ito, masaya nga. Mapuslanta na yung pag-abot sa chimpo.
0: No, hindi. Okay, minaguro. Kaya na sa rule.
1: Ano, liwat.
0: Kaya na sa rule.
1: okay naman na siguro.
0: Pwede bala ayhan ang halin sa private university? Mahimo nga mag-apply ang aton nga mga estudyante nga nag-eskwela sa private universities apang dapat deserving ang mga ini nga mangin beneficiaryo kag nakasunod sa prioridad sa aton nga programa nga nakalusot sa question nakalusot tapos ang isa pa yung kapamangkot. Ang mga estudyante nga nagakinanglan ilabi na ang halin sa pigado nga pamilya kag ang mga estudyante nga naghalin sa pamilya nga wala gid sang may nakatapos sa kuliyo. Tawo ta baron sini nga kon may ara da nga may ara dira karon nga pamilya. Nga kabataan lang gid nakakuan nakatapos kuliyo kag tipigado gid kag may ara nga pursige for fourth year. Oh, isa ini sa mga guidelines nga pagpasulbihon. Amo ni siyang sundon. Pila ang mabaton sang kada scholar. Pagabaton sila sang 20,000 pesos sa lima ka mga beneficiaryo sang kada barangay may kabugusan nga 8,605 scholars tanan sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Sinong qualified nga mangin beneficiaryo sini kag sino ang prioridad

0: ang sini nga programa. Tuyo nga bunigan sa sini nga programa ang mga incoming first year college student para sa school year 2026-2027. Ang mga estudyante nga nagakinanglan ilabi na ang halin sa pigado nga pamilya kag ang mga estudyante nga naghalin sa pamilya nga wala gid sang may nakatapos kuliyo. Kita pa niya nga pili nga Pilipino kag Mario nga naporo lang gani kulintas kabalawan ang liog pulsiras puro lang mga kwad mga gold gamal pa nga ya pigado gid
1: mangudya
0: kinaya at di wala sa may naga ako nga nga ganon sa mo puro tanang pigado
1: puro sa tanang pigado
0: di wala ano kono kon paano kon wala sang income paano kono kon wala sa incoming first year college student sa barangay no Tingin mo on, may mo pilion sa barangay nga mangin binipisaryo ang mga incoming third year college student o kon ang TISDA scholars nga may national certificate o kon ang mga estudyante nga fifth or sixth year nga mag-graduate sa sini nga school year 2026 and 2027. So muna, barangay Gyapon.
1: In short, katropang boards, whether we like it or not, barangay sa Gyapon
0: ang magasala.
1: Ang magasala. Tidapat sa barangay, mang-infer ni sila.
0: Tiyan mo na gani, bot kung paano inihimuon sa barangay katropang Mario, kagak, actually, inihimuon ang iyanay nice, nga initial nga requirements sa screening sa provincial government kati preparasyon ni kon ini bala nga requirements dito sa MOA nga ilang nga pagapirmahan or base may dito man nga sa Marikanyang nga magagwa nga guidelines gito pero pareho man sini
1: depende sa wisdom sini sa mga barangay officials ang pag
0: hindi na balaban gid
1: pero in fairness sa iban no why ta man ginageneralize no why ta man ginageneralize mayra man gid ya barangay officials nga fair pero ang aton man lang kontani since nga kwarta ni katropang boards mo mainit iniya kag 20,000 pesos is 20,000 pesos nga maka-avail, di ba? So, ang aton man lang dapat mang-infer kag dapat ang mga deserving gid nga makabaton kato pang bonds.
0: So, dapat mag-create sa isa ka committee nang inang kuan ba independent ba nga committee kato pang Mario nga magapili gid to ya. Nga ina ba lang siya ni deserving ni siya kahit taas grade siya pero wala wala gid kada kita nato ni daw pigado gid no mo ni sabala bisan siguro akon kato pa Mario akon na niya opinion bisan gani guro nga mambal gani iya nga ati deserving ni pero may arak gid masabit gihapon
1: yes.
0: May arak gid reklamo kati sa ni bayad subong may mga reklamo na to
1: dabo na reklamo
0: dabo na reklamo subong nga nga pamangkot actually pamangkot ba lang eh pero hulatan ninyo ang for ang official sa guidelines talin sa Malacañang
1: yes
0: pero ang sigurado gid gihapon nga itugyan ini sa barangay sa kapitan sa official da kun paano nga mag-screen paano magsala ti
1: basta ang salaan
0: apamangkot siya dire kun deserving karon ato ang pamilyan kapitan gusto nung ginabaw siya ti labadagin pa
1: no sa tigid oh masalin naman nakita mo kay lapit sa luwag
0: oo
1: amo naman na kita nyo kadamo dira sang mas deserving pa pero kumo kay lapit sa kay cap
0: muna bla kita mo bisan deserving pa mamangkot kay siya niya bao tamo sulod kay lapit kay kapitan although nga ina siya deserving gid iya kinang lanon niya gid na ang 20,000 pesos tamo
1: dapat mangin mahinalungon sina diri ang mga barangay officials katropang board
0: oo kag ti sempre
1: election da ang sa
0: Nobyembre 2 oh mo ni bala tay katropang Mario lato naton kon may bag-o ba lang ang mga guidelines ang ipagwa ang Marikanyang sa pirmahan ng MOA dito sa sunod na simana ni Governor Arturo Defensor Jr. sa Malacañang sa pagbato na sang assistance para iyas barangay nga 200,000 pesos 100 para sa assistance din sa mga incoming first year college kag 100,000 para sa barangay project.
1: Yes. Di bantayan tani. It remains to be seen.
0: Tama na gagawin pa Mario, no? Di abot-abot, ano nga. Kaya di, sa kapitan Gyapon, nga tugyan ang kwan, ang pag-identify sa project.
1: Oo. Oh. Di, why pa man no? Why pa man ma-download? Pero,
0: wala pa.
1: Isa ini sa magidalantaw nga mangin kontrobersyal kung hindi makahibalo mag-manage ang mga barangay officials.
0: Tapos, malang ka to Mario, kung nag kung nag-duda sila nga, ati, lapit iya to si Kwan sa loob mo, ati, pwede ba na ako? At kantos ko sila nyo dala kalumaga. Ang gini nga balita, ginadulong sa inyo ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Kag Turbo, Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, XFM News.
1: Live report, Centro. Thank you, kay Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, diri sa aton nga pagpangalagad sa Centro. Las 11:52 na nga itong oras, sinigabahin sa itong pagpangalagad ang buhilog ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. The Superior and the Ultimate Trio, mga suplementong kinanglanon naton para nga magapabilin nga mangin healthy ang aton ikaayong lawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mayaras ang mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Ang mga health benefits nga makuha naton kung kita nag-maintain, nag-tumar kita sa matag-adlaw siling atanan para malikawan naton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga mga klase sang balatian. Opda naton sang Santon na Vitamin C, ang alkaline-based kinan acidic na Vitamin C na nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system. And ang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria na mayara sang Vitamin D3, ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract. Nagabulig agud nga may mabakod ang aton nga mga katul-anan. May ara kita sang viral and bacterial infections nga pambato. Like gid yapon may pambato ka, prevention is better than cure. So tumar kita sang sila nga mga suplemento kaya ini makabulig gid sa aton nga ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika sa Mercury Drugstore, Rose sa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide and dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Kag dira, by the way, sa Yes to Health Wellness Center, pwede ka muna makapakonsulta sang libre kay adlaw-adlaw may libre dira ang konsultasyon. Alin Domingo, Tob-Tob, Biyernes. Alin las 9 sa aga, Tob-Tob, las 5 sa hapon. Nakada si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant. Aram din kasi Ma'am Isen Malio Estrera kag si Ma'am Gina Impinado. Centro. Okay, katropang Lorito Estember, katropang Lorito, bawalang alanggid, no? Kay katropang Rodolfo de Lapos sa aton sila nga pagpangalagad kay bawalang alanggid kita sa oras, katropang Alex, no? Magasunod na ang XFM News sa nationwide kadamo abi sa mga dalagko nga mga balita subong, no? Kag impormasyon nga dapat naton hatagan sa nagkikigawa pagtamod. Bawi lang ko sunod ah, no? Nga simana, no? Sa aton sila nga mga taga-palamati. It's Turbo Time na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa magkagaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ng labing-labing kay Mrs. magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kay mas mabakod ang inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Oy! Subong adlaw, draw, no? Ika 12 weekly draw? Katropang Alex, sa aton siring Santon and XFM, libu-libong pa-premio. Sino ay yan na magadaog sang 3,000 pesos nga weekly winner naton sa Santon and XFM, libu-libong pa-premio. May chance pa, may tempo pa nga pwede ka mo makahulog sang inyo siring mga entries ka before sang aton siring draw mga katropa subong adlaw. Sa pangalan sa aton siling technical partner katropang Alex Saspa. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News sa nationwide magasunod sa diligid lang madugay. Para naman sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok sa Subo, Lapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resistensya, gani ako na pinsyaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Go. Pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
3: Atid po sa atin ang mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Nangyaring putukan sa Senado, mga katropa, inaasang bubulat-latin muli sa Lunes. Senator Ping Lacson na nawagang huwag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG.
4: Senador Bato de la Rosa bumaba umano ng Makati nang makisabay ito palabas ng Senado kay Senador Robin Padilla.
3: Abogado ni Atong Ang inamin na ang pamilya ng nawawalang sabungero ang nakiusap na makipagkita sa kanya.
4: Isabela Vice Mayor Harold Respicio nahaharap sa reklamo ng NBI.
3: Halos 5,000 bagong kaso ng HIV na itala sa unang quarter ng taon ayon po sa DOH.
4: Sa balitang regional, broadcast journalist patay sa pamamaril sa bayan ng Malidegao Special Geographic Area ng BARM.
3: Balitang international, outbreak ng Ebola sa Congo, mahigit 2 buwan ang kumakalat bago pa man matuklasan ayon po sa World Health Organization.
4: Sa balitang showbiz, South Korean police pinawalang bisa ang aligasyon na nakipagrelasyon ang aktor na si Kim Soo-hyun sa minor de edad pa na si Kim Se-ron.
3: At sa sports, NBA tayo, New York Knicks, wagi mula kontra Cleveland Cavaliers sa Game 2 sa pagpapatuloy pa rin po ng Conference Finals.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, Biyernes sa 22 po ng Mayo 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM stations nationwide, particular dyan sa Palawan sa 104.7. Sa Cebu, XFM Cebu 88.3 at sa Davao sa 97.9.
4: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phone.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin ang report, mga katropa. Yung nangyaring putukan sa Senado, inaasang bubulat-latin na sa Lunes. Si Senator Ping Lacson na nawagan pong wag nang pakialaman ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
4: Inaasahang muli magiging mainit ang sesyon sa Senado sa darating na Lunes kaugnay ng nagrap na putukan noong May 13 sa pagitan ng USAA at NBI. Ayon kay Senador Ping Lacson, may pending motion umano si dating Senate President Tito Soto na i-refer sa Committee of the Whole ang privileged speech kaugnay ng insidente. Gayunman, sinabi ni Lacson na dapat limitahan lamang ang pagtalakay sa remedial legislation at administrative remedies upang hindi na maulit ang tensyon sa Senado. Ngayon pa niya, hindi na dapat makialam ang Senado sa isinasagawang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG kaugnay ng posibleng criminal liability ng mga sangkot. Naniniwala rin si Lacson na kung may naging pagkukulang man sa loob ng Senado ay dapat itong tugunan sa pamamagitan ng kaukulang remedyo ng institusyon. Ayaw na rin umano niyang mauwi ang usapin sa sisihan dahil lalo lamang gugulo ang sitwasyon sa Senado. Ayon pa kay Lacson, 8 senador mula sa majority bloc ang nakatakdang mag-interpolate sa privileged speeches ni na Senador Risa Ontiveros at Senador Erwin Tulfo. Kaugnay sa tensyon sa Senado, kaya inaasahang muli ang matinding balitaktakan sa sesyon. Para kay Lacson, magiging awkward kung mismo Senado ang magsasagawa ng investigasyon laban sa sarili nitong institusyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, maring itinanggi ni Senator Robin Padilla ang mga akusasyong itinakas nito si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate building noong Huwebes ng nakaraang linggo. Ayon sa Senador, maayos silang lumabas ng Senado sa gitna ng presensya ng kapulisan at security personnel dahil hindi nila tangkang umiwas sa kahit sinong otoridad. Wala rin umanong humarang sa kanila sa paglabas ng Senate building. Kwento ni Padilla, Huwebes ng madaling araw nang sabihin ni De La Rosa na sasabay na ito sa kanyang sasakyan pa uwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Hindi niya rin ito natanggihan dahil wala namang sasakyan ng kapwa senador nang pumunta ito sa Senado. Guwaba naman anya si Bato sa Makati at di na tinanong ni Padilla kung saan ito pupunta. Samantala, hindi naman matatanggap ni Senador Padilla na tawaging fugitive si De La Rosa dahil kailangan munang igalang ang otoridad ang proseso ng batas sa Pilipinas kasabay ng panawagan sa publiko na huwag hayaang manaig ang matinding politika sa gitna ng mas mahalagang problema sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
3: Samantala, nagpangalat na ang Philippine National Police na mga tracker team katropa. Ito po isa pa ipagtulungan ng Department of Justice at National Bureau of Investigation para hanapin at ihain ang arrest warrant nga laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay na investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Inatasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartantes Jr. ang lahat po ng unit ng pulisya na ipatupad ang pag-aresto ng profesional. Walang kinikilingang politika, may transparency at may buong pagrespeto sa katapatao karapatan na pantao, gayon din daw sa operational protocols. Samantala, hiningi na rin ng PNP ang tulong ng NBI para bantayan ang mga exit point sa bansa. Bagamat kinumpirma ng BI na wala silang record na lumabas na ng Pilipinas ang senador.
0: XFM News Nationwide.
4: Kinwestiyon ng mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang direktiba ng Department of Justice na arestuhin ang mambabatas at itinuring itong fugitive from justice. Gitni Attorney Israelito Torion, isa sa legal counsel ng senador, na dapat munang dumaan sa proseso ng lokal na korte ang arrest warrant na ipinapalabas ng International Criminal Court. Tinawag naman ni Attorney Jimmy Bondoc na isang political move at tila Duterte 2.0 move ang ginagawa ng administrasyon na anya'y gustong makuha ang senador by hook or by crook. Binigyan din din ng abogado o ng mga abogado na hindi tumataka sa pananagutan si De La Rosa at gagamitin nila ang lahat ng legal na paraan upang ipagtanggol ang kanyang mga karapatan.
0: XFM News Nationwide.
3: Pabiro na inihayag po ni MMDA GM Nicolas Torre III na handa ang kanyang tanggapan na tumulong sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na itinuturing ng ampugante ng DOJ kung sakaling iutos daw ito ng Pangulo sa kapihan sa Manila Hotel ngayong Biyernes. Sinabi po ni Torre na bilang bahagi pa rin ng pamahalaan ay maaari silang sumali sa manhunt operation lalo na kung sa mga kalsada, landfill o estero magtatago ang senador. Si Torre ay kilala sa kanyang naging malaking papel sa mga nakarang operasyon na humantong din sa pagkakaresto ni na dating Paulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy.
0: XFM News Nationwide.
4: Inamin ni Attorney Caroline Cruz, abogado ng negosyante si Charlie Atong Ang, na nakipagkita siya sa ilang kamag-anakan ng mga nawawalang sabongero noong April 20, ngunit nilinaw na ang mga pamilya ang mismong nag-initiate ng nasabing meeting. Ayon kay Cruz, nagbigay siya ng 20,000 pesos bilang financial assistance sa mga pamilya ng walang anumang kapalit o pinapipirmahang dokumento na may kinalaman sa kaso. At iginit na malinis ang kanyang konsensya kaya handa niyang harapin ang mga formal na akusasyon. Samantala, sinibak naman sa pwesto sina Highway Patrol Group Spokesperson Police Colonel Nadam Malang at PNP Custodial Center Chief Police Major Reynaldo Panyeben Jr. Habang iniimbestigahan ng umano'y pakikialam at pagkapasok ng mga unauthorized visitors sa mga person under police custody na may kaugnayan sa kaso.
0: XFM News Nationwide.
3: Tutol, mga katropa, si House Lead Prosecutor at Justice Committee Chairperson Jerbil Luistro sa panukala po magkaroon ng online participation o remote voting ang mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Luistro na mahalagang masaksihan ng personal sana ng dating senator judges ang proseso ng paglilitis sa kaso po ng Vice Presidente dahil sa bigat na mga ebidensyang ilalatag. Yan ang naging pahayag ng mambabatas matapos ang naging idea ni Senator Rodante Marcoleta na maaring payagan si Senator Bato de la Rosa ang bumoto sa pamamagitan ng Zoom.
0: XFM News Nationwide.
4: Nahaharap ngayon sa criminal at administrative complaints si Isabela Vice Mayor Harold Respicio matapos si reklamo ng Cyber Investigation and Coordinating Center dahil sa umano'y seditious statements nito sa social media. Ayon sa National Bureau of Investigation, padadalhan ng subpoena si Respicio upang kunin ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang investigasyon at case build-up laban sa kanya. Si Respicio ay kilala ring supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya mabilis na naging usap-usapan online ang naturang kaso.
0: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, opisyal pong tinalaga bilang bagong hepe ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas to. Yung kasalukuyang spokesman po at PAO chief natin na si Police Brigadier General Rondo Tuanyo. Batay sa special order na inaprobahan naman ni PNP Chief Nartates. Papalitan ni Tuanyo sa pwesto dyan sa PRO 6. Si Police Brigadier General Josepino Ligan na inilipat sa Directorate for Operations. Habang ang bakanting posisyon na iniwan naman ni Tuanyo sa Office of the Chief PNP ay pansamantala pong sasaluhin ng dating Deputy Regional Director ng PRO 2 na si Police Colonel Allen Ray Co. Kasabay nito mga katropa, binalasa rin ang pamunuan ng PNP ay iba pang matataas na opisyal kabilang sina Police General Arnold Argente, Police General Edwin Balyes, General Alan Manibug at Police Colonel Reynaldo Pasiwin na itinilaga naman sa iba't ibang mahalagang unit sa pambansang pulisya.
0: XFM News Nationwide.
4: Project NOAA, itinulak ang flood management approach sa pagbaha. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
5: Sinulong ng Project NOAA ang mas malawak na flood management strategy sa halip na traditional na flood control projects. Ito ang sinabi ni Project NOAA Executive Director Maharleng May matapos ang malalakas na ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay May, hindi tuluyang maaalis ang baha sa Pilipinas pero maaaring pababain ang antas nito para maging mas manageable. Binanggit niya ang mga factors sa pagbaha gaya ng mabilis na urbanization, kulang sa drainage, maradong daluyan ng tubig at mas malalakas na ulan dahil sa climate change. Iminungkahi rin ni Legmay ang hybrid solutions gaya ng detention basins, rainwater harvesting, tree planting at mas maayos na urban planning. Pinayuhan din niya ang publiko na mag-ingat at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan at national government ngayong papalapit na ang tag-ulan. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: Kinumpirma po ng Department of Health mga katropa na nakapagtala ang tanggapan na nasa 4,633 na bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa sa unang quarter ng taon. Batay sa datos ng HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, 9% na mas mataas ito kumpara sa naitalang datos sa parehong panahon noong nakaraang taon kung saan 24% o 1,104 cases sa may ito ang nasa advanced HIV states na nang madiagnose. Bagamat bumaba ang daily average na 51 cases kumpara sa 57 noong 2025, ipinakita po ng National HIV Care Cascade ngayong March 2026 na sa tinatayang 288,000 mga Pilipino na may HIV, nasa 55% o 157,350 pa lamang ang kumpirmadong laboratory diagnose.
0: XFM News Nationwide.
4: Pansamantalang isasara ang emergency room ng ospital ng Maynila Medical Center mula May 24 hanggang June 1, 2026 upang bigyan daan ang mga urgent na pagkukumpuni at upgrade sa mga pasilidad nito. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, inihayag ng alkalde na napilitan ang lungsod na desisyonan ang temporary closure dahil hindi ligtas sa mga pasyente, doktor at staff kung itutuloy ang renovation ang hindi isususpinde ang nasabing operasyon ng emergency room sa loob ng isang linggo. Ayon naman kay City Health Officer Dr. Grace Padilla, ililipat muna ang mga emergency patients sa anim na iba pang ospital na pinatatakbo ng local government unit habang naglagay na rin ang mga ambulansya at tent area sa labas ng ospital para umasiste sa mga darating na pasyente.
0: XFM News Nationwide.
3: Sanib puwersa ang United Arab Emirates at ang Pilipinas para po sa kalusugan ng mga OFWs. Katropa natin sa magandang balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Kasundo ang United Arab Emirates o UAE at Pilipinas sa mumuo ng konkretong mga hakbang upang mapag-alagaan ang kalusugan ng mga Pilipinong magagawa sa UAE. Target ang dalawang bansa na makabuo ng formal na sistema kung saan saklaw ng National Insurance System ng parehong bansa ang pagpapacheck-up at pagpapagamot ng mga OFWs. Bukod dito, binigyan niin ang kahalagaan ng mas palakas ang edukasyon para sa mga OFW, higit sa pag-iwas sa karirang sakit gaya ng alta presyon at diabetes na madalas na pababayaan habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Personal na kinilala ni Dr. Maha Barakat, Assistant Minister for Medical Affairs and Life Science ng UAE, ang mga hakbang ni UAE Secretary Ted Hermosa. Ayon kay Dr. Barakat, world-class ang galing ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa healthcare sector sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't marapat lamang sila ay mahalaga ng parehong bansa bilang mahalagang bahagi ng global health workforce. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Mga katropa, tutok lang po kayo sa iba't ibang XFM stations nationwide para sa XFM News Nationwide. Live din tayo sa XFM 96.7 Bacolod, XFM 104.9 dyan sa Santiago, at sa XFM 101.7 Bukidnon.
0: Balitang regional.
3: Meron pong malungkot na balita sa Cotabato. Isang broadcast journalist ang patay sa pamamaril sa bayan ng Maldigao, Special Geographic Area sa Barm. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
7: Dead on the spot ang isang radio reporter o broadcast journalist matapos mabiktima ng pamamaril sa barangay Fort Pukit, Maledegao Special Geographic Area, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kinilalang biktima sa pangalang Nestor Mikator, kilala din sa alias na Titing, DJ reporter ng The Empire Radio sa bayan ng Pukit, Cotabato. Si Titing ay nagsisilbi din bilang lupon sa barangay. Kasama ng kanyang misis ang biktima, sakay ng motosiklo at pauwi matapos bumili ng pagkain sa bayan ng Pukit, North Cotabato, nang harangin ang dalawang armadong suspect na sakay ng Honda CRF motorcycle at pinagbabaril. Tinamaan sa ulo si Mikator dahilan ng daglian nitong kamatayan. Na-recover sa crime scene ang isang empty shell mula sa caliber 45 pistol. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente upang malaman kung job-related o personal ang motibo sa krimen. Mula sa XFM 102.1 sa Cotabato City, at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
4: Nasa 28.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa lungsod ng Bacolod, itinuturing na pinakamalaki na nakumpiska na sa nasabing syudad sa loob ng dalawang taon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Itinuturing ng Bacolod City Police Office o BCPO na pinakamalaki ang nakumpiskang halaga ng shabu sa Barangay 31 mula sa isang babae na umabot sa 28.5 million pesos noong Mayo 19. Kinilala ang sospek na si alias Riza, isang high-value individual o HVI at residente ng Purok Fatima, Barangay 31, lungsod ng Bacolod. Ayon sa kay Police Colonel Eugene Ribadumia, City Director ng BCPO, ito ang pinakamalaking halaga ng shabu na nagkumpiska mula taong 2024 hanggang 2026 sa panahon ng kanyang panunungkulan sa BCPO. Dagdag pa ni Ribadumia, kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang umano'y protektor ng sospek dahil si Riza ay isa lamang courier at pinaniniwala ang malawak ang operasyon nito sa bentahan ng ilegal na droga. Matatandaan nga nagsagawa ng drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit kung saan na-recover mula sa suspect ang tinatayang 28,500,000 pesos na halaga ng shabu. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Senior citizen na kakukuha lamang po ng social pension patay matapos namang pinagbabaril. Detro pa natin sa Balita RS Pinosa ng XFM Iloilo.
9: Dead on arrival sa ospital ang senior citizen na kinilala kay alias Ver ng Barangay del Castillo, Sara, Iloilo. Ito'y matapos na siya'y pagbabarilin ng riding in tandem habang naglalakad pa uwi mula sa distribution ng pension sa Department of Social Welfare and Development. Habang siya'y naglalakad, may dumaan sa gilid niyang motorsiklo sakay ang dalawang kalalakihan at agad siyang pinaputukan ng baril. Nakatamo ng multiple gunshot wounds ang senior citizen rason ng kanyang pagkamatay. Paghihiganti ang tinitingnang rason ng mga kapulisan sa nangyari dahil may anak ang biktima na nakapatay rin noon sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pag-alam ng Sara Municipal Police Station sa identity ng mga sospetsado. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
4: Well, there na sinuntok ng kainuman sa panga. Natagpo ang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Natagpo ang patay ang 49 anyos na wielder na si Johnny Cobero sa Binata bandang alas 9 ng umaga kahapon sa loob ng kanyang tahanan sa Purok Teber, Barangay Poblacion Ward 3, lungsod ng Mindanao, Cebu. Ang suspeka ay nakilala lamang sa alias na Archival, 39 anyos, kapitbahay ng biktima at kapwa residente na nasabing barangay. Batay sa paunang imbestigasyon at salaysay ng mga kaibigan na nangyari ang insidente bandang alas 4 ng hapon noong Mayo 19 nang si Johnny at suspek ay nag-inuman habang masaya nagkwikwintuhan sa isang kainan na gayunman, di umano uminit ang sitwasyon matapos umanong magalit ang suspek sa kanilang pag-uusap at bigla nitong sinuntok ang biktima sa panga. Tinangka pa umano ng biktima na gumanting ngunit pinigilan ito ng kanilang mga kasama. Matapos ang insidente, nakaranas na matinding pananakit ng ulo si Johnny at noong Miyerkules ay nagpunta pa sa barangay upang magpablatter. Nakatagdas sana sila magharap kahapon ngunit hindi na sumipot ang biktima. Dahil dito, pinuntahan sa kanyang bahay si Johnny ngunit hindi ito sumasagot hanggang sa natuklasang wala na itong buhay at tumigas na ang katawan. Isinailalim na sa otopsiya ang labi o pamatukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Mindanao Police. Kung mapapatunayan ang kanyang pagkamatay ay may kaugnayan sa pananakit, posibleng maharap sa kasong homicide ang suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: Panghuli nating balita sa probinsya, nakapastol na baka, kinatay naman ng mga kawatan. Ulo at mga buto, inabandon na. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
11: At mga buto na lamang ng alagang baka ang nadatna ng isang magsasaka sa Barangay Apiad, Aurora, Isabela matapos umanong katayin ng mga hindi pa nakikilalang kawatan. Sa eksklusibong pagtungo ng news team sa lugar, tumambad ang ilang naiwang bahagi ng kinatay na baka kabilang ang ulo, mga buto at tali na pinaniniwalaang ginamit sa pagkatay ng hayop. Ayon sa salaysay ni Ginoong Ryan Jacinto, ipinastol lamang na may-ari ang alagang baka noong araw ng Martes Ngunit nang balikan ito ng Miyerkules ay wala na ang buong katawan ng hayop at tanging mga tira-tirang buto na lamang ang naiwan sa lugar. Nanlulumo naman ang may-ari ng baka na si Gaynang Jacqueline Pagador dahil malaking kabuhayan at ipon ito na matagal niyang pinagtrabahuhan. Pinaniniwala ang mga kawatan ang nasa likod ng insidente at hinihinalang planado ang ginawang pagkatay sa hayop. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal ng barangay maging mga residente sa mga otoridad na mas paigtingin ang pagbabantay laban sa mga insidente ng cattle rustling o pagnanakaw ng mga alagang hayop na ilang beses nang naiuulat sa iba't ibang bahagi ng Isabela. Nauna nang naglabas ng pahayag ang Isabela Police Provincial Office kaugnay ng mga naitatalang kaso ng cattle rustling sa lalawigan. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong mga

0: Tropang Brian, yung mga binabantayan ay binabantayan low pressure area sa silangan ng Southern Mindanao at kung saan yung trap naman ng LPA o buntot po nito ay nasa Caraga mga katropa. Gayun din dyan sa Davao region na magdadala ng makulimlim na panahon, kalat-kalat na pag-ulan. Kaya pinag-iingat po yung mga katropa natin dyan sa banta ng baha din ha. At pag-uho ng lupa kung kayo po ay nakatira malapit sa ilog o kaya sa gilid ng bundok.
1: Katropang Buddy, makakaranas naman ang iba pang bahagi ng Mindanao ng maalinsangang panahon bago abutan ang biglaang thunderstorms o buhos ng ulan sa hapon niyan na pwedeng magdulot ng traffic habang asahan naman ang nakatutunaw na init sa tanghali dahil sa easterlies para naman sa ating mga katropa sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas.
0: Mga katropa, iba po yung tindi ng init talaga today dahil nasa danger level na sa Dagupan lalo tigit sa Pangasinan po may 47 degrees Celsius. Nasa 42 naman tayo to 44 dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan pa rin ang publiko, iwas na lang po sa init ng araw ha. Magdala ng pananggalang, uminom ng tubig at stay hydrated. Sabi nga para makaiwas sa heat stroke.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.19 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Nasa 139 na mga pinaghinalaan ang namatay na sa Democratic Republic of Congo dahil sa outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola virus. Mayigit 2 buwan na pong kumakalat bago pa man opisyal na natuklasan. Sabi ng WHO, World Health Organization, ang strain ay may fatality rate na 40%. Ikinabahala din ng mga health expert ang mataas na bilang ng namatay dahil sa halos 4 na linggo na pagkantala bago ang confirmation. Pinaniniwalaan pong nagsimula ang unang kaso noong April 20, sinundan agad ng isang super spreader event sa 1,000 o kaya sa ospital. Dahil sa kawalan ng bakuna o kaya po'y aprobadong gamot para sa strain na ito at sa kakulangan ng mga pangunahing medikal na gamit para sa mga responders, nagbabala ang WHO na inaasang tataas pa ang bilang ng mga mamamatay at mahahawahan sa nasabing bansa.
2: Showbiz News!
3: Ang Balitang Showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa 1 kapsula. Pinatunayan ng pulisya sa South Korea na walang katotohanan ang mga paratang na nakipagrelasyon ang Korean star na si Kim So-yoon sa yumaong aktres na si Kim Se-ron noong menor de edad pa ito. Matapos lumabas sa investigasyon na gawa-gawa lamang at ginamitan pa ng AI-generated voice at screenshot ang mga kumakalat na ebidensya. Natuklasan ang Seoul Gang ng pulis na sinadya ng YouTube channel na Garo Zero Institute na ikalat ang mga pekeng kakautok chats at audios upang sirain ang imahe ng aktor at kumita. Kaya naman naghain na ang Seoul Central District Prosecutor's Office ng arrest warrant laban sa pinuno nitong si Kim Se-wee para sa kaso paglabaga sa batas kaugnay ng illegal materials distribution. Matatandaan na una ng pinabulaanan ng aktora at ng kanyang ahensyang gold medalist ang issue at iginiit na naging magkasintahan lamang sila noong nasa legal na edad na ang aktres. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng premium D3 nakasabawat kapsula. Nakuha na New York Knicks ang 2-0 standing matapos siyang talunin sa Game 2 ang Cleveland Cavaliers sa nagpapatuloy pong NBA Eastern Conference Finals ang score 109-93. Inunahan ni Josh Hart ang ratsada ng Knicks sa kanya nagawang 26 points, 4 rebounds at 7 assists habang nasayang muli yung 26 points sana ni Donovan Mitchell para sa Cubs. Asahan naman sa Sabado ang Game 3. Ang 2 koponan mga katropa kung saan malalaman kung makababawi pa ba ang Cavaliers sa 2 beses na pagkatalo so far sa series.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12.31 na ang tamang oras katropa. At ngayon pong araw ito ng Friday, May 22. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Happy weekend. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: XFM. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
5: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
1: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santum Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compound. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southern kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
4: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong
6: sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapag-abarangay Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kagkali Dr. Milito Oy, sa akong mga nagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Madiet na kubuwasa.
1: XFM.
12: Patroba mo.
13: Exciting.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw naman sa inyo tanan, labi na gid sa ato sa inyong mga suki nga nagapamati sa programa The Secrets of Health. Isa naman ini kay edisyon sa ato sa inyong pagparagad sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa inyong mga health tips and information. Ang ato sinigid nga gina-invoke ka mo ang pag-tipig sa ato ni kayong lawas para makalikaw kita sa pamalatian. Amo nang daan nga halambalanon, bisan pigado lang pag sinalayo, importante wala balatian. Kay kung kaisang sinuptan mo, kulang pagani, kuniguon ka sa malala nga balatian eh. Kung kaisa kung hindi ka pa matabangan, disgrasya ka gid. Tabalunan ka lang sang ahay. Sa ato sa ring nga

0: As usual, ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, kumusta na naman ang aton sa mga suki nga mga tagpalamati? Kabay pang ara gyapon kamo sa nino sa manayanaya sa ni kag maayo sa ni kondisyon kag kahimtangan. Pero pananglit may mga gidabatsyag na kamo sa inyo sa nga lawas. Ari naman kami para sa isa na naman ka topic kong aton sini pag istoryahan. Kung kaisa, Sir Josiel, malipat kita no nga ang focus naton sa pagkaon, sa mga ilim nun, nga ginalikawan naton o kung very very careful kita kay para hindi kita magmasakit o kung para maintain ang maayo naton nga pamatyag. Pero kung isa matingala kita nga ang daw ka masakiton sa akon, nga ang daw kaluya gyapon sa akon, nga nga daw permi wala ako sa kondisyon. Gali kay may iban pa, Sir Josiel, sini nga mga aspeto kun mga bahin sa aton sini kabuhi, mga pangginawi nga dapat man aton talupang doon nga kun hindi naton makontrol, hindi naton na manage ni Sir Josiel o kun madumalaan sang maayo, isa manggali sa kabangdanan, nga ang away kita permi sa kondisyon.
0: Amon ikon kaysa, sa ehimplo na sa pangabuhi, Dok Leo, sa matagpalamati ta, nga nalipatan ta nga kun may pamilya ka na gani, pareho sabi sa lalaki may asawa, may mga kabataan na, sa babae bi may bana, may kabataan na, nalipatan na naton nga abitang obligasyon ta nga matagan ta lang sang pagkaon, mapeskwela ta, ma basic ta nga obligasyon, labi na gid ang mga kabataan ta matipan ta kay mapabistihan man itbayad. Nalipatan naton, Dok Leo, nga ang isa sa mga obligasyon ta nga may dako sining papel sa nami maayo malipayon sini kag healthy nga panimalay, amo ang pagpadayon ta sa pagpabatsyag sa ato sini nga partner sa iloy sang mga kabataan ta, sa amay sa mga kabataan ta, sa gihapon sang pagpalangga, Dok Leo, and that speaks about our emotion.
1: Correct, Sir Josiel. Problema sa nga bala nun nga sa pangamuyo man ko. Nakita ko bala ni Sir Josiel, batian ko bala ni. Sa nga pangamuyo man ko nga hatagan ko sang insakto nga babae. Pero ang sabat, ginatagan ko sang babae nga perminsakto.
0: Ako nang kalain sang hatagan ikaw sa insakto nga babae, kag babae nga permilang insakto. No? Mm-hmm. Daugin po baliskad man lang, pero line ang botang balon.
1: Malayo.
0: Line man na yung joke galing isa, Dok Leo. Nang umpisar siya, siling niya, padre, anong himuon ko siling niya kay daw permilang siling niya nga daw malain ang akon nga paminsaran. Siling niya, hambal siyang pari ko na siya, siya bibulagi siling niya ang demonyo. Siyang problema, padre, kay hindi ko pwede siling niya nga bulagan ang demonyo, kay base ko nung ay nanay kabataan ko.
1: No offense meant, ha?
0: why kita may ginapatumuran siya? Joke mo lang na actually. Pero ang pag-istoryahan natin, Subong, is about sa emotion. Ang party sa ato sining balatsyagon kag nabatsyagan kag party man sa, you know, hindi lang ang balatsyagon ta nag-impluwensya, hindi lang aton paminsaran, Dok Leo, ang nag-impluwensya man sini ang mga tao sa palibot kung paano kita ginatratar.
1: Correct, Sir Josiel.
0: So diri kita maglibot-libot sa ato sining palamakutanon kay ang hindi gali manami kag hindi establish sining balatsyagon, pagkatapos hindi negative permi ang mga gina-display ta mga emotions, makadulot gali ini sang malala man sining epekto sa ato ni kayong lawas, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel. May labot ini sa pagka-disturbo sang pag-function sang aton sini organs, kag sang aton sini system sa pangkabilugan, Sir Josiel. Siyempre, magluwas nga efektado ng aton baratsyagon, physically, kita man ang posible maapektuhan.
0: Oo. Tinhambal nila, ti normal man lang na siling nga may baratsyagon ka, kabatsyag ikaw sang kasubo, kabatsyag ikaw sang kalipay, Dok Leo. Pero ang emotions naton kon ipabili naton sa always on the negative, butang balusin it cannot produce ko no good things ang mga negative nga mga emotions kag balatsyagon kag paminsaron na Bidok Leo, no?
1: Ang kabuhi tabi, Sir Josiel, dapat balanse lang. Kaysa punto nga kung halimbawa ang aton siguro, Sir Josiel, batyag o kung pamatyag, pero may malipayon, I don't know if paano na ito, Sir Joseph, ilaragway.

0: o kung mabatsagan kuno ay man sing kasubo.
1: Aho.
0: Ang point lang sa ni Director Josil is balanse.
1: Aho.
0: Ang emosyon naton normal niya, normal nga may balatsyagon kita, katibuhi kita, normal Sir Josil nga may mga reaksyon kita sa aton sa nipalibot. Pero nangin hindi ni siya unhealthy kung masubrahan lang Sir Josil.
1: Amo nang pamangkot naton nga may mga unhealthy emotions, Doc Leo.
0: May ara Sir Josil ano, kag ang ginamin sining mga unhealthy kun ang emosyon nga normal sa aton nagapabilin dira Sir Josil sa emosyon ni Balatyagon sa adlaw-adlaw. Halos na lang. Kag ang gamay bala Sir Josil sini kung kaisa nga reaksyon exaggerated para sa iban.
1: Oh.
0: O kun ang gamay ginapilit kay bala Sir Josil nga mapadako liwaton ta ang tanan nga emosyon sa ni normal. Pero mangin indi pabor sa aton sa ning lawas kun it is too strong, it last too long, kag gina-express o ginapahayag Sir Josil sa indi sa ni safety o kung safe nga pamaagi, like nagaabot na Sir Josil nga nagapanakit ka na, nagaabot Sir Josil nga mismo imo ko galingon sa kiton mo, or kung may ginaplano kang hindi mayo sa iban, mismo sa imo man kaugalingon.
1: Actually, gatudlo man ni sa aton kung paano ta makontrol ang kaugalingon ato na mga emotions na ito gina-display, Doc Leo. Ang kasubo kuno sining mabatsyagan ni mo, hindi man malain nga magpangasubo ka. Only that, ang malain lang, kung adlaw-adlaw lang atanan, sige ti mo yak pangasubo.
0: Correct.
1: Okay man ako nung gakalipay ikaw, nagakadlaw ikaw, pirmi. Pero hindi man naman nami, Doc Leo, nga bisan masubo, nagakadlaw ka pati mo.
0: Actually, Sir Josil, may mga hambalanon nga tinguhaon mga lingawon ng imusini ko galingon sa tunga sang kasubanan.
1: No.
0: At ili isa ni kabagay nga dapat naton ma-realize man mo nga hindi man kita Sir Josil mo overwhelm o kung malumos sa aton sa nga emosyon. Kaya kung subo Sir Josil, at ili pwede kagyapon makakadlaw bisan sa kasubo Sir Josil. Pero ibutang naton man sa lugar eh kaya si masalaan man ta. Ang point lang sini Sir Josil kung paano bala naton bulo balansihon kahit tiga balik kita Sir Josil sa emosyon naton nga normal siya pero kung masobrahan hindi mayo mangin resulta.
1: Amo ni kun kaysa mga emotions naton that sometimes triggers more conflict ta. Especially sa magpamilya. Ang mga negativity kag negative sini nga mga emotions and feelings ta. Pareho sabi ko, kaysa ginahambalan kita, do not make a mountain out of a molehill. Kagamay nga bagay, hindi mo na pagpadakua. Labi na gid kun wala malana sang kasulbaran, nga paligban yung managihapon. Kaya tikon makabuhi ka kuno sang tinaga, Doc Leo, it lasts sometimes, ha? Until lifetime.
0: Correct, Sir Josil. May mga tao nga talagsa lang magbuhi sang tinaga, Sir Josil, pero perti ang dulot. Kag may mga tao man Sir Josil nga daw ordinaryo na lang sa ila ang pag mitlang sa mga tinaga nga daw hindi man kuntani dapat imitlang eh.
1: Oho.
0: Hasta nga nag-create Sir Josil sa mga balana sa relasyones kag mismo sa nagahambal o kung may lawas man mismo.
1: Ano nang hambal nila may araya tao kung kaysa nga kulang kunong adlaw kag daw hindi magpating iban nga tao kuno kun hindi ka pamuyayaw in a day. May ara man niya tao nga makapamuyayaw gani, makibot ikaw, mahambal nga daw, hindi man amo niya ang batasan niya.
0: Correct.
1: Pero if we speak about these emotions, Doc Leo, may mga ano inihaw, may mga palatandaan na bid at makasiling ikaw nga, laban-laban, bisan pa hindi pag-i-display na kung kaysa, Doc Leo, gapangasubo sa pro hindi pag-i-display. Pero may mga natawag kita, pati maan sini, no? Label sinis, alarm system sa ito sining ilawas, Doc Leo.
0: Actually, sakto ni Sir Josil, ang emosyon na ito, hindi lamang sining basta balatsyago na kung ginabatsyag lang naton, kaya hindi basta reaksyon lang naton. Kundi ginasiling man ni Sir Josil, alarm system sa ito sining ilawas, built-in alarm system sa aton sa ningalawas sa ginatawag reaksyon naton sa stressor, Sir Josil, kung sa stress. Kung nagabatsyag ikaw, Sir Josil, sang kahadlok, sang kaakig, sang kabalaka, sang kasubo, ang imo sa ninga utok, Sir Josil, nagahuna-una o kung ang aton sa ninga utok nag-activate, something is wrong, prepare to survive. Kag nag-release si Sir Josil sang stress hormones, kasubong sa ni sang cortisol, kasubong sa ni sang adrenaline, nga tuman ka dako ang bulig sa ni Sir Josil for short emergencies. Pero ang problema sa ni Sir Josil, kung ang aton sa ni nga alarm system turns on too long, bisan wa ay na Sir Josil sang ginatawag kinahanglanon hindi naman suno sa sitwasyon, Sir Josil.
1: Pero yung sabi, masubrahan ka lang panumdum, adaw ginahadlukan kay mo permi. Amo na na sa ulihang balon ka nga, siguro may anxiety ka na. Bangod kayo, permi ka lang imo yung ginakulbaan. Pero ang kulba is a very good tool for preservation of life.
0: Correct, Sir Josil. Kasi kung makulbaan ka, nag-alerto ka, Sir Josil. Nangin ma-abtik ang imo sa nga reaksyon sa pagluwas imo sa nga kagalingon. In short, for survival. Pero kung ang problem, Sir Josil, kung tanan na lang karon halos ng oras, itanan niya adlaw, kulbaan ka lang yapon, bisan wain na siyang kululbaan.
1: Tikay hambal na ton for the sake ya makasurvive ikaw to preserve life, pareos ni isang kahadlok. Ti ano na lang na karon kun way kay mo kahadlok samtang nagatabok skarsada, kita no gid truck mambal. Tikay linasa ka ka truck ni patay ka. Way ka kahadlok na eh.
0: Way ka man ka batyag na hadlokan ka na eh.
1: Pero kun kahadlok na lang magahari sa imo, amo ni nga pati paligo mo hadlok ikaw kung basi malumos ko.
0: Correct, Sir Josil.
1: So Dok Leo, ining mga negative nga mga emotions naton kung mag-prevail sa ato sa ning kaugalingon bala, amo ni maghari na lang iya permi ka lang iya ginakulbaan, pagkatapos daw pamatyagan mo tanan niya tawo kontra mo, akig ka lang iya permi ka lang iya gawuri, ayan matabo kung mag-amuni man. Tanan na lang bala nga negative nga mga bagay na ginabo, do i-relate mo bala nga basi matabo sa imo. Pagkatapos ti permi ka lang imo daga pangsubo, amo nang hambal nila nga lokdo mo lang permi ang kalibutan, do si Atlas ka. Anong matabo, anong delikado sini sa lawas na ito, Dok Leo?
0: Tidok ka, Mr. Ablegi, Sir Josil, sang kabuhi sa isang katao, kung halos na lang adlaw-adlaw, ara siyang kahadlok, ara siyang kaakig, ara siyang tuman na kabalaka, ara siya siyang kasubo. Ano yan, no? I don't know kung kakita ka mo sa tao, sining tanan, ining na mention na ito, ara sa iya. Sa adlaw-adlaw bala, Sir Josil? So, ang nagkakatabo sa ni Sir Josil, ti ang cortisol niya parmi mataas. Ang adrenaline niya parmi mataas. Bisan hindi na kinahanglan nun. Nagaresulta, Sir Josil, sa madasig parmi nga pagpitik sang kurason. Ang aton sininga kaunduran naga palang hugot, Sir Josil. Tama man notice kung sobrahan ka mo sining kakulba o kung stressed ka mo pagkatapos ng maghupa, na batyag ka mo tuman ka kapoy palang alay palang may puwis kalawasan. Tungod naga palang hugot aton tawgatan ka palang hugot aton sininga kaunduran. Pero problem, Sir Josil, kung naga padayon nini no, padayon man naga panghugot aton kaugatan, aton sininga kaunduran. Ang aton sininga paginhawa madasig, daw ginahapo ng iban gani sini, ang aton sininga digestion naga hinay man, Sir Josil, kati always ready for emergency mo. Pagkatapos ang aton sa ninyo panulog, Sir Josil, manabaw kag posible utod-utod, as if nga ang aton sa ninyo lawas nag-ready permisa katalagman bisan na waay naman kuntani.
1: Amuning kon masubrahan yaw sa ka-stress, tingala ka lang, Dok Leo. Mambal daw ay mga kosa may ginkaon nga gina LBM ako. Iba nagapatsyaga mo nang masimtumay.
0: Correct.
1: So dapat hindi ta pagparion sko galingon ta ay natawag sini nga mga negative nga mga emotions nga makadulot bala sang masakit ina sa aton, Dok Leo. Mabalati anon ikaw kung maghari ang mga negative nga mga emotions nga ini sa lawas ta, Dok Leo?
0: Sir Josil, kung madula ang balanse na tono sa aton sini mga reaksyon dag sa aton sini balatyagon. Nga gamay nga diferensya kung kaysa simanahan pa. Ara lang gyapon niya sa imo.
1: Ano na gani ambal nila, Dok Leo, bala? Rule for a happy family. Dapat kuno hindi ka mo magtulog nga may kaakig. Tipi naman ko, ti pare kumusta daw kapag uyab ka? Yo, tatlong gabi ay may tulog misis mo.
0: Why sila tulog, guys? Kay ara gyapon ng kaakig.
1: Ara gyapon ng kaakig.
0: Problema gyud nagdoble pag yun. Kay may kaakig na, kulang pas tulog. So dapat tambutan balon antes ko magtulog. Istoryahin niyo mayo. Ma-resolve rin na or may win-win na solution ka mabla or even remedy lang meantime hasta nga masolusyonan ang sitwasyon, Sir Josil. Kag maluwas kita, Sir Josil, sa mga balatian pag-abot sa isang panahon, agud natin di magsigi ng mga emosyon naton nga hindi makapaayo. Kaya nga man, kung nagapadayon ining aton sining emosyon o kung mga reaksyon aton nga sobra-sobra kaysa sa tawag, Sir Josiel, sa mga circumstance akong panghitabo sa aton sa ipalibot, sa aton tugalingon, mahimo galing nga maapektuhan ng aton sining lawas mismo, physically.
1: Okay.
0: Maapektuhan kita. Kung nagasobra, kung nagapadayon ining aton sining balatsyagon, emosyon aton, kung too strong, it last too long, makaefekto sa aton sining sistema. Halimbawa, kung masami kayo mo nagkakabalaka, tuman, imo sining kahadlok, imo sining kaugot, imo sining kaakig, kagaiban pa, ang emotion ni Corazon, Sir Josiel, kag ang blood pressure gali, hindi maayo ang response sa sini ko ng reaction nga man. Mas budlay sa aton Corazon, Sir Josiel, sa pagtrabaho sa ni all the time. Nagataas ng aton sa ni nga blood pressure, kag nagataas ng aton sa ni Sir Josiel, risk sa heart strain over time. Imagine nun talang confirmi ka po yung aton sining Corazon. Confirmi, Sir Josiel, ka palang hugot ang aton sining kaugatan, kataas aton sining blood pressure. Ti eventually, ano lang matabo sa aton? Munigin na sila sa ibang, Sir Josiel, nga basi, matumba kang away sa isang samad.
1: So in short, sini happiness and sadness, either ha, or worry and calmness. Ang pagkakalma, mubla kag permi ka lang na yan nag-worry, mahambalik ka, ang pagkakalma is good para sa lawas ta, pakalmahon tang lawas ta. Hindi man maayo, no? Nga, isa lang gid ka emotion na magahari all day long sa ato sininga lawas, Dok Leo.
0: Balan mo, Sir Josie, lang aton sininga lawas nag-react ni. Depende sa kung ano nagkatabo sa palibot ta. Like for example, karon may sunog na si mo sininga silingan, pero kalma ka lang gyapon. Kalma ba lang daw sa wailan sa imo? Lain na yun, Sir Josie, nga kalma ka nga ma-abdik mo.
1: Oh.
0: Why ka bala nag-panic bala? Kasi sa kalma nga, ginatanaw-tanaw mo lang layo ka ron.
1: Pagkatapos mahambal, ay, kakasunog ng balay. Pagkatapos, singgit ka lang imo kay, why kayo mo magwas balay mo?
0: Karay, Sir Josiel, so dapat bulo balanse lang para nga hindi kita madula sa ni Sir Josiel sa ginatawag husto na ton nga response kag reaction sa kung ano man na nagkatabo sa ton palibot.
1: So if we speak about makaapikto ini sa ato sa ning blood pressure, sa sobra na ito sa ning worry, sobra na ito sa ning pagbatsyag permi lang kulba, it could possibly result Dok Leo sa stroke?
0: Posible, Sir Josiel, kapin pa kon iban pagin yung mga risk factors ara na sa imo.
1: Oh.
0: Dugangan pagin sa imo sa nga mga lifestyle. Kaya kung masami nga daan, Sir Josiel, ano, stress ang isa katawo, ang iban sa niya waisinggana magkaon. Pero ang iban gusto, Sir Josiel, magkaon-kaon. Kaya nagahilab ang ila sa niya pamatsyag. And usual, ukon sa kalabanan, Sir Josiel, sini mga unhealthy pa, ukon mga makalamay, abi ang gina-crave gid sini. Ti resulta, Sir Josiel, bugat pagid sa Corazon, ara na nga daan ng emosyon ng emosyon, dugangan pagid sa nisikakulang sa nutrisyon.
1: Ina, bangon siyang kakulang man naton sang ideya, Dok Leon, how to counter para mapakalma naton ang kagalingon naton sa tion niya sa very, very stressful sininga situation.
0: Correct, Sir Josiel.
1: So, dapat kay balo kita kung anong mga dapat naton imo, anong dapat naton kaunon, anong dapat naton sininga imnon para magkalma nga to sininga kagalingon. Pero speaking about these emotions, labi na gina mga nag-a-star nga mga negative emotions sa aton, nagapabilin nga mga negative nga mga emotions. Anong epekto ya sini, Dok Leo, sa ato sini nga paminsaran or paminsaron kag sa ato sini nga utok?
0: Sa Sir Josiel, hard to focus.
1: The
0: short ang aton sini nga ginatawag attention span, Sir Josiel. Madali kita sini ma-distract. Memory feels weak. Madali makita sini malipat. More anxiety and overthinking. Amo ning isa, Sir Josiel, sang damo nga problem subong. Tuman nakabalaka, tuman nyo pag overthink. Ini ba lang overthinking gani, Sir Josiel, anong hindi man tani na matabo ah.
1: Oo.
0: Dagalin para sa imo bala, daw gina-internalize mo na o kung daw gina-butang mo ng imo kagalingon dira. To the point, Sir Josiel, nga hindi mo na ma-enjoy ang sasubong. Kay sige ka panumdom, sinisang palabuton nga, why ka gani ka balo kung buhi pata dito pag-abot sa panahon. Mood swings or emotional exhaustions. Daya ara, Sir Josiel, ang pagka-irritable. Dugang pagin sini ang pagka-maakigon. kun permi mataas nga ton sa ni Sir Josiel nga emosyon kag reaksyon.
1: So in short, sini ang negative nato sini nga mga emotions kag Balatiago nagaresulta man sa negative naton sini nga output physically. Labi na gina display man naton kung kaysa nga ano bala pag sinalayo kag pagbinatasan. Pero sini mahambal nga matingalang tao nya do ka tama man sa kauna kakalma na nga subong siling niya gamay-gamay lang nga bagay sini maningal na sa kamaninggit tao. So but hambal doon sini may negative emotions nga ara sa sulod nga nagahari nga nagaresulta nagkagubwa pati mo sini tawag nato sini human to human relationship.
0: Correct, Sir Josiel, amo gani na nga sa aton sini mga tagpalamati kung makakita ka mo sa mga tao nga amo sina di man siya amo sang una pero naglain subong ukon mga family members ninyo hindi kita dayon mag-jump ukon hindi ta pag-encounter sa reaction man naton Sir Josiel nga maakig man kita or balusan man naton suno man sa ginpakita man nila sa aton kundi try ta anay no siguro to kibon
1: no.
0: Ano pala ang posibleng nga mga kausa o kung mga kabangdanan sina
1: tang iban sini kinadala na lang gani sa langolango kapin pa ko magkanto ka sa tiyendahan dok layo kanto ka sa utanan kag isdaan nang agapab lang gaburingot don pagkatapos hambal nga siya bagulang guro kagi Bombay ay pero anong epekto yan naman sini dok layo na permi lang, amo na, gawuri ka lang permi, stressed ikaw, ang feeling mo so always daw, ara na nag-gasete ng anxiety sa imo. Anong epekto yun sa ning sato sa ning digestive system?
0: Sir Josiel, isagit sa ning daw laban-laban direct agit niya magbatsyag, no? Gakutoy-kutoy permi ng aton sa ning sulok-sulok o kung aton sa ning atyan. Acid reflux, nag-hapdos, kag nag-pinot aton sa ning paginawa, ga-aslo mga aton sa ning panabor, diarrhea or constipation. Konseling na kapila magbalik-balik sa sa CR sa pag-itsar, may araman kung kaysa Sir Josiel nga pila man kaadlaw nga hindi ka makabisita sa CR sa pagpamuhin. And loss of appetite because digestion slows down during stress.
1: At ikaw naman kung stress ka gali, gahina, buta mo sila kung sa galingan na ipatodok leo, kagrigsaan na kung ang imong RPM, butang tabi, 10 times per minute. Kung under stress ka gali, ganubo na sa 10 times per minute, for example, ang RPM mo, Dok Leo?
0: Ang imo siya nga revolution per minute. Nagahinay siya. Kag ang problema, pagin sa ni Sir Josiel, abi, why na nagkakasinanto, wala ang signaling system na ton. Hina na imo siya nga digestion, sige ka pa sa ni sang panginaon. Ang iban ha, pero may iban man Sir Josiel nga madulaan sila sa ni sang gana sa pagkaon during stress. Pero ang iban, nagkinaon nga nagkinaon during stress Sir Josiel ukon sa panahon nga abuton sila sang ila sa ni nga ginatawag mga emosyon nga hindi na balanse Sir Josiel. Pero normally digestive system affectado gid Sir Josiel, stomach kagaton sir nga tinae kun hindi balanse nga aton sir nga emosyon.
1: Sa ato naman abing pagtulog Dok Leo, if you are under stressed, apektado gid katama sini Dok Leo. Una sa tanan nabudlayan gid ikaw nabudlayan ikaw magkuruting di magtutoy sang katuyo Dok Leo sa lawas mo.
0: Bisan anhon mo Sir Josiel ka kwan kagdatawag pangita sang katulugon, may mga termino Sir Josiel siligay nun nga daw wala ko ginadapuan sang katuyo.
1: Wow. Mga poetic mga terminologies na Dok Leo.
0: Correct Sir Josiel, ako rin na ganyan may termino man niya, ginapalagyuhan ako sang katuloyon. Tungod nga nag-worry Sir Josiel, ako overthink. Abisin sa inyo nga nag-overthink dira nga mangin maayo o kung nangin maayo ang pagtulog.
1: Ambal nila sino pada ang libugando kung nung gahuragok.
0: Gusto gid Sir Josiel, no? Wala gid. Kaya nga man, budlayan ka magtulog kung galibog imo ulo o kung sobrang imo pag-worry o kung kabalaka. O kung isama ni isang kabangdanan Sir Josiel, no? Kung makatulog man ikaw, utod-utod, nagabugtaw-bugtaw ikaw dos oras sa gabi. Kagdi, siyempre, ang eventual effect ni Sir Josiel, hindi ka mahamukan, hindi ka makatulog sang maayo, hindi makabulig o kung hindi makatrabaho ang lawas sa pag-repair tani sang lawas during sleep.
1: So, muna nang punto, Dok Leo, nga kung hindi ka na ganit katulog, isa dira to buwan ikaw anxiety to buwan ka na nervyos.
0: Connected ng duha abi Sir Josil.
1: Oo, oh, sa tulog no.
0: Kung kulang ka tulog, possibility ara ang anxiety o kun ang nervyos Sir Josil.
1: Tuway ka pagana magkaon.
0: Yes. Tukong ka batyag ka man sina, burdayan ka man mag tulog. Complicated Sir Josil.
1: Okay, if we speak about the overall health naton, nag-set in sinay mga komplikasyon bala kag mga infection, pamalatian bala Dok Leo. Ang terminology ninyo sini nga mga eksperto Dok Leo is naghina ang imo sini nga immune system. Kung magkapadayon ini mga negativities or the negative emotions or mga emotion nga bisan pa hindi pa negative, sa imo sini nga lawas magapabilin ina dara kag ini dayon ma-cure. Hindi dayon bala mahatagan sang balance, Dok Leo. Anong epekto yes ini sa aton overall nga immune system?
0: Pasunod din Sir Josil mo, apektado ang heart, brain, mental health, digestive system, hindi ka makatulog. Kag, without good sleep, your body cannot repair itself well. Resulta Sir Josil, weaken immunity. Make you catch colds more easily. Madali ka matapikan sini kung malatunan sini sa mga balatian tungod sa kagaw Sir Josil o kung mga sakit dira. Kag mahina Sir Josil ang recovery kung ikaw sini ang malatnan. Laki pa bisan masamaran ka lang ganit Sir Josil, isa niyo nagpahinay man sa aton sini nga pag-ayo.
1: Abi mo diabetic ka na Dok Leo. Gali kay overstressed or pirmi ka lang stress, dugay man gali magayo pati pilas mo ha.
0: Correct Sir Josil, kag posible nga dira makita padulong Sir Josil kung masami kita stress sini tungod affectado nga aton sini nga insulin.
1: Sa aton sining lawas overall Dok Leo amutok ina na pagmensyon nato no? Isa sa mga direktay sining epekto kon under stress ka permi or ini mga emotions magahari permi sa imo sining lawas apektado ang overall body condition naton una daram batyagan ta pala nakit lawas ta Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, pabalik-balik sining pala nakit sang lawas, that's why try nyo balahi ka pa bala ang abaga. Isang tao nga masami stress,
1: matiga.
0: So sa mga ginatawag sa mga naga-massage o kung sa mga nakabalos na ginaamat-amat nila na pahumok Sir Josil. Kapalang hugot ang abaga, gasakit sini ang liog, tangkugo, sakit sini ang ulo. Bisan pa ganin Sir Josil ang bagang no? Nagapalang alay ang bagang sang iban sini tungod sa pag-ugtom. Sa panahon nga masami sila stress or akig or kung ano nga emosyon nga nagasobra sa ila sining reaction Sir Josil.
1: Hindi mo lang galik yung kisama talupang dantuod no kung akig ikaw permi Dok Leo even no mahambal nga daw ay makugugtom nga gaalay bagang ko ako. Inabangod kay hindi mo lang kung kaisama notice pero gaugtom ka gin man ya.
0: Correct.
1: Now if we speak about this ginatawag naton ini emotional pain no, ini mga negative nga mga emotions naton that causes pain or kasakit sa ato sini nga balatyagon sa ato sini nga emotion na Dok Leo. This could also somehow abi maka mahimo ini into a physical pain ano ba tiyaga naton emotionally.
0: Unfortunately Sir Josil, while na nag-evaporate abi kag basta lang madula ang emosyon na naton kung hindi balance kag sobra-sobra kundi nag-affecto sa aton sa ring lawas nag-translate ni Sir Josil sa physical nga problem o kung pala nakit like for example ang tuma na kasubo Sir Josil nagresulta sa tuma na kakapoy kag bugat sa lawas. Ang tuma na kaakig Sir Josil nagresulta Sir Josil sa pagpalang hugot sa aton sa ni kaunran pagsakit sa ulo. Ang anxiety nagresulta sa stomach problems pagpalangurog kag restlessness. Ang tuma na kasubo pagpangasubo nagresulta sa tuman nga kakapoy kag nagahina ang aton sininga resistensya o kon immune system gahina ang aton sininga defensa batok sa sakit tungod ang aton sinilawa Sir Josil nagapahayag sang kun ano man ang ara sa aton sinipaminsaron nga nagaka-translate o kun ang aton sininga emosyon nga gina-translate Sir Josil physically kun hindi nato ni na mabalanse.
1: Actually nga to sinina batyagan Dok Leo do cycle man ani mo. Kalipay kag sakit balakon kaisa ang pagsalasala kag ang pagkakalma.
0: Mm-hmm.
1: Doon nag-cycle man lang na. Subong adlaw daw kakalma si mo. Sunod nga adlaw, ay, ano ni siya nga daw, hindi sa mapahamtang. Subong adlaw, masubo ka. The following day, may beskon ka isa nga, malipayon ka naman. It becomes a cycle.
0: Kag normal malang ina, Sir Josil.
1: Mm.
0: Kahit hindi man tanan nga adlaw sa kabuhi ta, malipayon ta. Much more nga panumdumo na ton, nga hindi man tanan nga adlaw sa pangabuhi ta, may kasubo kita. O kon mangin masinulubon kita. Kaya nga man, cycle lang gani ini. Depende na lang ni Saton sa nga pagbalanse.
1: Oo. Oh. Pero can we consider, Abidok Leo, ang tanan nato sa nga mga emotions, ang mabatsyagan tabala, Dok Leo, ano, normal ini, Dok Leo, makahalalit bala ini, makaapikto ini sa aton ikayong lawas, Dok Leo?
0: Since nga ang aton sa nga emotions, Sir Josel, gira sila nga signaling system, helpful ini, kinahanglanon ini kag hindi ni makahalit sa aton sa nga lawas. Pero kung nga, nga nagabalatian kita tungod sini, tungod nagakadula kita sini sa balance, Sir Josel, masubrahan kita. Because emotions are not the problem. Ang problem na to lang aton sini, sobra-sobra sini nga, reaction dari Sir Josel. Kagang isa pagit sini, kung ang aton sini nga pagpahayag man sang emotion, sobra-sobra man, Sir Josel, may ara pagit sini nga isyo. Kung ang emosyon man naton karon ginabaliwala man naton, Sir Josel.
1: No.
0: Kung ang emosyon man naton karon ginaugto man naton sa ni Sir Josel, without release, dari man sining isa ka problema, Sir Josel.
1: Mm. Since Sir sini dapat balansihon ta, Dok Leo, no?
0: Correct.
1: Itong pamangkot sini, hindi mga emotions naton, Dok Leo, pwede marimedihan ini, pwede marimedyuhan ini, if supplementuhan tang lawas tabi sa mga healthy foods.
0: Yeah, pwede gid, Sir Josel. Kasubong man nga kon emosyonal kita pagkatapos sige kita kaon sinisang sugary, Sir Josel, inom sinisang mga sugary nga mga ilim noon.
1: Mm.
0: Dugang pagidbingit tigre tabli na ton.
1: Number one gid nga triggers per me is sugar, no?
0: Ang sobra, Sir Josel.
1: Oh, ang sobra nga intake sa sugar.
0: Klaro, talang ang sobra, Sir Josel. Kaya ito ginistoryahan na ton, di emosyon, normal eh. Pero ang sobra man namong hindi mayo.
1: No. So ang sobrang intake na ton sa sugar, nagapaworsen sang aton sa nga emotion.
0: Nagadugang irritable, Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Pero primero, daw heaven ang iyong humatsyagon, makakaon ka sang gina-crave mo, Sir Josel. Pero tungod sa pagka-afekto sa Sir Josel sa imbalance ng aton sugar, ga-afekto sa aton sa nga modo.
1: Oo, ante, bakal ka ice cream, mamakon mo ng namit-namit ko naman, lipay-lipay. Gito, nalabot siya ko ng langit sa kalipay. Gito, nakakaon na ice cream.
0: Mm-hmm.
1: Sige-sige, akaon na ice cream. Kasi niya, daw permi lang ko lipay ko kaon ko ice cream ah.
0: Mm-hmm.
1: Pagkalipas isang bulan, lugar magpa-check blood sugar ya, 20 na.
0: Hindi, subo naman siya.
1: So, speaking about sa muning mga gina-display nato ng mga emotions, kag nagapabilin it malawig sa ato sa ring lawas, pamatsyagan, kag paminsaron, Dok Leo, nga makadala sang kalainan sa ato sa ring ikayong lawas, marimedyuhan sa mga nutritious sining mga pagkaon kag mga pagkaon sining dako ang sining pwede mabulig according sa sining mga mapuslanon dira nga mga nutrients, specifically ano ining mga pagkaon ang makabulig sa aton, Dok Leo, kumon ha nga mga pagkaon.
0: Okay, pagabot sa pagkaon, Sir Josel, duha ang mayor sila nila sining mahimo. Pagdugang sini sa makinanglanon nga nutrients para kita sini ang mangin mabuligan nga mabalik sa balance, Sir Josel, nga aton nga emosyon.
1: Mm.
0: Kag mabuligan man nila pagid handle ang mga resulta na sang aton sini uncontrolled emotion.
1: Uh-huh.
0: Like for example, ang makita sa kusina naton sini nga ahos nagabulig suporta sa aton sini nga heart and blood circulation, nga ang heart naton, Sir Josel, pitik sang mas badasig kag ang kaugatan naton, Sir Josel, nagapalang hugot ang blood pressure naton, nagataas kun masami kita sini emotional.
1: Mm-hmm.
0: Mabuligan nini sang garlic, may ara man sang anti-inflammatory and antioxidant properties kag makabulig man, Sir Josel, sa aton lawas sa paghandle sang stress better, even indirectly. Pero mabuligan niya, Sir Josel, ano, kun kay nga man kun ang aton sa ring lawas healthier and less inflamed, makabatyag kita, Sir Josel, sinisang dugang o kun mas istable sini kag less physically drained nga nag-aapekto man sa aton sa ring modo.
1: Garlic ha, buta malon ahos.
0: Correct, Sir Josel.
1: Okay, kun sobra ka kaakig, Dok Leo, kadto ka lang sa dapog pagkatapos mag-usap ka kahos.
0: Mm-hmm.
1: pagkatapos sa baylo dayon ang imo sining amudo mo.
0: No. Eh?
1: Kay unas tanan makawas ba ba mo dok layo?
0: Amo sining gadu ka lang to sa niyo.
1: Ah, hindi ang iban ka pangakig pagigani.
0: Mm-hmm.
1: Sa pi aya sa kapagkakahang.
0: Kundi sa host ka na nakig.
1: Sa host ka na nakig. Oh, pagkatapos ang balon ka na lang sa upon mo sa balay, birahi da kakaon ka host kag buyayaw.
0: Pero at least kung sa host ka na nakig, makabulig sa simo korason kag may antioxidant properties.
1: Oh. In short, hindi mabuligan niya, Dr. Leo, manage, no?
0: Correct,
1: ang mangin ipikto sa mga negative nga mga emotions na nagahari sa lawas.
0: Ta. Correct, Sir Josiel. Ha? Hindi mo lang pag, hindi nyo lang pag ikwan, ha? Hindi nyo lang pag dalahiga ang ahos, ngayon pang haboy nyo.
1: Kauna ninyo.
0: Kauna ninyo.
1: Hindi nyo pag ihaboy, kagilapta sa surod sa balay, bla.
0: Mm-hmm.
1: Bisan, amo na gani, laban-laban may naka-experience na gin sini, nga may akig, bla, pagkatapos nagtimo sa ahos, mga pala, PI niya, ha? Sa pagkakahang.
0: Na-divert na yun.
1: Oo, dito na lang ang akig sa ahos. Ano pang iban sini Doc Leo nga common sini? Utano na be for example kag iban pag sini nga arap lang sa ato sini nga palibot nga makabulig gud to nga malikawan naton ang malala sining epekto sa paghari sa mga negative nga emotions sa ato sini nga lawas.
0: Isa sini Sir Josilman ang madahon kag berde sini nga utan amo ang balunggay.
1: Mm.
0: Nga paano sa makabulig? Tungod dagaya ini sa bitamina kag mga minerales kasubong sini sang iron, kasubong sang calcium, kasubong sini sang pila pagit yung mga vitamins nga nagabulig, Sir Josiel, para mangin na energetic kita. Kaga mahatagan gindi isang dugang nga ginatuwag pagpuno ang mga kakulangan dira kung nutrisyon ang pag-istoryahan. Magluwas pa nga may antioxidant kita. Ano ang iyasin ni angot sa aton sa nga balatyagon? Kung manubo gani Sir Josiel ang aton sa nga energy, kagkulang kita sini sa nutrisyon, nagapalala ni Sir Josiel sa aton kakapoy kagpag-irritable.
1: Mm-hmm.
0: Which is madugangan siya sang balunggay nga nagabulig pabaskog pabakod sa aton sa lawas nga eventually kun amat-amat mapunaan ang kakulangan sa aton sa nga nutrisyon na kinanglanon Sir Josiel, ma-improve man ang aton sa nga mood stability.
1: Ang mood lay sini kun may high blood ikaw Dok Leo eh.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos permi ka lang blaga pangakig or akig.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang hambal nila daway kuno may ginatuga kuno nga adlaw ang makaako kuno indi kay mo yakig bala.
0: Mm-hmm.
1: So ang possibilities na kun may high blood ka takion ka permi sa imo sining high blood pressure Dok Leo.
0: Pero Sir Josiel kati mataas permi ang imo sining emosyon, taas man ang imo sining blood pressure.
1: Mm. So delikado ha. Muning dapat sa mga kauturan ta kay balo kita mag-manage. Actually it's all about management and partly it's all about mansato sa mga food intakes.
0: Correct Sir Josiel, pero ari gid ang pinakaimportante nga dapat gid naton tandaan. Hindi lang kita magsiling na ay tung ang ako ni Muson tungod sa base sa concerning hormone, tungod sa kakulangan ko sa nutrients. Actually number one gid sa aton sa mga tagpalamati gusto kita may baguhon nga reforma sa aton tugalingon. Decide kita nga aton inabaguhon.
1: Mm-hmm.
0: Support ang nutrition.
1: No.
0: Hindi sila na isalig to dira tungod sa emotional mga imbalances, tungod ng emotional ka. Yes, my point. Pero pinaka number one, gid, decide ka. Decidido ka dapat nga baguhon nina.
1: Mm.
0: Kaya mo nang isang nga mag-command gid sa aton.
1: In short, gali, ang pagpakalma sa kogalingon naton, Dok Leo, ah. Parang dasig kita bala maka-move on, tawag naton sa isang mga emotions nga ini. Hindi lang gali nga mag-inom kita sa mga ginapainom sa aton pampakalma, Dok Leo. Mm-hmm. Ha? Pero kung nagakaon ka gali sa mga healthy foods, madasig maka-recover ikaw sa mga negativity nga inay, Dok Leo.
0: Mm-hmm. Correct.
1: So, importante para hindi ka sagi ka lumoy sa kung anong ginapainom sa inyo, dira. Para lang nga magkalma ang inyo sining ako galingon, para hindi na kamo magpangakig, hindi lang ka permi mag-worry, pagkatapos ining daw, hindi, daw, parang hindi ka daw gina-anxiety lang permi, gina-panic attack. So, dapat nga kaon kita, amo gining liabi, kaon kita sang mga masustansya nga mga pagkaon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel, no? Kay ang pagkaon naton sa masustansya nga pagkaon, magluwas nga, una-una mag-decide kita nga pabakuron ng aton to galingon.
1: Mm.
0: Kaya mga dapat kita baguhon sa aton sa nga baratsyagon, kaya emosyon. Ang mga pagkaon, Sir Josiel, nagabulig man para nga aton balang self-will, kagang willingness naton, Sir Josiel, maayodahan pagid.
1: Mm.
0: Pinagi sa mga vitamins and minerals. Kaya madumduman ka wala may isa kapasyente yung pamangkot niya sa Dr. Tidok. Daw okay naman ang pamatyag ko.
1: Mm.
0: Saan ako makagwa? Sinyate, kung halimbawa, okay naman imo pamatsyag, makagwa ka na yun. Pero kung magpaliluya ka, basi madugayan kapagid.
1: Mm-hmm.
0: Buta malang, Sir Josil, may point ang aton sining panghuna-huna sa pagpabakod o kung pagpaluya sa aton lawas, sa pagpamasakit o kung pagpadali sa pag-ayos.
1: Amo na yung akong ma-hospital, gani, ginapamangkot ka bisan sa doktor, kapin pa kung may mga medical procedures. Sinyate nga, kaya mo na ko galingon mo, ha? Mm-hmm. Masami ginapamangkot sa doktor, if you're in the state of recovery na, mambalik, oh, Dok, saan ako pwede kagwa? Sinyate, okay, kaya mo na ko galingon mo, ha?
0: Mm-hmm.
1: In short, ang doktor na siya, nga makareseta sang kinanglanon nga bulong para sa imong sining ginabatsyag. Pero primarily, ginapamangkot ka sa doktor kung makaya sa lawas mo kung hindi.
0: Tagang willingness, bala Sir Josil.
1: Oo. Titi, for example, sina Dok Leo, balunggay, pagkatapos garlic, makabulik ina, sato sininga ko galingon, to fight mga negative emotions, especially nga maglawig sato sininga lawas. May aray na sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo. Ang pamangkot sina, mga pila ka kapsula ang kinanglano naton si ni Dok Leo para nga masiling naton la masuplementuhan kita sa enough sininga supply sa makuha naton si nga mga nutrients sa garlic kag balunggay, Dok Leo.
0: Pwede kita makainom si Sir Josil twice to thrice daily. What commonly ginasuggest natin, Sir Josel, pwede kita makainom sina sa aga kag sa gabi. Pero kung manotis mo nga doon, medyo taas ganyang emotion na nga emosyon, gamay diprensa, ano kadako ganyang emotion na nga reaksyon, pwede ka makatumar sa ni up to thrice daily for a couple of weeks or up to 3 weeks.
1: Now, anong ano sini mayo nga tiempo sa pag-inom, Dok Leo, before or after meals?
0: Pwede observe ta ang time, Sir Josil, nga 10 minutes before sini kaon o kung 30 minutes pagkatapos kaon.
1: Okay, tandaan niyo na 10:30, ha.
0: Correct.
1: 10:30, 10 minutes before meal, 30 minutes after meal.
0: Correct.
1: Okay, it's either 2 to 3 times a day pwede ka mo ka inom sa Santon Plus Gold Capsule. Makabuligi na, ha. Labi na gid sa permida, mainiton balang ulo, kaga daw permi lang hambal nila Atlas. Sila niya, guro, tatay mo si Atlas ay. Pasaan niya ang problema, kabilog ka kalibutan.
0: Kati si Atlas, gano'n portray nga nagalukdo kalibutan mo.
1: Oo. Hamakon mo na problema, kabilog ka kalibutan, nalukdo mo. Kahit tibilog ka kalibutan, globe na lukdo yan mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang dako, galisin niya makabulig, Dok Leo, sa pagpaganagan sa ato, sinin nga balatsyagon. Kagpagbalansi sa mga hormonal imbalances, also is dice of lavon, no? May ara sa Santon Plus coffee mix, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: So, if you want coffee, for example, ni mo gid madula abi sa imo sa nga habit na magpangapi. Sa masami ba lang daw ka lain ka pa matyagan ko bala subong ay iba na kamuno gid.
0: Mm-hmm.
1: Siya nga kun maakig ako sa linya tag isa ka adlaw sa linya. Nga do akig lang ko permi.
0: Don di madali mo pawan.
1: Oo. Makabulig gali sina Dok Leo, pabalanse sa hormonal imbalances, labi na gid kon ara na sa mga babae sa menopausal stage, no, or age, Dok Leo?
0: Dugang pagkita niya, Sir Josil, sa pagka-irritable. Maglas kung may mga hormonal imbalances pagkita niya related sa pagka-menopause.
1: No.
0: Makabulig, Sir Josil, ang self-lavon. Kay isa sina nga mabuligan niya once nga ginatawag, bisan paano mabulo-balanse ang hormonal imbalances, dara mapakalma na. Kung magluwas pagkita siya ng Sir Josil, mabuligan pagkita niya ang aton sining ginatawag tawag blood circulation, aton sa ninyo lawa sa pangkabilugan, pati aton sa ninyo kurason, reproductive system, malungan pagid. Kagang isa pagid dira, Sir Josil, nga nagahatag sa pag-irritable sa tao, kung permi bala nagabatyag nga daw masami, I mean, masami ginagutom, nagahilab ang sulok-sulok, irritable man ang tao sa Sir Josil eh.
1: Oh.
0: Ang manami sini sa ginatawag Santon Plus Coffee Mix, kay tungod sa iya sininga protina nga upod, halin sa soya bean, halin sa spirulina, halin sini sa balunggay, dugay ka gutumon, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: That's why ang masami na ton nga mabatian sini sa nagainom sa Santo Plus Coffee Mix, damo sila sa mobra, Sir Josil, kag daw tuloy-tuloy, kay di sila basta makabatsyag gutom, kag kapagsik nila, aragid.
1: Oh.
0: Isa ini sa mahatag man nga duga nga binipiso sa pag-inom sang Santon Plus coffee mix. Kapin pa ang ibang sa ni Sir Josil gusto mag-inom sang coffee nga waay sing caffeine. Kagkun emosyonal, kati manami ko nang emosyon nga gina-cafe, Santon Plus coffee mix, kati waay sing caffeine, Sir Josil. Kag ang isa pagid sa bintaha, kati bisan bata nga 5 katuig, ya?
1: Mm-hmm.
0: Pwede ba ka-inom sa ni Sir Josil?
1: Kagamon ang long-term niya sining effect kung sige-sigihon mo, Doc Leo. Ang iban sini siling sa to nag-feedback bala.
0: Mm-hmm.
1: Siling niya sumugod nga naginom ako Santon Plus Coffee Mix in sige-sige ko after a month siling niya. Nga do nagkalma nga akon sining paminsaron permi kag balatyagon. Sa una sini do permi sa akon ka mainiton gamay lang ko kaysa nga diferensya dayon ko paningal.
0: Mm-hmm.
1: Pero isa ka bulan gin sige-sige bala inom sang Santon Plus Coffee Mix, Doc Leo. Sa dog ano? Dog galaba akon pahanunot kag pasensya.
0: Ah, hambal sang kilala ko. Ang bana yaman to ya, Sir Josila, ang may problema nga medyo irritable bla. Sige sige yaman pa inom kay kalabanan sa mga asawa, Sir Josila, mabatian bla naton hormonal imbalances. Pero sa lalaki may ara man manifestation, Sir Josila, irritable man eh. Lango-lango man ni Sir Josila siya sang sugod sang ginpa inom kasi sa siya dok sang Santon Plus Coffee Mix. Siya nagdako kag naglaba.
1: Pasensya.
0: Pasensya.
1: Oh. Abi ko kon nag ang bana ya nagsingki tapat bala, Doc Leo.
0: Mhm.
1: Sila niya permi lang siya daw akig.
0: Mm-hmm.
1: Gambal nga, dali na, tulog ta.
0: Ah, nakaturbo na yan.
1: Pero dari sa pag-manage sa ito, sila nga, ano ha, mga emotions nga, kung maglawig bala, kung magsigisigi man, hindi man galit manami sa ito, sila nga kayong lawas. Now, kung mo kayo ang Santon Plus Gold Capsule naton, nami ini siya imnon 10 minutes before meal or 30 minutes after meal. Tang iban sini nagainom pagi Doc Leo premium D3 softgel capsule kinopdan pa nila na gani sa Salton Vitamins ya mo nang tatlo gid ka kombinasyon ang naandan sa mga kauturan tang imnon. Ano naman ya madulong deri sang premium D3 softgel capsule nga bulig abi or kaayuhan Doc Leo sa mga malala ng epekto sinisang nagaprolong sini nga mga emotion sa aton lawas.
0: Actually, isa, Sir Josil, sa pinakamanami o kung pinakamadali, kag libre na ito yung mahimo, kung na medyo retable kita, pasilak kita sa adlaw.
1: Aba.
0: Nagabulig na panami o kung panayanaya sa aton sa nipaminsaron, Sir Josil.
1: Uh-huh.
0: Hindi lang magpatama, ha? Kaya mag-init ulo sa iba na. Kung masubrahan man ka ragimuot, karon kag masubrahan man katagite sa init bala.
1: Oo, nasunog ang skin.
0: Nasunog ang skin. Kapin ba kung may mga skin regime o kung gina-apply dira ako na nawala, Sir Josil. Pero, scientifically, ang vitamin D3 nagabulig, Sir Josil, regulates ang mood-related brain chemicals. Ang low levels, Sir Josil, sang vitamin D3 nagresulta sa low mood and fatigue sa pila sini ka mga tao. Kaya ang vitamin D3 nagabulig support sa brain and immune function. So, tungod ng ang kakulang gali, Sir Josil, ano, base sa pagtuon sang vitamin D, nagapakita nga ang tao mas kapoy kag hindi bala, Sir Josil, manami ang paminsaron bala instead nga manaya-naya do ka ginatawag low and unmotivated sa iya nga kun ma-correct kali ining deficiency, Sir Josil, makabulig para ma-improve kag mabalik sa balanse ang mudo.
1: Okay. Ano naman ya, Doc Leo, ang maayos ini nga pag-inom sang premium D3 softgel capsule before after meal, Doc Leo?
0: Pwede kita makainom sa ni Sir Josil like 10 minutes man gyapon before or 30 minutes after meal. Preferably sa aga o kun sa udto, Sir Josil.
1: Okay, aga kagugto ha.
0: Correct.
1: Sa premium D3 softgel capsule. Now, ang vitamin C, Doc Leo, kaya mo ning pinakakumon actually. Damo kita sources ang vitamin C sa mga pagkaon ta, sa mga prutas, sa mga utanon. Pero kung balaan ninyong hindi ka mo makakaon sang prutas, hindi ka mo makakaon sang utanon, balon ka mo sang Santon Vitamin C.
0: Correct.
1: Ang vitamin C, ano naman niya, Doc Leo, ang mahimo niya sini? If we speak about our emotions, if we speak about stability sa ato sini nga mudo, Doc Leo.
0: Ang tao, Sir Josil, nga emosyonal. Irritable, madali maakig, permi nagaakig, permi nagaugtas, masinulubon, mabinalakon, madasig, Sir Josil, madrain ang ilang vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang problem, kayo ay nagahimo ang lawas sa isang vitamin C. Diri sini nagasulod, Sir Josil, nga ton sa ringa Santon Plus Vitamin C o kung Santon Vitamin C para sa mga tao nga emotional, Sir Josil. Para nga ang madasig nga pag-drain sa nga ton sa ringa vitamin C tungod sa ton sa ni wai na sa lugar nga emosyon ang masupply yan, Sir Josil. Kung ginatumaran na ton sa Santon Vitamin C.
1: Now, pamangkot si ni Doc Leo, ang ining unstable nga mudo. Kagang mga emotions nga negative emotions nga nagadugay sa ato sa ring lawas makadala ini Doc Leo sang palang malasa ato sining panit Doc Leo.
0: Isagit Sir Josil. Kay nga man ang isa sa posibilidad kung stress ang isa ka taas Sir Josil masami sa nagaihi.
1: Mm-hmm.
0: So resulta nagamala ang aton sining lawas. Literally Sir Josil that's why ato gining panit sini naga dry kag naga kolorinot gani ang iban sini nga panit kun tuman ka dry Sir Josil. Isa ini sa gidatawag manifestation o kon makita naton Sir Josil sa aton lawas kun masami kita akig o masami kita sini emotional o kon stressed kita.
1: Ang resulta ay gali sini ano kolorinot kag luyat-yat ang imo sini nga panit at layo no. So, you need collagen, magamuna, Doc Leo?
0: Kinanglan nun, Sir Josil, ang collagen.
1: Oh.
0: Pagabot sina. Kagang isaman, Sir Josil, sa bulubantayan sini, kung emosyonal ang isang katao, pating atay natin sini, affectado man eh.
1: Mm.
0: Isaman yung makabulig sa aton sini nga liver, ang mag-glutathione. Especially sa paglimpyo sa aton sini nga lawas.
1: Oho. So, tiara na, if you want glutathione, actually, kag-collagen, unconsciously, makuha ninyo ina kay nanadagin man kamo pangapi o daway orasan pagpangapi ninyo to make it sure nga may makuha kamo suplemento inom kamo sa Santhon na gold coffee mix.
0: Correct Sir Josil, kay ti may iban iyang bisan emotional sila Sir Josil pag abot sa niso oras sa nga taga kalafe maumpawan sila mo.
1: Mm-hmm.
0: Naganami ila sa nga mudo kapin pa at agonta kapin pa kon ang coffee Sir Josil may mga sangkap nga nagapanami giman nagabuli giman panami sa aton sa modo.
1: Oho. Just like Santhon Gold nga may collagen glutathione, syempre may garlic dira Doc Leo kag balunggay.
0: Correct Sir Josil.
1: May mangustin ang palaya kag spirulina. Amo nang iban gani nga under stress Doc Leo. Kakadto na lang kung nintong hilit-hilit pagkatapos magpangapi.
0: Correct, Sir Josil.
1: Kaya muna nga ito, sining stress buster mo bla.
0: Mm-hmm.
1: Makahigup ka sang kape, pagkatapos makahuyup kaya sang hangin sa bilog ka kalibutan. Nga matyagan mo mapalid ang tanan nga negative sa lawas mo. Daw maka pahawan-hawan bala sa imo sining balatsyagon, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Pero atagon man nato na nga hindi sa tanan nga tao nga stressful kag emotional, paborable ang kafe para sa ila.
1: Mm-hmm. Pero ining, Doc Leo, tawag nato sining ipikto sa ato sining pamanit bala. Mag-colorinot na ini because sobrang stress, no? Isa na sang dako man sini nagapalaway sa ato sining skin condition mambal kang kalain daw pwede ko makapirma siya ng pirma ni Marcos daw pwede mapirma sa panit ko balagagi.
0: Mm-hmm.
1: Kay nag-arikabo mo we don't know externally pwede na to nini mabulong abi ang pagkolorinot nga ini pagka-arikabo nga ini just like for example sang habon abi Doc Leo ning Santhon plus herbal soap and clear skin herbal soap Doc Leo
0: may taba ka dako ang factor Sir Josil ang habon na ginagamit ta sa health sa aton sir nga panit. In fact bisan hindi ka pa sa ni tuman ka stressful or too emotional or hindi abi stable ng emotion ng emosyon Sir Josil kung ang sangkap sa emosyon nga ginagamit ng mga habon kung gina-apply sa emosyon nga panit is tuman ka isog nagamalagi po ng imo panit Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Wala sa nga ton sa Santhon plus Gold Sir Josil ito yung mga natural ang sangkap sa ni like kapayas ara diri ang bayabas ara diri ang malunggay may mangustin pagid nagiban pagid nga mga sangkap Sir Josil nga makabulig yan nourish sa aton sa nga panit.
1: Mm.
0: Though ang nourishment sa nga ton sa nga panit Sir Josil largely halin gani sa nutrients sa ginapasulod na ton.
1: Oh.
0: Pero siyempre may bulig man ang mga gina-apply na ton sa sagwa like ang habon kasubong sang ginagamit na ton nga habon Santhon plus herbal soap kay nagabulig pagdanigan ni Sir Josil sa may mga body odor eh.
1: Oho.
0: Kati ang iban sa di ko nagkastress Sir Josil pwerte nga pamalhas ni isang palad.
1: Mm.
0: Pwerte nga pamalhas ni isang ilok dugang pagdstress ni iban kati nangalis nga mo pagid. Oh, which is ang Santhon plus herbal soap baka bulig tap na Sir Josil sa pagpangalis nga sa aton sa ni nga lawas.
1: Ini yan Doc Leo pamangkot yung observasyon ni niya ho. Sila niya natingala bala ako. Sila niya, no, na 44 anyos na ako, lalaki. Siya natingala kung sako ang hulid na mo ni Mrs. Sila niya, batsyagan ko sila niya, doga palamala pirmi akon sila nga panit haw.
0: Mm-hmm. Alaga palang malang, iya sila nga panit.
1: Oo.
0: Confirmi sila naga
1: hulid ni Mrs.
0: Naga hulid ni Mrs. Oh. Tiguro hindi ka guro maghulid na eh.
1: Dahil hindi pwede guro na no?
0: Hindi taman si Sir Josil ma-ascertain kung ano gid ang posible niya kausasin na, no?
1: Oo.
0: Or base sa imo lang ang huna-una, confirmi ka mo sa nagahulid, siguro nagamulay mo
1: base panit. Base 7 times a week, Doc?
0: Base dehydrated gyud man to Sir Josil, no?
1: Oo.
0: Kaya na sobrahan bala. Siguro try mo inom siguro sang tubi or hindi gani ariyo. Try bala nga like 1 hour before bedtime.
1: Oo.
0: Inom kasi ni bala sang Sunthorn Gold Herbal Tea.
1: Mm-hmm.
0: Para mabuligan nga ang imo sa nga panit, hindi magtuman sa nga mala kahit ma-hydrate ikaw sa nimo.
1: Oo.
0: Sang tea nga imo sa nga inom, like Sunthorn Gold Herbal Tea. Kagti, kung masubrahan man, Sir Josil, ang kwan bala, ang aktibidad bala, sang mag-asawa nga initi, siguro hindi man healthy sa aton sa nga lawas. Bisan ano nga bagay, actually, kung sobra, bisan mayo pa, hindi mayo ang iya sa nga resulta.
1: Oh, hindi man ko sigurado sini kay way man gin padala diri dok ang rason no. Basi bla ko nakaturbo bla twice a week bala.
0: Teko nakaturbo si Sir Josil karga lang sa sandugang of fluid eh.
1: Mm-hmm.
0: Parang ang circulation sa dugo mabuligan kag tipati ang panit Sir Josil ma moisturize.
1: Oh.
0: Kagabi try gamit sang Sunthorn Plus herbal soap.
1: Mm.
0: Kati subong tig-ilinit, Sir Josil, may posibilidad manggit niya magmala aton sa nga panit. Kati exposure na aton, ako ng heat index nga da naton mataas.
1: Mm-hmm.
0: Ti isa sin nga makabulig sa gabi, abi pagpaligo mo, kung pagpanibin mo, abi gamit Sunthorn Plus Herbal Soap. Pagkatapos, sa mga conscious sa ila sin nga guyali o kagbutkon, Sir Josil, pwede iya ang clear skin herbal soap.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ti area may VCO nga makabulig niya Sir Josel para hindi magmala ang aton sa nga panit.
1: Or hindi gani kung may mulumasahi pa na karoon niya preliminaries dogleo, gamit mm-hmm. sila sang Sunthorn Plus Herbal Oil.
0: Pwede gid.
1: Oo, parang ti may ala moisturizer effect ang Sunthorn Plus Herbal Oil dogleo.
0: Correct Sir Josel, kati may VCO and malunggay oil.
1: Mm. Pero ini tanan mga produkto tolini sang Yes to Health Incorporated, sa managa pinamang mangkot gali ha, kung din pwede ka bakal. Ari, sa suki niyo butika, pamangkot lang ka mo dara. May mga ano kita dara, may mga outlets or may mga butika. Available ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, yung panglawag ta. Hindi gani kung may branch dara sa inyo ang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's ha, pwede. Or pwede ka mo ka-order sa TikTok shop kag sa Shopee. Available da nga ito sa mga produkto. Sa siyudad sa Bacolod, sa managa pinangita da, para kumpleto, gusto nyo da mag-shopping kag mangumpra, tingbon ninyo. Kadto ka mo dara sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, in front of Marayo Bank. Di ka mo da magtalang ha. Pamangkot lang mo da sa Lizari Street. Tapos tultulon da mga street sa Bacolod kay duro-diritso ina eh. Ha, doon naka-square-square, naka-bloke-bloke. Ara sa mayor gid nga dalan sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, ang pangalan Yes to Health Tour. Sa siyudad sa Iloilo, basi kung makakadto ka mo diri sa mga hindi taga Iloilo, ara may clinic kita. May libre nga konsultasyon dira. May mga program of supplementation yung gina-offer dira. Labi na gid ko may mga ginabatsyag na may mga blatian na bala. Pangitaon nyo, kagkatuan ninyo, ang Yes to Health Wellness Center. Wellness Center, ha? Yes to Health Wellness Center. Ara sa A. Young Building, Yulo Street, sa City Proper, atubang ina sang Midtown Hotel. Libre na ang konsultasyon. Open ina every 9 o'clock in the morning. So, dra, pwede ka muna kabakal, kompleto ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang isa dari, Doc Leo, ini mga negative na to sa ringa mga emotions, we don't know kung maipikto ini sa to sa ringa mata, Doc Leo, that possibly makadegrade pagidugang sang ato sininga eye condition and eye health, Doc Leo.
0: Maka-affecto Sir Josil sa aton sininga hormone, like for example kung parmi ka sininga emotional, affectado ang imo sininga tulog, eventually affectado ang imo sininga insulin sensitivity. Kaya eventually, Sir Josie, yung affectado mo ng emotion ng blood sugar level. Ito yung blood sugar level, isa ka-complication niya, Sir Josie, ang pagburon sa aton sa nga panulukan. So, makabulig ang Visenex Plus Soft Gel Capsule para nga bisan paano makapulo panimbang mapreserbar ang aton sa nga matahag ang aton sa nga panulukan, Sir Josie. Pero siyempre, address gid na ito niya ang aton sa nga hindi na sa lugar nga emosyon. Kagang manami, pagid sini sa Visenex Soft Gel Capsule, Sir Josie, kati bisan hindi kita iyas ni stress o kung nagpalanubrang aton sa nga emosyon o kung may nalabot sa emosyon bala, tiyara, Sir Josie, ang mga factors like computer, ang aton sa nga gadget, ang aton sa nga pagpulaw, ara, pag sini ang pila sa nga mga bisyo nga nagaigo iyas aton sa nga mata. So, dira ya, Sir Josil, may binipisyo gid ang Visenex Plus Soft Gel Capsule tungod siya siniginaangkon nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E.
1: Actually, sa mga nagahampang bala gamit ang gadgets in your computer, may prolonged dira nga display of emotion. Kay parehas na yung gahampang ikaw da, inaway karon dogleyo. May mga gira-gira da. Pagkatapos masinandukot ang girahay ninyo, ginadipinsahan mo nga hindi ikaw maigo kag mapatay ang imo hero sa imo sining kontra. Ang prolonged and

0: Redoc Layo, hindi sila dahil mag-inom sang pain reliever. Katulad abi ha, even though we have this is the pain, pero kon makaya nyo man lang, hindi nyo anay pag-imnis ang pain reliever. Pero kon waay, nagid ka mo choice. Nga kinanglanon nyo nga, dulaon dayon ang palanakit sa inyo sa ningalawas. Ang manifestation sang pain bala, dapat balon na ka mo, this is the pain, Doc Layo.
1: Mm-hmm. Kag isaman sang tandaan, Sir Josila, sang mga masami nag-computer, ka nag-gadget, ang isang afektado sina inyo, sina mga joint sa tudlo.
0: Mm-hmm.
1: Kung sige-sige ka mo sina dira, kag kulang na sa pahuay, or hindi na balanse, man Sir Josila, ang physical nga paggamit sina.
0: Mm-hmm.
1: So isa nga makabulig, Sir Josil, para nga bisan paano magtulotawhay aton pamatsyag, ma-relax aton sininga pamatsyagan kaysa sent palangadaan daw kanami na sang gitawag pamatsyag na ton.
0: Mm-hmm.
1: Ang paggamit, before sinaas ang pain reliever, ang paggamit anay Sir Josil sang Sunthorn Plus Herbal Oil.
0: Oh.
1: Pero siyempre, as always, gina-remind na ton nga kung nag-persist gid, pwede kita sinin makagamit sang sas the pain para matawhayan ang ngut-ngut, busog, o kung pala nakit nga nabatsyagan naton.
0: May mga temporary effect kung kaysa ni mga prolonged naton sinin mga exposure sa gadgets mo.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gid kung number one, gampang ka, or amon lang gid nang imo sinin nga trabaho, yatubang sa gadget. Ang iban sinin bala, nagakaunay ang tudlo mo. May ara nga nakilalaan ako, Doc Leo, nga naghampang sa mga isama lang kauras.
1: Mm-hmm.
0: Pagpauli nila, balay nila, nauyatan niya nang iya sining, pointing finger.
1: Mm-hmm.
0: Pinamangko ni nanay, na ano na, sinado hindi ko na matikohaw.
1: Mm-hmm.
0: Galing mo kay naunay ka, hala ka pisga sa keyboard sa computer.
1: Correct.
0: So mga, ano yun ha, magsigisigi na actually, basi it could cause disability bala.
1: Eventually, Sir Josil, no, kung hindi na makontrol bala ang sobrang oras siri sa exposure o kung pagpabalik-balik ng paggamit naton sa aton siri mga tudlo sa keyboard, sa keypad o kung iban pagin siya ni Sir Josil or sa mouse man eh.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, kung pabalik-balik, Sir Josil, ara ang wear and tear sina nga nagya katabo, kapin pa kung sobra-sobra na sa oras.
0: Okay. Do alang-alang na galing kami ni Doc Leo sa Chimpo ho. Ha? Maano kami anay? Mapaiway-iway, mabid goodbye kami anay. Gabay pang nakahatag kami sa inyo sang ideya ha. Abi naton konti, it's just normal ang tao ko no, kun hindi magkasubo, magkalipay, kun hindi ko no mag-relax sometimes ko no nagapulok-pulok kita, nagapalak-palak. Ang mga extreme emotions bala, ang malain lang sini kung magprolong, buta mo sini nga magprolong, amo na makahari sa ton bala, sa malawig nga mga tinayon, kung kaisa, maybe more than a day, ang ibang sini, labutan sini mana. So amo na mga negative nga ma-effects sa ato sini kayong lawas, nga mabuligan gali sa pag-inom ninyo sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium Detox of Gel Capsule, Sunthorn Vitamin C, kag iban pa yun sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Lastly, ko ang tanay sa iya sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
1: Do may kuan kita may pahabol kita taga Barotac. Do do mayad kita na ako na Sir Josil.
0: Uh-huh.
1: Do mayad kita na ako ng ego katurbo.
0: Apa man ko talang siniti way man gamala kaga nagari kabo ang panit mo.
1: Way man ma mention Sir Josil pero ang iya sini ka tatlo ko no mo.
0: Oo, uh-huh. Sa sunod bi feedback kanya kita Doc Leon no. Ti way man ganipis dulunggan mo.
1: Basta kargado sa nutrisyon na.
0: Uh-huh.
1: Para bisan pa no may resistensya Sir Josil no. Pero isa ini sang dugang nga nagpamatuod Sir Josil nga makabulig man gid ang hambal ni bag-o lang ko naghambal Sir Josil sa pabalik-balik nga paggamit wear and tear.
0: Mm-hmm.
1: Pero ari ang iya ko no buhay yan nga way nagamit. At least nami ang gidatawag response ni sa Turbo Dietary Food Supplement 30 minutes antes ng sexual activity kag bisan twice a week lang ang pag-inom sa isang Turbo Dietary Food Supplement for men kag para sa overall health naton bisan pa sa aton sa nga emosyon nga eventually mag-affecto sa aton physically ugaliyon nato na pagtumar sa nisang Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Sunthorn Vitamin C makabulig para bisan pa nung lawas naton ma-handle niya ang stress sang mas maayo kag bisan pang aton sa nga balatyago naton paminsaron tungod sa mga vitamina minerals nga makuha naton diri sa sining tatlo ka kombinasyon mabuligan nga nga mahagan-hagan ang aton sini sobra nga reaksyon

0: sa aton sininga emosyon. Sa kinaanda ng inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawa sa lungan ang test paman mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gidasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid kay Dr. Leo Amos ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant. Kasi inyo man, salamat gid sa inyo sa ninyo pag-upod until sa masunod na to sa ninyo programa dari sa The Secrets of Health. Hindi ka mo maghuya-huya padala sa inyo sa ninyo mga palamagutanon ha. Kay tingo antang mapamangkotin na sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant para magiyahan ka mo ha. O hindi ka bisita ka mo sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulu Street sa City Proper. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa nga pagpanagad dari sa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mayong adlaw sa tanan arin man kita karon sa pagtalakay sa isa na naman ka kondisyon sa atong sinikalawasan. Ang angioedema. Ang angioedema may nang itatawag ang pagpalangubag-ubago kung swelling sa deeper layers of the skin ini tungod sa nag-build up ng fluid.
3: Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon
4: para sa igayong lawas.
3: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule. Kag ang Evergreen Coffee Mix.
5: Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
3: Edukasyon.
4: Edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Ang sintomas ning angioedema pwede makita sa nagkalain-lain nga parte sang aton siling lawas, pero ang iya sining pagpalanghubag-hubag usually makita mo gini sa mga mata, sa lips, genitals, sensitibo nga parte sa lawas naton sa mga sex organs, nandira, sa kamot, sa tiil, sobra kapula, kakatol, nga nga rashes na makita sa aton sining mga panit. Apat galing ini ka klase. Ang allergic angioedema, allergic reaction, ambot ko na dumduman yung nagliligad ng mga nadlaw discuss naton about anaphylaxis, the allergy brought about by allergens man, mga pagkaon, mga bulong. Tiyan mo man eh. Ang isa pagid ka angioedema, pagpalanghubag-hubag nga gintugas ang stress o kung infection. So, dua. Ang ikatatlo naman, drug-induced angioedema. Ang anaphylaxis, amo man na, may mga drug-induced man. Ang side effects sa mga medications, pareho sabi sa antibiotics.
3: Edukasyon.
4: Edukasyon.
3: Para sa igayong lawas.
2: Ang hereditary angioedema, amo naman ini ang pagpalanghubag-hubag nga halin sa faulty genes. Tawagin panubli. Muna sa imo nga mga ginikanan, sa imo mga kaluluhan, kahay galoy ka man. Pero don't you worry. Laka lang man ang hereditary angioedema. Bisan pa, bisan laka. Imbis makatrabaho ka, imbis mahimo mong mga ilikoton mo, mahimo mo man pero mahinay. Ang dako nga pamangkot, ano ang makabulig sa aton?
3: Edukasyon.
4: Edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Balik doon naton ang duha ka produkto ni Dr. Spinhiko nga makabulig sa aton nga mga kondisyon sa kalawasan.
3: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Upod man ang
3: Evergreen Coffee Mix.
2: Evergreen Coffee nga may turmeric, malunggay, nga ara man sa Evergreen Herbal Capsule plus ining mangosteen. Kung nagainom ka sa Evergreen Herbal Capsule at the same time nagainom ka man sa Evergreen Coffee, winas ka eh. Kaya nga, ang duha ka produkto nga ini may ara sangkap nga turmeric, nga kung sa din ang turmeric may anti-inflammatory properties o kung kinaiya nga makaprevent sa pagpalanghubag-hubag, balatian sa panit. Makabuligid ang turmeric.
3: Edukasyon.
4: Edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Ang balunggay nga ara man sa Evergreen Herbal Capsule at the same time Evergreen Coffee, nag-aamlig ka nag hatag man proteksyon sa aton sininga panit. Ang epekto sini matinlo kag mapagros ang aton sininga mga panit. Ang balunggay is rich in protein nga makabuligid halong sa mga selula sa aton sini panit. And at the same time makabulig man ini sa pagbulong sa mga impeksyon sa panit ina suno sa pagtuon. Ang saluyot, of course, little that we know, luwas sa may vitamin B2 na kilalaman nga riboflavin nga nga importante ang papel sa pag-maintain sang level sang collagen sa aton sining lawas, nagapakinis, healthy skin, nagaamlig manini sa aton nga buhok. Rason nga kung pala kaon ikaw sa tugabang, nagabalik ikaw sa pagkabata.
3: Edukasyon.
4: Edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Ang amargoso, mangkaranon manini sa anti-inflammatory properties. Kag makabulig ini away sa mga impeksyon sa panit, that is why malayo ikaw sa balatian man sa aton sining mga panit. Pag palangatulo kung itchy, rashes, scabies, psoriasis, mga ringworm, kagiban pa nga mga balatian, fungal. Ang wheatgrass kag barley grass, kilalaman ini nga nagapauswag, ukundulot sini isa ka flawless kag makinis nga kutis. Tungod sang selenium nga ara sa barley grass, kag protina, kag amino acid nga ara sa wheatgrass.
3: Edukasyon.
4: Edukasyon
3: para sa igayong lawas.
5: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee, pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon,
0: edukasyon
4: para sa igayong lawas.
6: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
7: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
8: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
6: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
9: Exciting.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
5: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itki sa kero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santhone and XFM libo-libong papremyo.
10: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santhone kag XFM libo-libong papremyo. Thank you!
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhone and XFM libo-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santhone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhone Gold Coffee Mix. Santhone and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
11: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Makalage na ko!
5: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Sika drivers, no? Dira sa may Quintin Salas, dira sa may La Paz, sa Mandurriao, as well as atan sini nga mga tricycle drivers, no? Nang nagapila, dira nagapatial sa init, inaagwanta ang kainiturn sang panahon. Para lang nga makakita sang kwarta, paagi, no? Sa matinlo nga way. Ang iba niya daan, mga easy money na ilay, ha? Hindi ka muna mag-ilog sa ilang mga katropa peeps. Wala nyo kuno pag pinagpaguran nyo ang ano ang kwarta. Good line na siya kuno gasto. Siyempre nahira ka magasto kaya ipinagpaguran mo na. Pero if ever naghalina siya sa mga illegal nga butang, daw sa wala lang na sa imo guro. Yeah. Siyempre mambal kayo, hindi man kuno ni mahira kay do. Wala ko man ipinagpawisan, wala ko man igin pinagpaguran, no? Diba? Diba?
1: Tama kayo, tama.
0: O, dali na mga katropa peeps natin. Karoon na lang ka mo tulog, asagad ka mo tinulog. Daman, ano ka mo ya, mga bata pa yon nga dugay-dugay nagtinulog. Huwag ka mo kabalo nga pag sa ulihi. Ang dalayon nga pahuway mga katropa peeps. So, tingban nyo na lang na. So, for the meantime, enjoy nyo mga katropa. Ang inyong nga kabuhi, sagad ka mo dalog mo. Sagad ka mo da mukmok, I mean. No, mag-ano ka mo? Get out of your comfort zone. Shout out man kuno kay Nanay Remedios Bayon. Salamat sa pagpakaon kuno kay sakon nga mga gulang na kagsakon nga iloy. Grabe, kini for the managpamiesta. Gini ang akon nga pamilya, ya? No, hindi. Kini yung absent. Oh, katropang era, no, mahambal mo da. Oh, sa ano to, sa May 30, may invitation naman kami to sa dito nga barangay, to sa Banati, ito man. Wala niya kauntat nga, ano ya? Yung kinananay sang karne. Hambal ni Doc, iwas ka anay sa karne. Sa karne, meat, pork, dugong isda. Pero nga, ama ng tanan niya, ginakinaon ko ni. Kamugit bi mo, kamugit bi do gusto nyo gid ko magkaon. Oh.
1: Tama kayo, tama kayo.
0: Marami pala na da sa, no, sa mga family bayon na da. Shout out sa may sitio Pangpang, dira sa may Banwa sang Anila. Oy, grabe, no. May ano gali karon? May championship dira sa may Pangpang. Ay, good luck sa akon nga manghod. Tunonoy Pots, good luck ida. Dapat mangin sports lang gid ka. Hampang-hampang lang na, hindi magsinakita, nay, ay. Hello also to Manang Roxanne Aquiado Bactong. Ay, kamusta Manang? Nakabakasyon, galing ka mo dali sa Pilipinas. Nagbalik na ka muna sa Australia. Oy. Na-feel nyo gini ang kainit sa ano, eh, no? Sa Pilipinas. Pero sige lang, bawi, gyapon. From Buyog Vloggers. Good afternoon, ma'am. Shout out lang sa Lambunaw. Oy, sa mga taga Lambunaw dara naton nga mga ketropa. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan kag maayad-ayad lang nga pagpamati diri sa XFM. Madamo gid nga salamat sa inyo sini nga pagmonitor. And of course to Yvonne si Banta. Yvonne, kamusta ka na da? O si magsunggod ka man bala Von nga wala ta kag ginakinamusta da, ha?
1: Tama kayo, ako naman eh.
0: Masi bala mag-ibi-ibi ka man ni Sakon, tapos mambal kang wala, tagig ka dagi ng kamusta. O, shout out man na kay Risha Hover, kay Remark Gialon. Gialon actually. Remark Gialon, mga former workmates ko sa BPO before. And also to Vicky, hi to Victoria Leal. To AJ Panganiban. Sa mga friends ko daw, ay kamusta ka mo? Ako na ang mga kachismisan before nga ginauna pa ang ginauna pa of course ang chismis kesa sa lagin.
1: Tama kayo, tama kayo. Ulaman eh.
0: O dali na ka mudi, kinomen ang mudi sa atin nga Facebook Live. Kaya na ano na lang ka muda, matinanga na lang ta din. O kamusta ang sa mga wala pa na kapanyaga o na amo na kayo nagkasinelphone ka muda. Nandawan nyo bala alas 2 na yun, manugdugay-dugay, manug 2:30 na. Tapos ka mo ya, manug-lunch pa lang. Manugay-dugay ya, atik pala niya po nanisang iba niya ay.
1: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
0: Mga tropa pipsa jahon tani

0: Ato niya ka po na, no, ever, no? Excited naman bala ka mga kung ano nga story. Ang ato niya pagabuksan, ano na, Coke Zero, pero hindi ko na magpati nga zero na siya, Sir Jan.
1: Tama kayo, tama kayo.
0: Ginarang nag-program kanina, tapos ginatam kanila makaon sang ice cream, makaon mainom sang soft drink.
1: Tama kayo, tama kayo.
0: O, hindi nabi ang hostisya, mag-amusin na, be. Parang feeling nga ginapaos ka na, tapos baka naman ka pa nila ice cream. Malaan ko man ang love nyo ko, pero hindi lang sumunganan. Baka, ongin man ko sang ice cream ha, wala tayo lang magbalik gawa ang tingog. Kung naigali man dulaan sang tingog, no, feeling mo, nung gamamu ka na lang na.
1: Tama kayo, tama kayo. Tama
0: Hi, Marjorie Menes, dira from Hibawaan, Pavia. Kamustang baligyaanay naton dyan sang baboy? Mamahalayhan na naman ang baboy. Ano sa pagpananaw niyo mga katropa? May mga ano na naman sa mga, ano no, swine fever. Sang una, dumduman ko to sang during ASF. I don't know, na nalipatan ko na kung ano nga year. Grabe yung mga healthy nga baboy nga feeling ko. Karami man sila do okay man sa ila, pero lapit abi sila sa mga baboy nga may ASF. Wala ka luoy, ginapang oriente sila ya.
1: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
0: Shout out to Gary Waynes, God bless Ande. Oh, hello ma'am, thank you for monitoring. Eh, paano kung ibasahon, be, ang baliskan yung mga, ano, be, ng mga apelyedo, be?
1: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
0: Basta balan ko bulante ni Gurong Iya ng apelyedo. Pa-shout out gali kay Insot, apo ni Rita Sarosa. Oy, sino na? Gabi ka mo pala, mga Insot, Insot. Oh, shout out lang ako nun sa apo ni Rita Sarosa. Si nanay ni ano ni ni Tata Marvin. Ayawan ko pala pinaminsan kung sino si Rita. Do hindi lang tagaluawan kag.
1: Tama kayo, tama kayo.
0: Shout out to Lake of Last One and also to Neil John Caribbean. Hello, hello, hello mga kitropa natin nga nag-tutok subong sa atin sining program nga X-rated. Abi, pagbilin ka mo balas ang comment nyo para nga ma-shoutout. Tada, basi mga exes nyo na gusto nyo i-shoutout. Mga loved ones nyo or kung sino man ang mga katropa, please comment lang sa atin sininga comment section. Mga katropa, oras diri sa XFM. It's now 28 minutes after 2 o'clock in the afternoon and this time check is brought to you by Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Huwag mayaray ni isang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost ni isang ating immune system. Nagahatag sa mataas nga antioxidant protection. Nag-suporta sa cardiovascular health. Nag-abulig sa pag-regulate sa ating blood sugar. Nag-panubo sa cholesterol, kag of course, nag-management sa ating sininga blood pressure. Manami niya, mga katropa, sa mga may diabetes. Kamayaray ni isang ampalaya nga nag-abulig sa pag-improve sa ating glucose control. Santon Plus Gold, produkto sa Yes to Health Incorporated. Nagsaranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Pwede man ka mo makakanta sa mga leading outlets nationwide. Sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, and of course, sa Watson's Pharmacy. Sa mga katropa natin dyan, dali-dali na kamo. It's now 29 minutes after 2 o'clock in the afternoon. Sa mga wala pa naton dira na tamyaw this afternoon. But before anything else, before kita mag commercial break, mayong hapon lang dira kaya Angelo Francis Toque, kaya Brennan Andoloy. Oy! Hello, hello, Tito Raffy! Kamusta, kamusta ang ba ang buhay-buhay natin dyan? Tito Raffy from DPWH. Bagay na yung tito naman niya mabilis lapitan. Kaso mahirap hanapin.
1: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
0: Amal niya, out na dangita ka. Maritorog to siya, Mari Tito.
1: Tama kayo.
0: Game ba, turog lang to, tapos game bayaan na muna actually. Ay, good afternoon man kay Albert Barizo. Ay, sa mga kaparientehan ko, kaparientihan? Kaparientehan ko dira sa may Banate. Oy, hello, hello ah. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan. See you when I see you, everybody, everyone. For the meantime, dari lang kita anay ma-meet sa Facebook Live, no? Sa akong sininga program. Wala, pag-idabi ako nakapuli dira sa Anilaw. But pag kumagapuli ko na sa, ano, sa Anilaw, well, next week, galing may invitation kami dahil sa Banati. Oy, bakit naman? Shout out sa Rizal Estanzuela. Oy, hello, hello lang dira kay, ano, kay Ta Jenny, kay mama ni Lauren, and of course, to Baby Rara. Hello, hello, Baby Rara. I miss you so much. Pakitaan nyo ni Amari, ma-play-play, gid ka mo. Si mama, for the meantime, tiara dito sa Malaysia. Ay, baka naman. Hi, Gracia. I miss you so much. Ay, pag-inugay ka na katropang era. Nga, kung nga, napaos ko yun. Ay, buwan na lang gitya. Hindi na ako mag-tell. Actually, ginawa-prepare ko na tayo yung boses ko para sa kantahan. Pero sayang, napaos ko. Hindi ko to ka-join. Ako mga katropa peeps, it's now 31 minutes after 2 o'clock in the afternoon, and this time check mga katropa peeps, no, is brought to you by Santon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santon Vitamin C Santon Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Talanin ni mga katropa peeps produkto gida sang Yes to Health Incorporated, kag sarang ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Uy, dali lang before kita mag-commercial break, ipahabol tani. Shout out si Rafi Bayuna. Kag mga upod na mo, di kayo inom. Ay, sana all na gainom na. Amo ganyang ginasiling, no? Ay, wala lang maoy ah. Okay, lana idretso sa chan. Hindi, pagpabalik ka sa ulo mo na. Sa mga taga-Anilaw, the happy fiesta. Enjoy ang inyo sininga fiesta. Mga katropa peeps, bilin lang kamo sa inyo sininga comments. Nga insang inyong comments at ang sininga comment section. Magabalik pa si katropang Bea. It's now 32 minutes after 2 o'clock in the afternoon. Magabalik pa kita after a short break.
2: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise, at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon plus gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon gold. Coffee mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
17: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
19: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
20: Oh.
19: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Rated. X Rated.
1: Mga katropa peeps, welcome sa atong sining program nga X Rated this Friday afternoon with Katropang Bay. O dali lang before kita mag-proceed sa atong sining letter this afternoon. Hambal ni Butch Avenido. Hello Day, ano masuggest mo nga irim nun para dasing matunaw ya kinaon ko kay Limagid Kabalaya kinaon ko sa Limagid Kabalaya kinanaan ko sa Banwasang Anilaw Abaw!
2: Tama kayo, tama kayo! Tama din!
1: Grabe man, Timo! So iba doon, ay mo kita ako yung binlan!
2: Tama kayo, tama kayo!
1: Mahambal ko siguro pa o ampo ilam do lang sa pagkadalok-dalo. Sa pagkadalok mal dada, sa pagkadalok-dalok pala. Imagine lima tanak balay anang kinanaan. Kasi no maabi ni matunawan mag-amu ka na. Okay lang siguro kung sa isa ka balay. Laging kaon maabi ano lang no, fritada kagkanon. Next, abi, ano doman? Sa next nga balay, abi, dessert doman. Tapos, okay lang da, kung ang next mga karanaan nga balay, medyo marayo-rayo pa. Ay, insat. Matunaw-tunaw, pag-away akinaon mo, ay kung mapanaw-panaw ka pa. Pero, ana, abi, ay nagasakay sa motor na. Tapos, lima pa ka balay, kinanaan, ha? Dawa, ay kita na dyan ng ano? Ay kita na ng tiyanang bilin? Ay, maano lamang kasadyagin man to sa fiesta sa kanila. Magluwas nila sa mga inom-inom, kaon-kaon. May ara na daguro sila piryahan, no? May ara gin man na piryahan ng mga taga-anila. Oh, kung ako guro, ara sa piryahan, daw nagapamubod lang ko. Parang itsa ka nga itsa, itsa hala, wala man gasulod sa square. Tapos kung sa ruleta ka naman mag ano, sa ruleta naman kung maghampang, doon wala man ginaigo ang akon nga numero.
2: Tama kayo, tama kayo.
1: Wala gin man kuguro ya swerte sa mga sugal-sugal, no? Ano matsyag yung mga ketropa? Para guro nga hindi mabuhinan ang kwarta ko, hindi na lang kuguro magsugal. Maskin ngayon na nun, mga color-color na blaho. Tapos may ara na nga mga cards. Ay, ambot, mas kindiin ko magsailo-sailo. Or basi, during that time, hindi ko lang gid swerte no, sa mga gampang sa amuto. Sang una, mga katropa, pipsabi nyo kung ano, mga katropa. Fiesta ka to sa, ano, sa Banati. Naghampang ko sa ano, ang itcha-itcha na walang piso na. Tapos nagdaog ko isa ka paksang anong tawag? Ang daw jelly-jelly na bala. Ay, huwag ka mukha balo kung anong kalipay ko. Imagine, tapos nagasto ako 200 pesos. Tapos amo lang itong dinagaan ko. Na kung sa euron, pwede ko man gali tumabakal. Tapos may mabilin pa ko tani nga 150 pesos, no?
2: Tama kayo.
1: Kung isang akon nga sentido ko mon, waay managagana. Ambot na lang kita nag-ugaugtas ko sa kogalingon ko. Sa mga kitropa naton dyan nga gusto pa mag ano? Gusto pa magpa-greet, magpa-shout out. Or basi may ara pa sila nga luyag ipa-greet. Comment na kamo sa atin sining nga Facebook live. This time mga kitropa peeps, 41 minutes after 2 o'clock in the afternoon. Sugura na naton ang atin sining nga story this afternoon.

Hi, Katropang Bea. I just wanted to share my story sa imong program. Just call me Jen from Tagbak, Haro. Nag-work ako bilang call center agent sa isa ka BPO company diri sa Iloilo City. May duha ako ka mga kabataan, hindi man ako single mom. Ang bana ko ara sa Manila naga-utility. Nagahulat na lang sa iya lineup para magsampa sa barko. 6 months na kami actually nga long distance relationship sang bana ko. Kung nagatrabaho ka abi sa BPO, damo kada makita nga mga gwapa nga babayi, sexy, hamot, kagbasta. So bilang isa man ka babayi ka trapang bay, hindi man ko magpasugot nga maulihi ako. Nagpagwapa man ako. Tanan, ginahimo ko para nga kung makita sang iban, magambal man sila balang baw, daw wala ka lang bata ba? 5'6 ang akon nga height, tapos nami man ko lawas. Sana all nami lawas. Sa call center, Abby, katropang Bea, may aras ang ginatawag nga support. Floor support. So kung bago ka pa lang, mangayo ka gates na sang bulig sa floor support mo para mabalaan mo ang mga bagay nga wala mo pa nabalaan. One time, nangayo ko bulig kay James. Siya nagali ang amon floor support sa amon niya LOB. LOB as in line of business. Gwapo si James, katropang Bea. Nami magporma kaga hamon. Nami siya magtudlo ara balanga. Hindi ya kapagalinan unless naintindihan mo na ang ginatudlo iya sa imo. Sa dalayan ko nga pangayo sa ang bulig sa iya, hala, dolain na yung pag-treat niya sa akon. May time kiss ang kuno abi, pa-captain niya ko sang mouse. Tapos, kaptan niya gali ang kamot ko. Sesh! Sino man abi ang hindi kiligon man, katropang Bea. Tapos, permiya ko na ang balan, kagwapa bala si mo, Jen. Fast forward, wala ka balo ang iban ko nga mga teammates nga nagagwa kami ni James after mag-out sa trabaho. Una, kaon-kaon lang kami sa gwa until such time nga nahulog na ang boat ko sa iya. Kada mag-out, nagasulod kami sa lodging house. Nangin cold ko that time sa bana ko. Pero may ko siya naaway para nga hindi siya makakontak sa ako. As in, ang hulog yun ang buot ko kay James. Hindi lang kaisa ka beses kami natabo ni James katropang Bea. Kundi damo-damo gidya. September 2021, after 3 ka bulan namon nga ginaubra, na-found out ko nga gabusong ako. Hinambalan ko siya, ako hinambal ko sa iyang natabo. Pero abi mo katropang Bea, kung anong ginambal niya sa ako. Balya, paano ka magbusong kay baog ko? Daw tinakluban ako sang langit, katropang Bea. Nagasamo na ang tanan sa utok ko. Tanan nga mga what ifs. What if kun ituloy ko ni kag mabalaan sang bana ko? Masi kun ano ang himuon niya sa akon? Wala sang adlaw kagabi nga wala ako nagahibi, katropang Bea. Tanan ko nga friends nag-advise ako nga buhion ang bata kay wala man ni siya sang sala actually. But balaan mo kung ano ang natabo after a month sa akon katropang Bea. Nahulugan ako. Nakibot gid si mama sang gintawag ko siya nga ginadugo ako. Makita ko sa itsura ni mama ang kaaking nga daw nagakabalaka sa sitwasyon ko. Gindala ko nila sa ospital diri sa Tagbak. 2 days ako sa ospital pero wala gates ang idea ang bana ko kung ano ang natabo sa akon. Ginipsa ni mama ang tanan. Grabe no, do hindi ko ma-imagine nga amunigali ang mangin isa ka Iloy. Wala gidyas ang Iloy nga kaya tiison ang iya bata. After that, katropang Bea, nag-resign ako sa akong trabaho para nga makalikaw kay James. After 3 months, nagpauli ang bana ko halin sa Manila. Wala siya na dayon sakay sa barko. Kaya nag-worry man siya sa akon nga pirmi lang ako nagahibi.
ang hambal ko sa iya. Nasubuan lang ako kay layuanay kami. Pero ang matuod nga natabo, wala gid siya kabalo. Tani ka tropang beya, hindi niyo ako pag-i-charge. Madamo gid nga salamat sa pagbasa sang akon istorya, ang tagpadala, Jen.

0: Rated. X-Rated.
1: Mga Katropa Peeps, welcome sa programa nga X-Rated with Katropong Bea. Ano na daw ang matubda nyo sa atong sini letter sender nga si Jen from Tagbacaro. Before kita maghatag sa atong sini nga advice, akong komento kay Jen. Shout out lang na anay kay Tita Maymay Manuel, Tita Wilma Manuel. Sabat niya sa comment ni Butch. Amal niya ang masuggest niya kunyo, irigo sanay sa suba, kapangpang, kag magpahunay-hunay. Sa bagay, nagapahunay-hunay, gani ang tao nga nahulog sa niyo. Ikaw pa nga bago, tapos ka, on.
2: Tama kayo.
1: Shout out, Tita Bea from Sulod, Alimujan, from Baby Ethan. Hello, Baby Ethan. Malagaw kami da ni Amari. Ma-play ka mo ni Amari. Thank you, Manang Ay. I don't know, basi hindi man na magrayuanay ka edad. Pero basi palang magurang ka sa ako. Pero kung magulang ko sa imuti, ako imanang mo eh. No, di ba?
2: Tama kayo. Ako naman eh.
1: Sa akon kumare dira kay Mats Lizelle Calonia. Shout out Mats sa tanan ng mga liga ng mga barangay dancers sa street dance kahapon. Yesterday galik ka mga katropa peeps. May rasang rose parade dira sa Anilaw. So congratulations gid, no? Congratulations sa nagdaog sa rose parade in honor, no, kay Saint Rita de Casia. Lamon sini nga patron dira sa Anilaw. Shout out kay Ate Van. Hello, Ate Van. Gising na ba dyan ang ating mga Janakians? Shout out kay Nanay Lilia, kay Tatay Edward, kay Baby Ava, kay Baby Yang Yang, kay Ate Beng, Manong Richard, Manong Ellie, to Ate Vanessa, of course. Grabe ilang araw na lang, Ate Van. Uwi ka na ng Bicol.
2: Tama kayo.
1: Shout out also kay Ma'am Frelin T. Manaay and also to Ma'am AJ Bordon. Si Ma'am AJ Bordon, malam mo nagasinunggot na gid kuya.
2: Tama kayo.
1: Kundi malanga manog tapos ng program dito na sila yung magkinomen, ambot na lang gid ya. Grabe, shout out yun from El Nido, nakadagali sa Palawan.
2: Tama kayo.
1: Grabe sa naol, palagaw-lagaw lang sa El Nido, Palawan. Si El Nido di Anilaw na, ha?
2: Tama kayo.
1: Matsag ko kitiaguro ng puli kagitiaguro sa Anilaw, Mama AJ Bordon. Piling ko nagkaon ka naman dasang baboy kagsala. Si Sir Jet, ibaga ginahambal ko git sa imo, Sir Jet, wala ka na naman today. Absent ka today sa aton ng attendance. Make sure to make bawi-bawi, ha? Sir Jet and to everyone else natin nga mga katropa dira nga wala nagka-comment, wala nagka-upod sa atin sining Facebook Live, bawi tayo next week. Mga katropa, madamang ganyan salapat sa pag-upod kay katropang Bea this Friday ng edition sa programang X-Rated. Bisan paos ako pero nag-try gid ako diha. Tapos wala ka mo, sigihan nyo gida. Mga katropa peeps, oras diri sa XFM. It's now 59 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And this time check is brought to you by Suntan Vitamin C. Subong nga panahon sa crisis mga katropa peeps. Hindi nyo napagdugangi pang inyong mga galastuhan. Mag-invest ka mo sa inyong lawas. Pangod ang Suntan Vitamin C mga katropa peeps. Nagabuling, no, sa pag-boost atin sining nga immune system. Agad nga hindi kina madasig tapikan sa mga ubuhilan at sip on mga trangkaso. Kagun ano man dira nga sa isang balas. Suntan Vitamin C mga katropa peeps, produkto sa Yes to Health Incorporated, kasarang hindi niyo mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Sa mga nag-upodiwat sa aton mga katropa peeps, manawagin niyo salamat sa inyo. And of course to Jen from Tagbac na aton letter sender this afternoon. Manawagin niyo salamat. I hope nga may natunan man ikaw, Jen, sa imo sininga life experiences. No? Mag-ano ka na, magpakatino ka na. Siman ka na nagtupa, tapos mangita ka pada sa iba.
2: Tama kayo.
1: Last stress na mga katropang oras dito sa XFM. Kaupot ko sa technical side this afternoon, katropang BJ Serada. Sa ngalan naman sa amon Chief Executive Officer, Doc Remelito Uwan. Sa ngalan naman sa amon nga Station Manager, Katropang Joselle Banias. Ako naman si Katropang Bea Joyce Ubaldo, XFM News.
0: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ang isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per ne, nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: X FM.
3: Yes to health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla, at ating pag-uusapan ang mga sikreto upang maging malusog at makaiwas tayo sa mga sakit. Pakinggan muna natin ang karanasan ng isa nating product consumer kung paano siya natulungan ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold!
7: Ito nga pala, sir. Nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko Santon Plus Gold. 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Kamiit ang bukol sa suso ko.
6: Santon Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Santon Plus Gold! The Secret of Health!
5: Narinig natin ang sikreto ng isa nating product user na nagkaroon ng bukol sa suso pero lumiit dahil sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay may tagline na phycocyanin at triterpenoids, mga phytochemicals na ayon sa mga pag-aaral ay pwedeng makapigil sa development ng mga bukol na pwedeng humantong sa cancer. Mayaman din ito sa mga santons gaya ng alpha, beta at gamma mangustin na ayon sa mga dalubhasa ay may kakayahang pigilan ang pagtubo ng mga bukol sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ang santon ay may benepisyo din sa hormone na isa sa dahilan ng bukol sa suso o sa matres. Ang pagtubo ng bukol sa anumang parte ng katawan ay dahilan sa hindi normal na genes, maling lifestyles, chemical sa ating mga kinakain o inumin, at mataas na level ng stress na dahilan ng panghihina at pagkamatay ng mga cells, o kaya naman ay mutation na siyang dahilan ng bukol na kalaunan ay pwedeng maging cancer. Kaya kung nais nating makaiwas sa mga bukol sa suso na pwedeng lumala at maging cancer, subukang uminom ng Santon Plus Gold araw-araw dahil taglay nito ang mga sangkap na napatunayan sa pag-aaral na makatutulong upang makaiwas tayo sa mga sakit na ito.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: 3 to 2 years akong nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Laging tulong sa akin ang Visionix Plus Capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko si Sheena Andres.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Narinig po natin ang patotoo ng isa nating product user na nagkaroon ng problema sa mata na nagpahirap sa kanya ng matagal na panahon. Ngunit gumaling matapos uminom ng Vision X Plus araw-araw. Ang Vision X Plus ay nagtataglay ng sustansyang importante sa ating mga mata. Ito ang zeaxanthin, lutein, vitamin E at beta-carotene. Ang mga sustansyang ito ay tinatawag ding carotenoids na tumutulong upang pigilan ang mga pangunahing dahilan ng problema sa mata gaya ng glaucoma, katarata, astigmatism, pteridium, panglalabo ng paningin, night blindness at pagluluha. Tandaan natin mga kaibigan na ang mata ay tinaguri ang window of the soul. Hindi ka magiging masaya kung malabo ang iyong mga mata. Kaya't para maiwasan ang mga problemang ito, uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Kasama na sa ating nakasanayan ang pag-inom ng kape lalo na sa umaga o kung nais nating maging alert sa ating mga trabaho. Ngunit minsan ay hindi na nagiging maganda sa ating pakiramdam kung umiinom tayo ng kape lalo na kung meron na tayong sakit na gaya ng high blood, sakit sa puso, hyperacidity o kung may problema tayo sa pagtulog gaya ng insomnia. Kaya kung nais mo ay magkape na hindi nakakaranas ng negatibong epekto sa inyong kalusugan, subukan mo ang Santon Plus Coffee Mix. Ito ay isang alternatibong kape na may mga sangkap na pwede makatulong upang maiwasan ang hindi magandang epekto ng ordinaryong kape sa ating katawan. Makatutulong din ito upang maiwasan ang constipation dahil lang sa taglay nitong fiber. Maganda rin ang benepisyong hati nito sa prostate problem at menstrual problems dahil sa hindi balancing hormones. Mayaman din ito sa plant-based protein upang palakasin ang kalamnan at maiwasan ang panghihina dahil sa kakulangan ng protina. Ang Santon Plus Coffee Mix din ay ligtas inumin ng mga bata dahil wala itong stimulant na pwedeng makasama sa kanila. Ito ay may purong herbal na sangkap kaya makasisiguro tayong ligtas inumin. Sabi nga eh, may kape ka na, may gamot ka pa. Good news! Meron din tayong bagong kape na nagtataglay rin ng mga sangkap gaya ng vitamin D3 para palakasin ang resistensya, patibayin ang buto at palakasin ang ating enerhiya. Ginamitan ito ng stevia bilang alternative sweetener para sa mga taong may diabetes. Kaya kung kape na may vitamin D3 ang hanap mo, subukan ang Premium D3 Coffee. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla, at salamat sa inyong pakikinig sa programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig ko sang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami kidbala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gig ko sa akon ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo man ko sina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
11: Oh, galit, diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
13: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more!
13: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
15: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
17: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nadasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
19: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Milito Oy sa akon nga nadagat nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Madiet na kubuwas ah.
20: XFM. Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!
23: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM.
3: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.
5: Santon Coffee Mix.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
1: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ipuntunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
7: XFM.
12: Katropa mo.
11: Exciting.
13: Mga katropa, exciting.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
1: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Ako si Jet, isang online manager ng TeenJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
1: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Spyro.
2: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
9: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
9: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to Health!
0: XFM.
6: Santon Gold Live Testimony.
11: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Rodel Sang Takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients sining collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
9: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si

0: 7 Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Hey, Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, las 4:12 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang serbisyong OFW. Biyernes, petsa 22 sa bulan sang Mayo. Ika-tatlo o ika-apat sa lima tanan ka mga Biyernes sa TGIF. Thanks God, it's Friday. Magapangalagad kita, subukod kiron nga oras, tub-tub kita sa takna ng alas 5:30. Sa pangalan sa aton sa ring partner sa kahanginan katropang Bombet Terador Hiler. Sa buong hapon, hindi siya naton may kaupod live diri sa studio sa XFM 100.7 Iloilo. Pagod man sa mga importante nga mga bagay nga gina-follow up man sa aton siring partner. But may kaupod naton siya sa aton siring pag-pangalagad. Pagod man nga may mga na interview no si katropang Bombet Terador Hiler nga mga OFW sang kahapon. That is why nga subong hapon dito siya may kaupod kay ang mga concern nga problema sa mga OFWs nga na-cater sang serbisyong OFW gina follow up sang aton sining partner diri sa aton nga pag-pangalagad. Sa pangalan sa aton sining technical partner, katropang BJ Serada, ko ang inyo katropa, inis katropang Mario Hilongo, kaga ini ang serbisyong OFW. Sa mga overseas sa Filipino workers na aton, na nagapamati, pinagi sa aton sining XFM Radio Network na application. And also sa aton sining mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kaga i-follow. Ang aton sining duha ka mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7, kagang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa YouTube mga katropa, XFM Radio Patrol Iloilo, i-like, i-subscribe para updated ka mo sa mga balita, impormasyon, issues, kaga current events. Diri sa balita lokal, nasyonal, kaga international. Ang aton nga pag-pangalagad sa gihapon, ang buylog ginadulong sa inyo sa mga dekalidad, garantisado, kaga epektibo ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ilabi na ang Santona Plus Gold Herbal Capsule, Santona Vitamin C, kaga Premium D3, mga suplemento ini nga kinanglanon naton, mga suplemento nga ginakabig naton, the superior and the ultimate trio, ang Santona Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Subong man ang aton sini nga mga produkto nga kape, ang Santona Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix, ang mga kape naton nga produkto nga hindi lang maka sabat sa inyo sining pagkinanglanon sa mga nahidlaw sa kape, kundi dapat sa aton nga pagpangapipili unta ang kape nga healthy, hindi lang sila nga makapainit-init sa aton sining sulok-sulok, kundi dapat panumdumunta as always nga may mga health benefits kita nga makuha. Kaginaa mo ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix kag Premium D3. Subong man ang suplemento nga para sa aton sining nga mata nga magapabilin nga mangin masanag, kag subong man na mangin hilway sa mga balatian, ang Vision X Plus. Kag sa kalakip na sa mga iban pa nga mga produkto, ang Santon Gold or Santon Herbal Tea, ang Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, ang Turbo Dietary Supplement for Men, kag ang Cis the Pain mga katropa. Initanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal na ton sa mga butika, sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. And also, dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man i-order ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated
sa Shopee, Lazada or TikTok. Basta pangitalan ninyo ang official store sang Yes to Health 2011. And also ang Yes to Health Wellness Center. Ngayara na hamtang sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. May libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw mga katropa. So muna ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated nga di kalidad garantisado kag epektibo para sa aton sining mga kauturan. Sa aton nga pagpangalagad, first siguro katropang BJ hatagan tanay sang update ang aton sining mga taga palamati ang mga kauturan naton nga mga OFW nga naka-avail sang financial assistance, one-time financial assistance amounting to 10,000 pesos para sa repatriated overseas Filipino workers o kung pinagi sa FAR OFW sa din humalin sa May 18 to 21 ang Public Employment Service Office sa PIFLOR sa Iloilo Provincial Capital naka-release sa 18 tanan ka mga cheque amounting to 10,000 pesos para sa mga para sa 18 man ka mga OFWs nga naka-avail no sa one-time financial assistance pinaagi sa repatriated overseas Filipino workers

0: ang mga OFWs, it's either mga distress sa OFWs nga naga o kon repatriated nga naka-avail sa programa sa Iloilo Provincial Government mga katropa. Lasa 4:19 ang aton sa nga oras sa diri sa aton sa nga pagpangalagad sa pihak nga bahin mga katropa. Kahapon o sa nagligad gid lang adlaw si katropang Bombet Terador Hiller, unahon tani siguro katropang BJ, no? May duha ka mga OFW, hindi kita magsala, dito ni sila nagtrabaho sa Middle East. Hindi man ini sila taga Iloilo, taga Province of Capiz. Kaya ang isa sila si Catherine, ang isa ka OFW, si Catherine Pulunan sa Barangay Angob, Kwartero, Capiz. Supposed to be dito ni siya kung tani sa Province of Capiz. Makadto, but may pila ka mga concerns siya naging na paabot, no? Kaya daw hindi mayong pagtrato kuno sa iya to sa Public Employment Service Office sa Province of Capiz. That is why nga nagdangop sa opisina sa Public Employment Service Office sa Province of Iloilo, mga katropa. Pero ano bala ang concern sa nga duwa sila ka mga OFWs, no? Si Catherine Pulonan and Rosaline De Los Santos, lunsay mga OFWs ni, no, nga taga probinsya sang Capiz, aton nga iga pabati sa interview ni katropang Bombet Terador Hiller, sang iya sila masuglanon ma-cater nga klase sang concern sa Public Employment Service Office sa Province of Iloilo. Yari ang interview sang XFM with katropang Bombet Terador Hiller dire sa serbisyong OFW. Katropang BJ,
1: pakaray ako ha, kay taga-haniway taken mo. Ginobdang subong si sa XFM Radio, servisyo ko FW, nakon si katropang Mario Ilonggo, ako ya si katropang Bombet Terador Hiller. No, tinagdagop ka mo sa XFM, kay may mga palamangkutanon ka mo ma'am, kay may gusto ka mo gusto na buling, timamati kami sa inyo, no? Although nga tihating patumungin sa Capiz, no?
2: Yes.
1: Okay, sige. Sino gani mamang pakilanan? Sino gani pa?
2: Kasi sir, si Catherine Pulonan, sir, nalang sa Guasang Pungso, sa Kuwait, na kinaagtan sa gera.
1: Okay.
2: Pero ang akong dito na status dito sa Kuwait, kung kaya sir, recovery stay na ako dito sa Kuwait, kay sobrang ako apat katulit. Dapat na kami pagkakulit. Take in ang jutuar na mag-decide na lang kung makulit, na dinaan.
1: Sa taga-diin ka gani, ma'am?
2: Ang Kwartero.
1: Kwartero, Capiz. So, halin sa Kuwait, naka-extend ka, no? Sobra na to, no?
2: Overstay
1: ka na. Okay, dapat tag 2 years na, no?
2: Kay nag-wait ko sila, kay nag-in kasi wag ko na amo ko sa libon. So, post-tipi ka, tapusin ko itong kaso. Kaso lang, gin-cancel ko na ang kaso. Kay, amo na ganyan, jutuwar.
1: Jutuwar. So, gin-kasuhan mo na amo mo. Ang ano ganyang rason niya, gin-kasuhan mo, ma'am?
2: Wala si sir, nagsunod ako kontrata.
1: Contract violation, kumbaga mo nang imo nga aligasyon ito.
2: May duwa na sir, ano siya sa contract violation sa salary deduction.
1: Salary deduction, sige. Sino kani duwa? Ngalan mo ma?
2: Catherine Pulunan.
1: Si Ma'am Catherine Pulunan. Nasa ilo, anay kami sa upot mo, ma'am, no? Para pakilala. Ay, sino kani palimo?
3: Ang galit sir, si Rosalie De Los Santos.
1: Oh, Rosalie De Los Santos.
3: Kalin man ko sa Kuwait.
1: Okay.
3: Kulay mo ko tumot sa gira.
1: Tumot man sa gira.
3: Kag na-overstay, kag na-kulong pa.
1: Wow, na-preso ka pa yun, no?
2: Na-preso. Pag ako po naman ito, may isa sa inyo, may masakit na din, taga-istansya na siya
1: yan. Okay, taga-balasan siya. Ang imo, ma'am, taga-diin ka ganit sa Capiz? Taga-Dao. So, halin sa Kwartero, no? Si Manang Catherine, kasi si Manang Rosalie, no? Taga-Dao. So, pareho ka mga koy ng overstay, nagkakaso ka mo sa inyo, pusang tawag na contract violations kag salary deduction. Nag-file ka man kataso dito, ma? Nag-file na kamo dire? May sena?
2: May hearing po kasi sa pariyo kami dito kay that day kami pariyo kami

0: 25 some days. Ang first hearing naman is just not real. May 22.
1: Okay.
0: Ang second hearing naman,
1: Hindi mo balik ka mo sa
0: panagawa? By online po, sir.
1: Ah, so online.
0: Parang hindi na kami ko magkasunod sa pagkakamit. Sige, pwede naman sunod kami sa online.
1: Okay. Di na preso ka mo itong mga pila na adlaw, bulat?
0: 15 days kami sa
1: 15 days.
0: Iwa kasi man.
1: Anong rason niya na preso ka mo tungkol sa overstaying nyo?
0: Oo, sa overstay na namin, sir. Kaya si itong mag-overstay ka sa kuwan, sa bumusun na din po yung kinanglan, muli nyo maging po.
1: Hmm. Pero hindi lang nahambal ninyo, nag-tinera ka mo to because na nag-file ka mo kataso.
0: Amo man niya, concern. Kay man amo ibata ang qualified sa Pilipinas about sa mga first day. Kaya po ba sa Kuwait? Kaya sa Kuwait, ya, kung halimbawa na kapalitin ka sa ilan, sa mga ilan na halimbawa sa ilan mga visa, expire ng visa mo, ID mo ay nanako na renew.
1: Renew po.
0: Kani yan, sir. It means niya nag-tanda sa ilan na
1: na-violate. So, ginaako man ninyo nga tayo, na-violate din man ka mo?
2: Wala ko kabalo, sir. Since sa ako din na case, wala ko yung kabalo. Kaya ever since nakakabot namun, wala ko niya tinuhuan sa company sa residence visa. Why kami sa civil ID? So, why ko kabalo kung na-overstay ako? Kaya wala man ko kaperma sa another contract after 2 years. Amo na nga...
1: Pero why ka muna, ma'am, sa inyo nga ba? Sa kontrak at sa mga pre-departure ninyo, mga kidos,
2: may
1: ara,
2: may
1: forms na oo.
2: May ara, sir. Pag-abot dito, siyempre, ang... bali to hindi man kami abikit ka singan ka di man na makakuha kami sa residence visa kay do ginatagan ka lang bala sir sang also sang pag-asa na ginapaasa ka lang bala sir nga inshallah kuno ina ti next month hanggang muna pala sir ti kami nagkulat man kay siyempre kinanglan man namo ng obra hasta na lang natapusan sang tatlo katuig o ay gyapon nag-abotan.
1: Pero ma'am, direkta nga pagpamangkot, no? Ang inyong nga kontrata, hindi lang nga nagandaga ng 2 years.
0: Oo,
1: so, wala ka mong kabalo kung while lang ninyo nabasahan sa inyong kontrata.
2: Nabasahan man.
1: 2 years lang, kag dapat ma-renew, pwede ka mong ka-renew sa kontrata ninyo or kinanglan balik, kinanay ka mo sa Pilipinas.
2: Eh, pwede kami dito ka rin.
1: Pwede ka rin.
2: Pero muna gani ang naanuhan ko, sir, kaya wala kami kapirma sa extension.
1: Sa extension ninyo, oo.
0: Ang sa ako naman niya, sir, iba naman niya sa process. Kung kay, hindi ba yun ito sa kontrata, which is niya, dapat assistant chef ako, panibagay ko sa kid. So, iba matiala.
1: Chef, chef?
0: Assistant chef. Kaya, din sa Pilipinas, sa chef.
1: Ah, okay, oo.
0: Tapos, pag-apply ko dito sa Kuwait, galikin maayos, so, yung mas nakakakabarang ko rin ang suwot na sa kanya. As, ibutang dito sa akong kutata, assistant chef, ay ang banlay, ay nakuya ko sa kung matapos ka sa akin na mag-process ko sa inyo, makapagod, ay diretsya na yung pag-alim na yung budget. Kaya naglaing, sir, kay akong rin na kalimutin yung finalis sa kontrata, yung dati na akong pa rin din, 20 visa. Kaya gusto nga na ihalin ito sa 18 visa, which is sa spirit work. Kaya ato yung cook ito siya, ako ang assistant. Kaya ang matubo ako, wala yan ang talagang palik ito sa iya.
1: Why not?
0: Why not palik sa iya?
1: Why not palik?
0: Ang himo sa akong
1: amo,
0: ako ang gibalusan. Kaya ginako, malasang amo ko ng babae. Kaya ang amo ko ng babae, malapit ka na ako. Kaya ang trabaho ko sa sir na Tagaloto, ko ginimo ko yung taga-bantay ka banta. Tapos pinuha ko sa mga kasama ko siya. Sabi ko, sir, why you not to come to my work? What is my work?
1: Ano ba yato? Sa contract mo, assistant chef ka? Oo. Tindak sa contract violation, kung Pokemon, kayo mga domestic helper, nato katulong, di ba? Oo, pwede ginaya. Why mo na sa ginreklamo?
0: Amo na mo na ginreklamo ko to sa lawyer. Amo na sa lawyer dito sa Kuwait, ginreklamo na. Nasa okay. Di wae sa gani katin sir sa mga hearing.
1: Hearing?
0: Wala siya ka panagot sa sir. Kay nahanatagi sa nang panagot sa kagindala ang ginutang na kong tito. Kaya which is mga may problem na dito sa tumipista siya kapalay sa Alpinitis. Nanghalin siya sa Rumatina.
1: Well, to make it no, short, but, so assistant chef ka, pero hindi mo pa matibang. Oo. Isa ina nga hindi mo, mga, ano, ang rason nga nag-file ikaw kataso. Pero naka-file ka din man ito kataso.
0: Naka-file ko, sa halibigan yung mga dokumis yung dala ko.
1: Kaya ano ang resulta to sa kaso hasta nakaulit ka mo because of war? Sige pa to?
0: Hindi, ipa-cancel ko na sir. Kaya iwaya nga, aba ko, dugay na ko nagulat mo since 2024 pa ko nag-file. Mm-hmm. Until rin 2026 pa, may apon mo. Kaya ba ko sa, kaya ang nagtaw, sinasang ako isang lawyer nga na, imbasiman.
1: Ay, imbasiman.
0: Imbasiman. Hindi may sarili ko. Kaya mamta ko na bahay si Abogado, sir, mo, kapalpila
1: mataswil. So, kung so, nagsige itong pan, after mga pa, since 2024, hasta nga nakauli, rin ikaw, no, because sang tawag nga gira, gin personal nga gin pa-cancel mo.
0: Pa-cancel ko.
1: Oh, so, meaning, why record lagas ka to? Yan, iti, gigiyan, ikaw nag-file to man sa kaso against sa agency. Agency, kaya sa local nga agency sa Philippines.
0: Kaya wala ko to ka-answer sa ilang international agency. Kaya pag abot ko dito rin sa airport yan, dindiretso ko yan sa balay nila.
1: Okay.
0: Tapos, kaya ba ko sila nang papagpanakot ko sa ilang balay. Gusto ko makatipo sa agency. Kung why nyo ko din doon, kung why mo sa ginatakot sa akong
1: so sige, at least naintindihan nato ng sitwasyon ninyo sa Kuwait kagas na nakabalik ka mo kay because of gira or war, no? Pero ginpakansilar mo na to ang imong kaso. So meaning, tiway ka ratlagas to sa imong kwan eh, ng amo, no? In terms ng tawag na contract violation, kaga deduction sa salary. Kung silawon mo ganit is contract violation, instead ng assistant chef, tawag ni mo, yata nga katulong mo kung domestic helper. Sige. So, ang ano is, mabulig kita, no, in terms of making a follow-up sa inyong kaso sa DMW. Ibilin mo yung mungalan, kung ano gin-file ni mo, para mapamangkot na tonto ang natungdan nga mga personnel sa DMW, no, pag mismo, tiba mamangkot na ton ang ilang director nga si Director Glenda Aligunsa. Makigangot kami ni Katupang Mario. Sa inyo naman, ma'am,
2: Rosalie,
1: no? Oo. Tiyano, nag-file to man yung kaso sa DMW, ma'am?
2: Oo, sir.
1: Ano imong in-file na kaso?
2: Ang panang to, unpaid salary.
1: Unpaid salary? Oo. For how many?
2: Hindi panang to, sir. Bali, sa ano lang, after 2 years, di ba, may back and forth ticket na. Tapos sa Indemnity.
1: Oo. Oh. Sige. Kung may mga papilis ka mga pwede nyo kami matawahan sa ano, kopya, mas marami isuro kay para makapamangkot kita. Karoon lang ma'am, pa-Xerox na kayo facilitate na ito ng Poso Kami. Kag mapabangkot na ito, napaluap na ito sa natungdan ng mga empleyado sa DMW para nga kung paluap kami ni Katropang Mario, may basihan kami sa inyong pag-dagop sa tawag na sa kata ano ni sa XFM radio sa inyo man nga pag-file sa kaso sa inyong natungdan ni the same agency lang kung mamaw alain-lain man so amo lang nanay no nag-file ka mo ka case online mag-hearing para hindi na kumumahan magastusan. Sige. So, ihatag man namon ang amon niyang telepono sa inyo para kung isa may mga ilihog kamo sa amon, titutal na ngayon kamo sa sanguling, we will try our best na mapaluapan ng inyo kaso sa DMW. Kung anong pagitang amon na mabulig na masarangan, ti himuon namon na para nga mapakita man nga tinaga ano kami sa servisyong OFW. Although nga taga-tapis ka mo, ti, iya kami sa video, pero ti, open man kami sa pag-uling pasi kay sino. O, ti, may ara pa ka mong akwan na gusto ipadangat.
0: Ano na kayo, sir, ang dito sa piso sa Rabas, kay daw ka-unfair pala sa amon, sir, kay nagkagto kami, ato, Monday, kasi nagkagto ka sa, nakadto kami dito sir kay may ginatao may nakabasa ang mga nakadto ko mo sa peso kasi kay may ito ko mo sa inyo ito mga kasasin
1: peso din peso
0: sa Ruas sa Capisa
1: okay Ruas City or province?
0: Ruas City dito
1: sa Ruas City
0: kay kami province of Capisa kami mo kayo sa partero kami mo amon na siya sa Ruas City
1: okay ho
0: kaya pagkadto na mo dito sir nang kamamagat ka dito sa ilang staff mga babae
1: yes ma'am
0: ito lang abin na kanal kasi siyempre mainit na pagkakabot ang mga sir kay auto na kami pag-abot.
1: Yes, ma'am.
0: Okay, pag-abot sa amin, okay man ang pag-input sa babae sa amin. Kaso na ako, nang pamangkat ko, mama, kamama, utanay ko na yan. Ang binataan kasi system sa amin, mga distress kami.
1: Yes, ma'am.
0: Hamba niya sa ako, ma'am, wala niya, ma'am. Di man po, ma'am, di ba, may ara. Kaya ako, kanina pa isa, sir, sa kahapon, sa ano, sa abot kahapon, nakadto siya dito. Mama, din tagaan nila. Di, hamba doon. Ang nagda po, kaya ang babae, kaya pinamangkot ko, matura lang siya nga maging makulit ako. Siyempre, distress ko. Sabi mo, yes, sa pangalan may sakit. Ako, kal- okay. Single mom pa ko. Yes. Ganito, at kumanak siya dito sa sulod. Di, di rin nakulitan ng staff dito. Yung dala niya ko sa sulod ito sa hila. Itong mga doator niya, itong mga kalpo ito, mga lalaki. Nagambas sa niya, ikaw lang yung nagkakwanda sa akong kaduro. Hindi, sa kurita, ikaw lang kadong taga-Rizal. Ang nakan ko ba, sir, naman niya taga-Rizal, ihambay niya sa akin. Kaya ako taga-Cortero, ito yung taga-Rizal. Kung ano to iya, ngayon nga, ginlikramo sa iya. Ako ipa man niya akong likramo, kaya ang hambal ko siya. Sir, ako nakadto lang ko diya. Kaya naman ko lang ko, kung may kuluaan kami, kung hindi ko mo alam niya, sabay mo po yung kapilit. Hindi mo yung hambal mo. Kaya sir, naman ho. Na nakaraparestro ka di ano ko to ba niya sa te kaya duwag ito may katuba niya sir ya
2: kalawa
0: ay kalawa ay yung interte niya sa ang sir kaya ito may isang nga daan sir hamba ko siya sir ako sir nakaharap mo ko to sa mga hindi ay kamukha maalabi siya na ayan naman nga distress kami kaya ako distress ako pero nakabulig nakabulig ako sa 167 nga nag-report sa prison kaya tumunod nag-leader ako hindi lang Pilipino ginawakan ko tanan nga lahi ginawakan ko pero waay ako maging tao maging ginpabayan para makatao ng tanan bisan ambulan nga gamay ginbulig ko bisan mga priso ako pero malaki daw mga tulong sa upod ko
1: yes ma'am
0: diba, sir? Pero ang ginpakaharap sa ako na parang sir nga dugin insult no kundi kagin mo bata susubong sa iya balik balik sa akong ginahambal sa akong niya naman kaparestro ka mo di naman amoni
2: membro
0: ka mo di ba tumalain mo bala sa amon sa nga naman din na sabi magdiretso nga wala ka mo diri ang rason niya sa nga wala ka mo diri dala sa mga OFW ka mo wala ka mo din nadala yan sa budget sa 2025 ang 2026 wala pa ni din budget di pwede man niya sa mga gamba sa nga abi ma'am bulat ko talang abi kasi kayo niya kamu.
1: Oo. Oh. Siguro ma'am ano lang ang pasiway lang ng intindihan ay kay ang syudad sa ano niya sa office. O may ilaman niya siguro na budget para sa ilang na mapuluyo kay ko sa probinsya ang mga naman na parehas wala din sa ano sa probinsya man sa Iloilo na para man sa probinsya man sa pumuluyo sa
0: probinsya. Ang fair sir, kayo ang pakaisa kung ako dito taga Capiz, Kenya, taga Dagay. Mama, kita ganila 5,000. Wala na sila hambalambal. Taon na sila sa mga form kag taon kwarta. Di ang first amin nga duwa. Sa'yo naman ang mga yung pag-fresh taon nga duwa.
1: Di, hindi kita mam kakomentar bilang sa mga programa sa iti party na sa mga local government unit.
0: Alam no? Natin ko, ang gusto ko lang niya sa respeto. Ang hinapan ko lang niya respeto.
1: Yes, kay, ma'am.
0: Siyempre, OFW ko sa'yo. Kag isa pa distress ka mong magkanay sa'yo. No? Ay, kung ikaw bisay halimbawa na mo sa himo, himo ko na sa himo, ano pa matchat mo. Kaysa kainit ka pa na kung pag-abot mo ko na, umaw ka pa, taong amo pa i-entice, iyan mo pa i-post up sa itsura mo. Siyempre, mahuyan ka kay hindi lang sir, isa to ka-stop damo, isang stop sa sulod. Huyan kayo sir, eh.
1: Naintindihan na ito, no? Oo. Ang isa siguro, isa kay taga,
3: tao,
1: na kwartero, na suggest ako nga magtuman ka mo siguro sa probinsya sa Capiz kasi may mga ara sila ng mga bulik in terms of the financial assistance. Mm-hmm. Hindi kami nakabalo.
0: Ang malangin na pangayo, Kuya
1: Sofia. Kato lang to kay...
0: Kung may ara, may pasalamatan naman ako sa...
1: Kagkilalahay man kami sa ito nga provincial peso.
0: Ano ko lang lahi na nga palagan mo. At ang sasumusun niya, kung yung malipan, ginpaduan niya, pa ko yung Capiz, pabalik niya. Sofia, kung ano ginambay ko yung una, sir, ginabalik. Sige, amon niya ako, nang nanaman anya magadto kamo sa mga probinsya nyo kay mercy mo naging ihatag sa inyo yes, nga amo so, nga mga patakaran pero
1: ma'am laway akon capture takanay sorry ha atong gitagaan sang some city sa Croatia, masiling mga taga Balamlang ganito, gaya na sa Daagay. Taga probinsya si Dayao, o taga Sudan.
0: Ang nakaho, Chef Sir, dito sa Bukid, Paginamon. Kaso lang maghahalin sila dito sa, kakay nakapangasawa sa dito sa taga Capiz.
1: Hindi, puro kang mga taga Capiz, taga Roja City. City.
0: Naghahalin na sa dito rin nakapangasawa sa taga Roja.
1: So, biling, bilang ang iya na residente siya sa Roja City. O, kamuya residente, kamo sa probinsya sa Capiz. Siguro. So, duway lang ito mo nagkikita.
0: Dapat na misinterpret lang ba sa mga mo na.
1: Yes, ma'am.
0: Pero, hindi man ako sabi niya, unfair lang sir. Pero, dapat kung ano man nga ka nga gina-qualify ng mga para ka namin ng mga OFW, kaya yung mga distress kami, hindi lang kami sir first, but damo, mga bots sir na nag-agin.
1: Sige, ma'am. Ang amon, hindi kami kita katumintar kay ti Lais. Ito ang amon niya sa servisyo mo. OFW, regardless kung taga-Capiz ka man, Negros, kung gusto akong pwede makabulig, mag-sister kami. Pero in terms of financial assistance, sa mga lokal na gobyerno, local government unit, hindi kami sinakang, ano,
3: wala yung makakomentar. Makato natin sila.
1: Oo, kay ang nag-qualify, nag-ano sila, nag-assess o kung nag-validate, presto kayo na sa isa ka-staff, sila mismo kabalo kung sino ang tagaan nila. No? Pero nga amon lang niya kung anong mabulig namon sa servisyo ng OFW, kay tinagdagong ka mo, amon ka mo tagaan sa Nigiya, no? Ay diri ni sa Iloilo, at kung ano man mabulig na mo eh. Oo, kay ti sige man ang amon nga pagkatag sa matutuod ng servisyo sa OFW. Hindi magkauya-uya, ay basta nga kung gani, tutuod ni amon ni servisyo ni Katupang Mario sa XFM, ay hatag naman karoon ng telepono. Parang akong in any time that you kinanglanon yung amon bulig, basta sa masaranan lang namon, diyan kami nga mag-bulig sa inyo. So, hindi na kita manood. At least na, but you know, nagpa-upwas lang si ma'am. Oo, gagawin mo kay ti...
0: Siyempre, yung masakit pula sa akin.
1: Tindihan ko natin. Kadamo, nasa OFW, natupang naman ni Katropang Mario, no? Lain-lain. May iba nga gin kalbo. Sa pareho ng kwanti, nagkasakit po at may ibang sulod sa naganiya sa washing machine, may arang naging sulod mo sa ano, sa hindi, sa cage plus, sa kurong, sa kureng. Oo, so kudamo, do, hasta kami nag-abatyag man, sa tawag na pagsakripisyo sa may problem.
0: Ako muna yung sinyang bago, sa violation siya. Okay na rin sa ako, sa ugnong katiko. Pero dari sa imo, sa hiling, ang mga lugar nga nahay mo, sa imo, masakit kita sa iyo. Di ba?
1: Sige. Makigangot na kita to kung ano man mabundig na to. Ito pwede sa Capiz, no? Bilang anay nga ano sa connected sa peso, makatawag kita to, no? Tanawo na to kung ano nga mabulig man na to.
0: Basta gina-clarify ko lang niya, sir. Why kaya gabol? Kung matao ka mo, okay lang. Pag hindi, hindi ka mo mo. Hindi lang kung mo mapunod sa isang istorya na makasakit ka magbuot ka tao. Okay. Kaya pareho lang ka nga tao.
1: Okay. Sige. Sa liwat, ini ang XFM Radio 100.7, ukod ko si Katropang Mario, ini si Katropang Bobby Tirador sa sa servisyo ng OFW, ang tawag na mong patutuon yung servisyo para sa mga overseas Filipino workers, kung ano amon mabulig, di na saisay nyo naman ang inyong mga problema, kagang pag file nyo sa kaso, di we will make a follow-up on that, and other things that pwede na atong mabulig sa inyo na lugar. Sige.
0: Ang amo na yung servisyon sa kaso na naman yung kami buligan, sir. Kaya kinayang ang ginanamo ko sa akong, sir. Kaya nga kung nasurito, bali ang gindigak din sa akong nila, sir. 1 year and 6 months. Ako okay. Bigak ko. Ang topic ng ang akong dapat sa kontrata ko, may bigak ko every once a week. Wala na ako ginapadito.
1: Sige. Tanawunta na kami. May mga abogado na subong ang DMW. We will try to see it. Depende man na sa inyong mga ligasyon, mga dokumento, no? Kabay pa nga kompleto ka mo para natin ambalguan na kung ano ang mabulig na mo. We will make a follow-up sa inyo.
0: Sige,
1: we'll try. And then we will also give you the feedback kung anong kami mismo kung mag-coordinate man sa DMW. Mahatag man kami ni Katropang Mario sa mga kung ano ang feedback nila, kung ano mahabal nila. Parte sa inyo ang kaso. Tanaw na ito, ha? Kung ano mabulig na ito.
0: Sige,
1: iba nga, yun lang ko karoon sa ano, sa inyo nga mga
4: Nabatian mga katropa si Catherine Pulonan kag si Rosalyn De Los Santos. Lonsay mga taga province of Capiz ni sila, no? Ang ilang reklamo parte sa contract violation. Kag nadangop na nila sa opisina sa Department of Migrant Workers na file na aktwali nila ang reklamo. So ang himuon sa aton sa ning programa ang serbisyong OFW i-follow up na ton sa Department of Migrant Workers as to sa status sang ila sining gin-file nga kaso nga contract violation dito sa again sa ila sining amo sa Kuwait, no, na prison is actually katropang BJ, grabe no. Experience ba la? Kag tapos ang isa pa ka masakit, may na experience na silang hindi mayo dito sa ilang pagtrabaho abroad. Pag-abot nila sa Pilipinas, especially sa ilang kaugalingon nga probinsya, daw hindi pa maayo ang pag-tratar. Although again, forward na ini naton ang concern ni Catherine Pulonan and ni Rosalyn De Los Santos sa aton siling sister station sa XFM 106.5 sa Rojas City sa province of Capiz. Agod nga pa-sabton man, in fairness, sa part sa Public Employment Service Office dito iya sa province of Capiz. Di, na follow up naman sa aton siling mga kaoplanan dito sa province of Capiz, ang concern ni Catherine Pulonan kag ni Rosalyn De Los Santos parte sa Peso Capiz, no? So ang ato na lang niya kay nag-file man sila sa reklamo against sa ila siring amo or sa against sa ila siring nga agency, no? Contract violation kiti ang ilagin permahan nga kontrata is assistant chef katropang BJ. Pero pag-abot dito sa Kuwait, ginhimo sila nga domestic helper. Kundi contract violation na nagreklamo sila. So amo niya ang aton nga concern sa DMW i-follow up. Hopefully, next Friday, mangingkaupod na ton ang mga taga Department of Migrant Workers as to sa update sa ila sa ring reklamo nga ginpalabot sa DMW mga katropa. Last 4:43 sa aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Mabreak kita anay sa aton sining mga taga palamati. And sa aton sining nga pagbalik mga katropa, another case, no? Another concern sang isa sining ka OFW from Bahrain, Kuwait manigyapon katropang BJ. Damo gid ya sa mga kuano? OFW sa Middle East. Kung kaysa mamati ka lang sang litanya sang mga OFW sa katropang BJ, daw ikaw lang ang maluoy kag daw matulo ang luha mo, no? Sa mga ginasugid nila nga mga eksperyensya kag ang pinakamasubo pa kay mayara pa sang contract violation. Yama kon mo lain nga kontrata ang imong permahan. Lain nga trabaho ang imong sudlan pag-aboto, domestic helper kay iagali. Makon mo na. Amo nang siling balang hindi tanan nga nag-abroad ka tropang BJ, maayo ang kapalaran. No? Maayo ang ila siling madangtan. Mayara agid sa mga OFWs nga nagreklamo gid, no? Nga daw hindi maayo bla, no? Ang ila siling maabtan dito. So amo na kun nga ang ginapamati lang kita sa ila sining mga litanya, sa ila sining mga ginaistorya sa aton, sa aton sining programa, daw ikaw ang maluoy, no, sa sitwasyon sa aton sining mga OFW. So that is why nga ang serbisyong OFW handa gid nga magpamati sa mga ginaistorya sa mga OFWs naton. And ma-ready nga mag-bulig sa pag-follow up sa mga concern nila nga ginapaabot sa mga natungdan nga mga ahensya sa gobyerno upod sa aton sining partner kay katropang Bombet Terador Hiler. Mabreak kami anay sa aton sining mga taga-palamati, sa aton sining pag-balik pamati anta ang isa pagid ka concern sa isa ka OFW. Sa aton sa pagbalik last 4:48 so ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen mga pay kami anay ni katropa nga BJ while nag break kita sa aton sa mga katropa para nga maka relax samtang nagapamati kamudira sang aton sa mga programa ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ang kape sa mga guwapo kag ang kape sa mga guwapa hindi lang sa mga makapainit-init ka may health benefits agad nga makuha bangod sang mga ingredients niya may mangosteen o consanton may moringa, may garlic may spirulina, may real coffee beans, gindugangan sang glutathione and collagen para nga mangin manami. Ang aton siring pamanit, nagagwapo ka nagagwapa kita. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton siring mga commercials. So please stand by.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na.
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
12: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
15: Ko si Joanne Yergos, 43 anyos, sang barangay MV Chanol Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
14: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Wow, gwapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Magbibili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Samton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Samton Gold Coffee Mix. Samton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Madiet na kubuwas ah.
2: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Las 4:57 ang aton oras. Pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa serbisyong OFW sa gihapon. Ang aton sa nga pagpangalaga ng buylog nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, Santo na Vitamin C Premium D3, Santo na Plus Coffee Mix, Vision X Plus, kag Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kag ang Assist the Pain. Sa atong sering pag-pangalagad, sa second part sa atong sering programa, ipabati ta ang isa pa ka concern sang isa ka OFW sa Kuwait man siya sa Gihapon na interview ni katropang Bombet Tirador Hiller si Jinky de la Cruz taga or Jinky de la Cruz sa Flores ma taga Balasan ini siya ang katropang BJ no ari pamatian naton ang interview may concern man ni siya no parte sa iya sa iya pagtrabaho bilang OFW repatriated man ini siya because nga sa kinagamo subong dito sa Middle East. Yari si Jinky de la Cruz Flores upod sa interview with katropang Bombet Tirador Hiller.
1: Governor, kag sa mga staff sa ano sir, dari sa province sir sa piso kay dasing sila pa mismo sa nag-update sa akon kagapon sir nga okay na daw akon papel. Tapos sila pa tug mismo nagkuha dito sa papers ko sir sa UWA. Amo tong gintawgan ako kagapon sir.
2: So amo na ka dasing.
1: Oh, dasig lang gi sir 1 week tapos amo tong wala ko kabalik in sigida sang Lunes dari sir mo kay masako ko. Bali nga ang staff na dari kagapon sang dari sa Peso province ang nagtawag sa akon nga ang akon ko nga certificate sang OFW distress nakuha na nila amo to subong ginhambalan ko sang uwa nga siling yan ginkuha na to nila dito sa ano sir sa uwa ang apang nga papel.
2: Sige, so liwat man nga ginhambal ni Ma'am Jinky nga nagkapasalamat din siya sa ating pinalangga governor, governor Tuto Defensor at sa Public Employment Service Office ang Iloilo Provincial Government kay tungod sa madasig nila nga pag-aksyon
1: sir. So on process na tanan akong nga papel sir, waiting na lang ko sang tawag tanan sa akong
2: nga sir. Sige, so kabay pa nga mabugal mo ron dayon ang mga natsike kayo makabulik pa. O, tayo kung magbalik ka, siguro mas namin nga makagi kaliwat sa Iloilo Public Employment Service Office ang provincial government para nga kung ano pagid ang mahatag nila nga giya si Ibo. No? O, sige, salamat lagi kaliwat. No, okay, kung ano man mabulik mo naman sa servisyo mo OFW, ihatag itao manamon niya amon niya telepono para nga makaano ka matabulik. Sige. Thank you, Ma'am Jinky. Punto sa buong si Ma'am Jinky de la Cruz Flores, no, nagbalik diri sa Iloilo, no, taga Balasan, tungod sang gira, no, sa Middle East, sa Kuwait, again, no. Pero ang imo ngayong pagbalik diri, isa man ka rason, tungod nga wala ka man ka proseso sa imo nga ikama, no. Renewal mo kay within 2 months, kaya nga ikama ka. Tapos di imo hambal na ano ka gani, kaya ikama na.
1: Napasali ko to sa embassy, sir, sa shelter, sa repatriated, oo.
2: Pruway ka muna ang dala to, siling mo may ipod ka kinang.
1: Oo, ipod ko to sir sila ate. Rasali ka si ate Bati sa shelter sa deportation.
2: Shelter, hindi nga preso?
1: Hindi sir, sa shelter, sa imbahad, sa embassy sir. Upod ka ni dito, okay. 1 month dito ko nagstay sa iyas ang embassy. Kay dito ko bin surrender sa akong nga, isang ang driver sa amo ko. Tungod nga wala, hindi ko makrasi sa amo ko. Kahit wala di sila, hindi sila ka-travel. Pabalik sa Kuwait.
2: Okay, sige. So nag-tener ka to, okay, because ka more than 1 month ka.
1: Oo, 1 month.
2: May dahing kabalik na amo mo, kay nagpakas. So, why na process ang ikaman?
1: Wala, sir. Wala.
2: So, unfinished contract ka, no?
1: Unfinished,
2: So, nagdangop ka sa embassy. Sa mga embassy at saka nakapuli ka?
1: Sir. Dito ko nagstay until nga na-process ang akon nga ticket.
2: Basta nga nag- yung mga travel documents.
1: Travel documents. Kala man yung sir, passport ko nga. May sarili ko.
2: So, May 2 ka nakabalik sa?
1: Philippines, sir.
2: Okay. So, ang isa is subong, unfinished contract. Nag ano ka, naka nakatagal ko pa sa ano sa DMW.
1: Sa DMW
2: pero pag sa OWA.
1: Sa OWA.
2: Oo, so kung ina process mo imong
1: akon na livelihood
2: kag
1: for repatriated na sa akon nga OWA pag DMW sir ako na ina process ko for repatriation.
2: Okay. So nangayo ka man to sa mga ano sa mga kuno ma-avail ni mga programa sa pan
1: sa
2: OWA.
1: Amo sa sir ginhatag nila sa akon livelihood sir. Amo ta nga ginpasa ko subong pero for on process na sa sir.
2: Sige. Tinagkadto ka man sa ano sa Provincial Public Employment Service Office kay Tita Kabalasan ka.
1: Sir delegate ko una nagkadto sir bali last week na ko nagpunta sa akon yung mga papers sir na last Wednesday sang ano May 14 bali nga kagapon gintawagan ako sir sang staff sang PESO sir sa province nga
2: okay
1: na akon nga paper.
2: So gani na process na hindi nga ma-claim ka na sa PK mo wala pa.
1: Mahulat na lang ko sir on process na sir.
2: So on process na yung mga papeles. So from OWA, nag-DMW ka, nagkakasyo ka man sa Iloilo Provincial PESO, ina-process na mga documents
1: ni mga bawa sa PESO.
2: Very good, no?
1: Wait na lang ko, sir, sang tawag sa akong para in-claim, sir.
2: So wala ka man niya ang imo yung pag-uli for no good, wala okay. Kaso.
1: Wala kaya kaso, sir. Wala okay man niya ako.
2: Kompeto sa ano, sang duha na istorya namon sa kwan sa taga-Capiz na tina ano sila na preso no kay because na may mga kaso sila no naging file sa amo nila pagabuti rin sa Pilipinas ang file naman so ang may tuyo pa pa nga magbalik sa kwan sa ano sa Kuwait
1: pag ano sir pag okay na stop na ang gira pabalik niya sir kay wala nang problema kon amo mga mabuti
2: sa mga sir te di binas ka kay no masaming ang ginagandaga mo dagang sa amo ni Katupang Mario ano ang puro gid may problema kapin pagit sa ano sa mga amo no kalamanan ng mga maltreatment no oo ti kabay pa nga pagbalik mo amo magyapon ng amo mo okay man
1: magyapon sir pero hindi in sa Kuwait pa ano na kay nagtransfer na sila sir mo sa Dubai na sir.
2: Sa Dubai na mas manami to sa Dubai do open
1: kasi sa pa sir ano man mo wala man ko sa ang bin ano ko malang sa akon bali diri sa DMW Subong nag-complain lang ko about sa agency ko dito sa Kuwait.
2: FRA, foreign recruitment agency. Ano ang imo? Ito kay masami damo ang nagreklamo sa FRA. No? Ano ang imo nyo ito sa shelter ito? No?
1: Bali sir, ang sa agency ko sir sa ano sa Kuwait, niya dito na ako nag-aro sa accommodation, amo na sa ang first naging problema sa akong yung pamilya sa ito. Kay pag-arrive ko din, wala ko nila unang ginatag sa akong yung first sa employer.
2: Employer din.
1: Sa kontrata. Ginpasa ko nila sa employer na damo na nag-refuse to work ng mga worker dito. Bali dito lang complain ko sa ila. Pero
2: Cut short anay. Kung ano butang to sa kontrata mo, muna siya employer, kagway ka to naman na ano, nagkadto, lain ni employer, di may contract violation na ina, di ba?
1: Oo, contract violation. Kaya ang nakabutang ng kontrata ko, sir, nga pangalan, dito ko nila ginpasa sa hindi ko nga employer nga sa kontrata nga nakabutang.
2: Nakabutang.
1: Oo, kaya ang sa nagpabisa sa akong sir is lalaki. Mm-hmm. Tapos pagsulod ko dito sa balay sang employer, babae
2: sa mga
1: tulang. Oo. Tapos ginpangita ko siya, wala sila kasabat. Amo to sang ulili nga ginukumplain ko sa akong nga agency. Amo to nga nangakig ang agency, ang tagiya sang agency sa akong kay kapili ko kung sang obra. Mm-hmm. Ay amo to nga ginhambra ko sa sila.
2: Ang ginamin mga agency, ang foreign
1: recruitment
2: agency. Oo, marang counterpart sa Philippine nga agency.
1: Okay. Amo to siya.
2: Pero sa malipot nga pulo, na itong naglain na itong agency, ang ano ni mo, employer, lakitan eh, na nakapirma sa contract, bayi na nag-aabutan mo. Di na ano na siya, na-address, bilang na
1: wala,
2: ano?
1: Sa sir, wala.
2: Ibagi
1: sa sir nga, sir, kaya ang address nga nakapirma
2: sa contract. Hindi, ko, anong problema, bla, na natugunan, nasabat, nga nagbalik ka ganyan sa imo employer nga laki?
1: Wala ginto, sir.
2: Kaya mo na naging reklamo mo?
1: Oo, tapos gamot to, di pagbalik ko sa agency nga, ano ko sa agency ko, nagbalik ko, amo to nga din tigil ko din stop ko nila sa accommodation. Lagin kulong pa ko nila pala sir sa accommodation good for 5 days. Tapos amo to nga gusto na mo employer nga gusto magkuha sa ako. Baligin baligi ako nila 2,000 KD. Kay balaan nila nga ex-abroad ko. Tapos kaya ko pala mag-ano sir mag-handle sa tao sa mga mag-alaga sa bata.
2: Amo na ano ginanong termo ginbaligya?
1: O ginbaligya ko sa akong sang agency ko sir. Ito presyuhan gid ko nila 2,000 pero mostly nga ano nga price sa mga OFW dito 7,000
2: pila
1: 2,000 KD. 2,000 kilo within Philippines.
2: Anong kilo?
1: Kilo Kuwaiti dinar, sir.
2: Ah, Kuwaiti dinar. Okay.
1: Sa price dito sa Kuwaiti dinar.
2: Kaya Kuwaiti dinar, pila ang iyang equivalent sa peso?
1: 1 kilo subong, sir, 200 pesos na. Balik pag umuwi siya taas. Sa sir, nasa labot na sa million. Ginbaligya ko nila hasta million, sir.
2: 200 kilo ka?
1: 2,000, sir.
2: 2,000 kilo. Kaya bilang 1 kilo is equivalent to?
1: 200 pesos. 200 pesos? Oo.
2: Sabi ko, mas mataas ang Bahrain din na doon ang nabuha ko.
1: Dinar, sir, among nagtaas.
2: Ang Bahrain, di mas mataas Bahrain or Kuwait?
1: Kuwait, sir.
2: Kuwait?
1: Oo, Kuwait. Ayun, yung
2: pag-iras, Kuwait ko muna. Nagbubuha ka ito pang Mario mo. Oo. So, sige. Kagin ba, kuhan ka, nakakuha si mo, amo itong naghatag sa 200. So, until sa subong, why ka na nag-file sa muna ang kaso dili sa kuhan? Sa DMW?
1: Nag-file, sir. Nag-file ko kaso subong sa ilang amo itong ipablockless sila. Kaya pati pagigin ang nanto nila mag-
2: Nag-file ka sa DMW?
1: Oo, sir.
2: Oo, sa itong Foreign Recruitment Agency.
1: Oo,
2: pero ang Foreign Recruitment Agency, I don't know kung ma-diretsuhan mo na siya file. Hindi nga ang agency nga local, amo na siya.
1: Direct mo siya, sir, na, ang local agency ko dere sa, dito sa Manila. Kay once na mag-compare daw ko sa
2: Foreign, Damayman ang kwan, ang local agency.
1: Okay.
2: O, sino ang agency ni mo sa kwan?
1: Sa Pilipinas, sir. Delta Ver, sir. Delta Ver na sa agency.
2: Delta Ver?
1: Oo, Delta Ver. Sa May Oy, Pasay, Manila. Ang iyan na address.
2: Ay, maayo kami yung telepono mo corona na sa Delta Ver. Pero ang Foreign Recruitment Agency, may balaan mo ala niya?
1: Najla Recruitment, sir. Manpower Recruitment
2: May ano kasi niya? May mga document ka?
1: Ano, sir? Bale, amo pag gina, sir, ang isa ka lason, na wala gito subong may nakaptan mo mga document ko, sir, pero kontrata lang gito ang napicturan ko. Kaya isang time na nag-abot ko sa akon nga sa office nila, sir, gimpang kuha in sigida nila akon nga papel o pariyosang kontrata, akon nga
2: pilos. Pero may kontrata ka da?
1: Sa copy na lang, sir. Sa
2: okay, kaso, basta may kumpiya ka
1: da? Sa cellphone ko na lang. Kaya isang time na to, pinanguha gito na nila ang akon nga original ng mga copy. Kaya gimpang gisi, sir. Gimpang gisi.
2: Okay, mga ayok kami sa pa ni paprint ang mga kontrata ang pagayon tato karon. Sige. So isa kay tungod nga nagano ka man di sa XFM radio sa serbisyong OFW mo na mo nang amon masarangan mapaluha pa si mga kaso at the same time pe tanawon taning base ba maka ano kita katupang Mario di sa Delta Ver no okay pe damay man sila sa kaso regarding ning sa pag-change sa mga contract violation ni mo kaya ni mo nga nagpirma sa kontrata nga amo mo laki
1: tapos
2: paboto bayi na
1: sir bayi tapos amo to nga gin himo ko nila to sir nga all around sir tapos ano siya na caregiver pa ko te ang ginaalagaan ko tigulang as in
2: nga sa kontrata mo ano original mo kontrata
1: duwa ko no sir ka ano bata nakamutang oo for member so, nagduwa lang ka bata
2: luwas ka naglayan nga mo layan man ang mga serbisyohan mo
1: oo tapos amo to sa sir nga ang ginpasahan nila sa akon ano naging saya sir na base ko naging kay baling na abutan ko sa accommodation tatlo na ka aplikante nga nag-refuse to work sa sir tungod hindi kaya ang obra kay maano ka pa sir ma all around ka obra luto pang labatanan sir tapos maano ka
2: pero
1: pa
2: sa obra ka to sa atong hindi mo nga dapat nga mo atong bayi ko sa imo okay man to kay nakatener ka using mga more
1: bali,
2: than
1: sir,
2: one month okay well, man
1: hindi to sa sir bali dito sa una kong ginpaobrahan nila sa akong hindi ko to employer insigida sir pag complain ko sa to nag insigida gintawagan sila sa bana ko kaya bana ko atong sa point sir mo amo to agin pabalik ko daso nila sa agency sang aga nga to sir tapos pag abot ko sa
2: so,
1: agency
2: so why ka nagtiner sa
1: oh, atong bali, amo mo oh, one day lang ko to kay tungod nga gin paglaban di ba naman sir nga hindi
2: yes,
1: ko akong
2: okay.
1: employer
2: oh.
1: pero pag abot ko sa agency sir amo to nga gin pangkuha nilang akong nga gamit pati ng cellphone ko
2: Okay, how long did you stay? Ano ka kalawig ang imo
1: sa tiner sa 9 days sir. 9 days ko sa accommodation dito sa agency ko. Sa
2: tapos naka tiner ka sa bagong lain naman
1: amo. Tapos amo to ginpangitaan ko nila sang ano sir, sang ikadua nga amo.
2: Tipilat
1: may nakuha sa akon sir nga ikadua nga amo sir. Amo to nga nagustuhan ko, kuwiti sa sir ang ikadua ko nga amo.
2: Amo to naging baligya ka nga 2,000.
1: Hindi, ang una sa to ginanhan nila nga 1,500 KD. Amo to nag-agree ang kuwiti ko nga amo.
2: Okay.
1: Kaya to nag-work pa ko to, sir, 1 week na ko dito. Amo to sang time magintawgan sila sang kuwiti ko nga amo nga ipasa ang akon nga passport, akon document. Bigla nila ginpataasan, sir, 2,000. Amo to nga sang hapon din istorya ko insigida sang amo ko nga babae nga sila niya. Hindi namon kaya ang presyo mo, kaya ang agency mismo ang nagpataas
2: sila niya. Okay. Ito mga pila ka amo ang nagyan mo to?
1: Itang tatlo na, sir, subong ang American ko nga amo, sir. Nga
2: Amerikano?
1: Oo, nga dira ko nag-abot.
2: Ang imo nga pagdesider pa po ulit sa Pilipinas tungod diya sa gira.
1: Oh, tungod sa gira, sir. Okay. Kay tungod isa na lang ko to sa balay. Okay. Nga nagira na to, sir. Nag-start na ang gira. Ako lang gid isa sa balay sa to, sir. Wala gid ko, wala na tong mga amo ko. Ato na sila sa Dubai, pero update sila gyapon sa akon. Amo to sang time nga sang gabi nga to nga sige na tang ano to mga 2 to 3 or sang madaling araw gid sir. Amo gid ko ang gatama gid ang gira.
2: Pero ang importante nga sa ikatlo mo amo.
1: Okay na kayo,
2: okay,
1: sir.
2: Okay, so ang previous mo nga duwa, wait ka man nagtinir sa lakadlaw, kay immediately nagreklamo ba na mo? Sa ikaduha mo nga, mga pila ka kadlaw?
1: 1 week ka.
2: Pero, ang Mayo, ang 1 week?
1: Oo, 1 week, okay, sir.
2: Okay,
1: wala problema.
2: So, kung hambalo natin, ang mga amo nga nagyan, wait ka man problema.
1: Wala ko yung problema, sir. Siyempre, nagustuhan ko nila. Tapos, amo ko sa 1 week ko ito nga obra, ang amo ko ito nga ikaduha, may ginhatag pa sa akong nga sweldo. Pero, wala nagkanto sa akong, ginkuha sa akong agency, sir.
2: So amo na masami no katong pamaryo damo gid ang nagareklamo na hindi lang kisa gani mahambal ang mga domestic helper mas mayo pang balik na lang sa employer nila kay mayo pa sa magtinir sa FRA no ang mas masakit kay kisa ang nagamanage sa FRA mga
1: Pinayma.
2: Oo, daso nang pagtratar, mas masahol pa.
1: Mas masahol. Ma'am, isang time gani, sir, nga ginapalimpyo pa ko nila, sir, without salary. Tapos wala sang ano, wala sang insakto nga pagkaon. Tapos, ang time na to, sir, nga ginapalimpyo ko nila sa office, sa accommodation sa mga lalaki nga, mga Egyptian, pati sa accommodation man nila, sir, sang worker man to nga Ethiopia. Amo to, sang time na to, sir, wala ko nila ginpakaon, wala ko nila tinagaan. Hasta nga nagpalimpyo, nahimatay ko sa ko hasta sang gabi pero wala ko nila gindala sa ano may video pa to ganit sir sa CCTV pero gindelete nila
2: so pero mas mayo ma'am Jinky kay tungod ang imo nga bana dito mismo no at least may nagabulig sa imo so ang isa siguro nga amon pagadalon nga issue no katopang Mario may pamangkot ni sa ano sa DMW nakaagi naman kita pa interview kay ano kay Yusek Ulalya masami nga ti ang ining reklamo sa FRA ti do sa linya yagid ni sang iya nga ano no nga obra nga ko sa DIN siya ang in charge ang iya nga USEC for adjudication and licensing siya mo so atong hambal lang pa may reklamo kita sa ano sa mga recruitment agency yes. FRA man itawag lang sa iya so dilawa namon liwat nga ipagadulong ining issue sa kay USEC Ulalya ato ko sa DIN ang do tama nagikatunog ang ining pag ano gani pag abusar sang mga FRA pero ini ambal nimo kalabanan sini kuni counterpart diya sang aton nga mga agency sa Pilipinas so nagapasalamat kami Jing kay ini isa man siguro kang dugang nga mga impormasyon o kag maka tao man kang ihibalo no, sa aton nga mga OFW para nga sila mismo matagaan man nila proteksyon ng ilang ato galingon kag mismo sila magatagam especially sa pag ano bla pag kuha sang mga kopya sang mga contract kaya iban way na sing ano way na sing mga kopya di duway kamo basihan pero kisa hindi ba nato mabasuhalan kay kisa ginakuha ini katupang Mario sang ano sa mga may ano kani may poder ng mga agency bla o local man o kung FRA so sa liwat nagpasalamat kami kati kabay pa nga kung ano man ang amon di nga mga bulig sa imo pagpaluwab sa imo nga in-file na kaso tagaan mo lang kami sa kumpya no? Nag-tiga salamat pasalamat mo kami nga nag-ano ba sa XFM Radio Patrol kag sa ano sa servisyong OFW no nga nagabulig sa aton nga mga overseas Filipino workers so sa liwat pam Jinky thank you very much gin sa imo timpo kag mangayo lang kami sa mga kopya sa imo mga dokumento thank you very much
1: thank you very much
2: sige
0: Last 5:16 sa aton oras na batian ang interview sa isa ka OFW si Miss Jinky De La Cruz Flores from Balasan, isa ka OFW. Mostly sa mga ginadangop la katropang BJ, nga mga concern sa mga repatriated OFW sa katropang BJ. Mostly nga kaso is violation sa nga kontrata. Violation kinsang kontrata mostly sa mga ginadangop, no? Nga reklamo. Kay sunod semana basi kon maka-update kita sa aton sa ding Department of Migrant Workers. Kay ilagi ni tanan concern, no? Makon mong ginaabusahan sa mga recruitment agencies, no? Mugining masubo para sa aton sining OFW nga tinaga-abroad ni sila sa tinutuyo nga makahatag man sang greener pasture, makabulig sa ila sining pamilya, pero pag-abot dito sa ginatrabahoan nila nga pungsod, lain ang naka-stipulate sa ilang kontrata, pero ang ginahatag, ginatrabaho nila lain pagidya katropang BJ. So contract violation ina sa kontrata kon basihan naton santo sa pagkasulundan sang OWA kag Department of Migrant Workers. So ini tanan mga nakater naton nga mga reklamo sa mga OFW, ang reklamo to ni Catherine Polonan and Rosaline De Los Santos sa Capiz, and ining reklamo man sang OFW nga si Jinky De La Cruz sa Flores sang Balasan na Iloilo. So bantayan sa masunod sa nga simana ang dugang sa nga mga updates, kay tingin kuwaan sila naton sa mga records, and i-follow up naton, no? Kay from time to time nag-guest kita diri sang mga taga DMW and OWA sa tinutuyo nga mapatag man naton ang mga concern, no, sa mga OFW sa aton siling mga katropa. Last 5:18 ang aton oras. Daw lang ala na kita sa oras, no. Salamat sa inyo siling pag-upod kag pagpamati sa isa naman ka edisyon sang serbisyong OFW Mayo 22, mga katropa. Sa gihapon ang aton sining programa, ang Buylog gagidadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santaw na Plus Gold Herbal Capsule, Santaw na Vitamin C Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Gold Herbal Tea, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kagang Sis Dapin. See you next.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! Santone Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
4: Garantisado
5: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: System Pain.
9: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa Godlong Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulan sa System Pain para dire-diretso ang training.
6: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Magbili sa mga butika.
10: Makalage na ko!
6: XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Good evening, good evening sa naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan ng Tinig ng Reformasyon. Kumusta kamo mga kabinan sinigid nga gabi? Gabayara kamo sa maayogid nga panglawas. Kag subong man malipayon nga tagipusoon kagunahuna. Kag aton man dayaw gid ang Ginoo nga iya kita gid palabot sining una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway. No, adlaw nga ikapito, no, mga kauturan amo ni siya ang inugpahuway according gid sa Bible mga kauturan. Okay? So tanan nga mga Sabbath keeper, happy Sabbath sa inyo tanan. Tanan nga mga Sabbath keeper kag mga reformador, no, happy Sabbath, no, kay nibaluta nga adlaw nga Biyernes amo ang adlaw nga inog aman, no, sa aton yang pagkaon, mga bayo, especially sa aton yang tagipusoon kag una-una para sa pagsugata sining adlaw kag hopefully, no, ang tanan nga mga preparasyon na himo gid before sunset, no, agud nga dili naton malapas ang adlaw nga inugpaway nga ginhatag sa Ginoo sa aton, no, kay amo ni siya ang sign sa imo kag nakon makauturan, no. So kon aton inihimoon ang ginatawag pag reform sa Sabbath, so ang Ginoo malipay, no, amo na sa Revelation 14 verse 7, fear God and give glory to Him. No, malipay ang Ginoo kung aton sundon o kung reformahon ang adlaw nga inugpahuway. Sige, before kita magapadayon sa aton niya nga pag toon sang pulong sa Diyos sini nga gabi, magapamati tada na isang isa kapinasahi nga ambahanon.

Magapangamoy din ay kita, mga kaabyanan. Amay namon nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit, amon ginabalik ang pagdayo, pagpasalamat sa imo sinigini nga kagabion. Imo naman kami gipalabot sining una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway, nga sa diin malipayon. Salamat sa imo protection, salamat sa imo kaayo sa bilog nga simana, sa mga blessing nga amon angkon nga initan na naghalin gidira sa imo. Kag ning takna sa kagabion kami naman maga pamati o kun magatuon sa imo mga pulong, amon sigyapon ginapangayo ang imo balaan nga espiritu kaalam nga langit nun sa paghangop sining mga pulong, labi na gid sa sining kahinapnan nga mga panag-on. Ikaw magabless at tanani mo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Kag subong man, ikaw man magaguide sa akong mga bibig sa pagpamulong nga uyon gid sa imo kabubuton. Kag patawara kami sa tanan mo mga sala, sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan, mga kauturan. Welcome, welcome sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Kaya kagsalamat sa ambanon nga ito na pamatian, mga kauturan, no? Kay ang pagbalik sa Ginoo, malapit na gid kayo. Yes, no? Kung init kayo ang aton panahon subong, init man ang aton na gobyerno subong. Amo na, mga kauturan, tiini nga mga nakita na eksperyensya naton subong, ini mga kaabyanan, isa ka mga sign nga ang Ginoo malapit na gid magkari, mga kauturan, no? Bawo wa ipagani nagnubo gid ang gasolina, no, ngaton niya nga gatong, no, ngaton naman nga mga pangulo mismo, no, naga ginamo, no, makauturan. Ti amo na nga basta politika gali hisgutan subong, indi na gid siya maayo, no, mga kauturan. No, higko na gid, no, mga kaabyanan, tungod sa mga personal interest na mga kaabyanan. So, okay gina ang tani ang kuan, ang ginatawag nga mangin pangulo ka, mangin sulundan. Kung tawag kang nagibutan ka sinamining, ikaw amo ang sulundan, ikaw ang maghahatag sa ginatawag nga kalinong, no, kag mga provider, no, sa bilog nga Pilipinas, mga kauturan. Pero ito subong, no, ambot lang. So, sige na lang, no, ato na lang ni tunlon, no, daw bisan di naton matulon, pero ti way tamahimo kay mabutig man ang Biblia kun dili ni magkratabo sa aton makauturan. So muna, no, nga hugtanay lang kita pahasubong at the same time, no, padayon sa pag-alagad sa Ginoo, mga kaabyanan. Kay kilapit na gid ni ang Ginoo magabalik, no, makauturan. Muna nga ang Ginoo wala nagapabaya, no, wala nagauntat sa pagpanawagan sa iya mga katawhan sa tanan, no, nga kalibutan, no, ang tanan ng kalibutan subong, damo mga organisasyon, damo mga sikta, pero ti ang Ginoo wala nagauntat sa pagpanawagan, sa pagwarning, no, Facebook, radio, no, YouTube, no, Instagram or ano pa da nga mga iya sa social media makauturan nga gusto sa Ginoo nga magamit, gamito niya para lang malabot ang kamatauran sa imo kag nakun, makauturan. Nga man, lapit na gin ang Ginoo magabalik, no, makauturan. Na nga before siya mabalik, pahibalon tanan nga mga tao sa kalibutan. Amo na siling sa Mateo kag sa Marcos kag sa Lucas, no, lakat kamo iwali ang may balita sa bugos kalibutan, no, ugaling magakari na siya. Amo na, makauturan, nga wala untat kita nga naga wali sa may balita pagi sa kahanginan kay ang Ginoo lapit na magakari, mga kaabyanan. Muna nga, sini nga kagabion, I hope nga yara kamo sa maayogid nga panglawas, malipayon nga tagipusoon, no, sa liwat sa aton nga mga kauturan, nga mga sabat keeper, no, nga nagapamati karon, ti welcome, welcome gid kamo sa aton nga programa, mga kauturan. Kasi sige po, live nyo nga makita ng Yukubos nga lagad, Hedrin Soliano, diri mismo sa aton nga estasyon, no, sa XFM 100.7, mga kauturan, no. Search nyo lang dira, no, XFM Iloilo 100.7, mga kauturan. Pwede ka mo maka-comment, makapa-shoutout, no, i-follow nyo, i-like nyo, aron nga magdamo kita sa sini nga gabi, mga kauturan. Oo, no, so kung pili lang ka mo subong, din ka mo mag-live, no, search nyo mandira ang Hedrin Soliano, ara mandira, gyapon mga kauturan,
no, pakishare like no makuton kag follow man aron nga magdamo man kita sini gabi. Kaya sa inyo lang ang pag-share no makauturan kaangay lang nga daw kamo ang gigamit o kung kamo ang gigamit sa Ginoo nga naga tudlo sa inyo nga mga friends dira no mga panimalay parinti no mga kauturan. So share nyo aron nga sa diin makaibaluman sila sa inyo nga napamatian nga mga maayong balita. Sige, so sining gabi, aligtada na sa aton nga pagpanamyaw. Aton ginatamyaw ang aton makauturan dire sa mismo sa Iloilo, no? Sa ang syudad sang Iloilo. Kumusta ka mo dire, mga kaabyanan? No? Wala ka mo brand out dira? No? Pertidan ka init. So I hope nga ara ka mo sa maayo gyapon nga sitwasyon. Sa aton nga mga uturan man, mga driver naton, no? Sa pribado kag publiko, no, mayad nga gabi dira sa inyo tanan, halong always sa inyo nga pagbiyahe o kung sa inyo pagpauli, no, nga makalabot nga safe lang, no, mga kaabyanan. Sige, kasi aton makauturan nga yara sa kabukiran, no, aton ginatamiyaw sa gihapon, labi na ilan ni Sister Banjel Belliena, no, may gabi dira sa Panuran, Lambunaw, no, happy Sabbath, Sister Banjel, no, bati ko pa gimaras ka mo sa naol, no. Sige lang, dasan maupod ko. Sige, so always take care, no, sa inyo. Pudilan ni Brother Panoy Bilyadulid, Sister Jingjing Sabakan Bilyadulid, no. Happy Sabbath man sa inyo dira, no, Bilyadulid family. Okay, God bless man dira sa inyo. Kag subong mano sa aton mga kauturan dira sa Kabatuan, no, ilan ni Brother Rick sa Dava, mahinggabi dira Brother Rick, Sister Pinky, may lang pagpamati ninyo dira. No, kag kita ita Brother Rex Buas, no, sa aton yang kilitaan. Kag happy Sabbath, no, sa inyo kag sa inyong mga kabataan, no, Sister Stephanie, Sister Abigail, no, good evening. Happy Sabbath dira sa inyo. Okay, kag katuta diri sa lag-an, no, sa Banwa sa Gyapon sang Kabatuan, no, ilan ni Brother Sister Kaning Sumiho Isma, no, may gabi dira sa inyo, Isma family, no, may lang ang pagpamati ninyo dira. Kag Sister Marilo Saragusa, no, may gabi iman, happy Sabbath, Sister Marilo, may lang ang pagpamati, Sister Magdalena, no, Rabago, may gabi iman dira sa inyo. Sige, happy lang, happy lang, may lang ang pagpamati, kag malipayon, no, sa imudra nga pagpamati sa imo nga radio. Kag subong man, no, dirita sa Uton, no, sa Barangay Trapitsi, no, ilan ni

Olbido family, no? Ila ni Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, kag sa ila mga kabataan, kay Sister Julina Sunio, kag kay Mary, kag kay Maria Sunio. Sige, may nga pagpamati niyo dira, kag God bless man dira sa inyo. Kag padayon lang gid sa pag-alagad sa Ginoo ang mga prinsipyo nga ato na ibaluan, no? Stand aton, agod nga ang Ginoo malipay sa aton. Sa bagay nag-alagad na dili man sa tao, sa Ginoo manggid, no? So kung anong mga instruction sa Ginoo, amo lang ang aton yang pagahimuon. Okay? Kag tuta diri sa Dumangas, no? Ilan ni Brother Paul Dumagit, Sister Miran Dumagit, no? Happy Sabbath dira sa inyo, Sister Maribel, Brother John Sumugat, no? May gabi dira sa inyo sa housing. Kumusta ka mo, no? Brother John, wala na kita na, kita na ilawig-lawig na, pero sige lang, no? Importante, ala ka sa may panglawas, kag nagapadayon o kung nagapaninguha sa pag-alagad man sa Ginoo. Sige, kag dirita sa siyudad sang Iloilo, no, diri sa Tabok Suba Haro, no, ila ni Brother o kon ila ni Dr. Erwin Lapos family, no, may gabi diri sa inyo, happy Sabbath man, Sister Marilo Evangelista, no, happy Sabbath Sister Marilo, may ilang pagpamati inyo dira man, no, kagay subong man kay Sister Chi Faith, no, may gabi Sister Chi, no, God bless man dira sa imo kag sa imong panimalay. Sige. So sa tanan nga nagapamati subong, no, thank you gid sa inyong pag-support sa aton yung palatuntunan tinig ng reformasyon. Okay? Kag sa sini gabi makabyanan, no, bawol kadasig sa tanang oras, no, lapit man maubos ang tunga sa oras sa aton yung pagpanamyaw. Magatuon kita makauran sa isa ka pinasahi nga topiko naman, no, mga kabyanan. Ang aton title dere sa aton nga pagatalakayon sa sini nga gabi, God's final remnant people in the last days. Okay? So may ara gali nga mga katawhan sa Ginoo sa sining katapusan nga mga inadlaw. Okay? So take note, no, tanan ta makauturan mga kanakan man sa Ginoo. Pero tungod kay ari dere ang yawa sa rason nga ang aton ginikanan iya natintal, kag tanan kita nakaangkon sing sala mga kaabyanan. Pero likod sa makasasala nga tao, kita ginhiluway sang Dios, no, pagi sa iya bugtong anak nga amo si Jesucristo, nagkaredire ang iya anak, ginpakamatyan kita para lang magawad ang aton mga sala lamang kun kita nagasunod sa iya o kun nagahinulsol sang aton mga sala. So kung amo na itong ginahimo, nagahinulsol kita, kag nag-aalaga din kita sa Ginoo, meaning, ikaw na amo ang katauhan niya sa sining katapusan ng mga inadlaw. Okay? So amo na mag-uturan. So ang katauhan sa Ginoo, ang ila mga tinindugan, no, na basigid sa Bible, kag sa Espiritu sang tagna. Okay? So tanan ng mga kanakan sa Ginoo nga nag-angkon nga salin, no, nga tinawo sang Dios, ang ila prinsipyo espirituhanon amo ang Bible kag ang espiritu sa tagna, spirit of prophecy, mga kaabyanan. Okay? O kung sa iban pang mga lingwahe, no, tinihuan ni Kristo, no, mga kauturan. So muna nga para hindi kita madayaan, Bible and Spirit of Prophecy amugit ang ato niya nga tun-an, no? Tun-an at the same time kung ano ang nakasulat sa Bible kag sa Spirito sa tagna, amuman ang aton ikabuhi mga kauturan. So meaning, ikaw na amo ang katapusan nga katauhan sa Dios sa sini nga kalibutan mga kauturan. At the same time, aton matun-an diri ang istorya sang iglesia, no? Iglesia mga kauturan, iglesia sang Dios nga iya gipatindog. Kung ano ang nagkalatabo mga kauturan, no, sa iya nga matuod nga iglesia makabina. Now, tun-an ta danay kon sino una nga iglesia ang ginmention dire sa Biblia mga kaabyanan. Okay? Now, siling dire sa John 8 verse 32.

0: Siling diri sa balaan nga kasulatan, no? Naibaluan ninyo ang kamatuoran kag ang kamatuoran amo ang magahilway sa inyo. Okay? Mga kauturan sa aton nga pagkabuhi sa ning kalibutan, no? Usay amo na siling naton sa politika, no? Basta politika na gani, tanan nga kabutigan himuon, no? Para lang gid nga mabutang sa piyesto, no? Tanan nga mga pa kumuplads, no? Himuon. Mapakita kita nga maayo gid, no? Labi na kun oras sa pangumpanya, himuon. No? Para lang makita ang maayong binuhatan. Pero sa pagkamatuon, makauturan, pagtapos nga ara ka na, wala na to ang mga pasalig, wala na to ang mga pangumusta, no? Kung kaysa di ka na gani, halos kilala, bisan kilala ka niya, pero di na ka halos kilalahon. Amo na mga kauturan. Kung sa espiritu, ano naman mga kabyanan, biskin ano pa naton, angkon nga kita, iya mga katawhan, mga kaabyanan, pero dili ginagyapon maglusot. Mabalaan gigyapon ang kamatuoran. No? So sa ato diri makawin nga pagtuon, diri ta may baluan kung sinugid ang matuod nga nagadalas kamatuoran. So no, diri makabinan, naibaluan naton ang kamatuoran, kag ang kamatuoran amugid ang magahilway sa aton. So no, sa Biblia. No? So ang kamatuoran makauturan, ang tag-iya sini, wala iban. No, makauturan kundi si Kristo. Okay? John 14 verse 6, nagsabat si Jesus sa iya, ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay, kung hindi paagi sa akon. Sinuning kamatuoran makauturan, wala iban. Kundi only Jesus Christ, mga kauturan. Hindi ang tao, no? Sa bagay ang tao, kita pwede kita nga himuon nga instrumento sa Ginoo. Why? It because kay ang Ginoo ato naman sa langit. Okay? Ang gibilin subong sa Ginoo sa imo kag nakon bilang nagadalas ka maturan amo ang iya Holy Spirit. So ang Holy Spirit makauturan once nga ari na sa imo kag nakon, so ang imo ihambal amo nang kamatuoran, indi ang kabutigan. Okay? So amo na mga kauturan nga sa sining panag-on, gusto sa Ginoo nga hilwayon ka paagis kamatuoran. Nga aman mga kabyanan, kay ang kalibutan subong nagamhan sa kabutigan. Oo mga kauturan. Oo. So damo nagadala sa ngalan sang Dios, ngalan sa Ginoo, o kung pulong sang Dios, pero wala nagasubay sa insakto nga kamatuoran, mga kaabinan. Amuni nga, gusto sa Ginoo nga aton gid hibaloon sang sibo ang kamatuoran. Okay? Once nga mabasa sa Biblia, meaning amuna ang insakto nga kamatuoran, mga kaabinan. Okay? Christ build this church. Oh, amuna tatong giton ang akong silinggina. Sino gid bala ang una nga gihimo nga iglesia? Okay? Ang gambalay bala o kung ang tao bala? Sa bagay makauturan, sa time ni Jesus Christ, ang history niya sa Mateo, Lucas, kag Marcos, mga kaabyanan. Sa time ni Kristo, sa diri sa kalibutan, may ara man gid siya iglesia. No? Ang iglesia amo nang Jerusalem makauturan, no? Ang Jerusalem sang una. Gintukod ina sang iya mga katawhan nga mga Israelinhon. Iya na iglesia, ginangkon niya na nga iya simbahan makauturan. It because kay iya na mga tinao. Pero sa pagkaren ni Kristo, gin palaya siya o kondili siya batunon sa sina nga mga tao, mismo sa sina nga iglesia mga kauturan. Isang una ba yung inugsimba? Wala man iban eh. Amo man lang ang Sabado. Oo, isang una, mga Hudiyo. Okay? So meaning mga sumulunod, ina ni Kristo ang aton mga katigulangan sa mga Parasiyo, Hudiyo, mga Sudisyo, no? Mga eskriba. Okay? Iyan ang katawan sa Ginoo, mga kauturan. Pero sa ako na nasiling, wala nila ginbaton si Kristo as Mesiyas o kung magtutudlo. sa rason makabiyanan kay wala na si Kristo, di naman pwede si Kristo makasulod dito sa iglesia nga man. So no, sa ako na siling ang istorya sa una, sa pagsulod niya dito ni Kristo sa Jerusalem, nakita niya nga ang simbahan gihimo mang merkado. Oo, pasahan nyo na da sa inyong Bible, nalipat ko sa chapter kag verse, ara dira. Ginhimo nila nga merkado ang simbahan. Nga instead nga ang simbahan, himoon nga inog simba o kung magpakabalaan ang mga tao nila kay gasimba sila sa Ginoo, pero gihimo nila nga merkado. Ti ang gapanguna sa itong mga leader. O, mga parasiyo. Nga man, kay ginasukot nila ang pagpamaligya dito, kung magbaligya ka dito, no? May sa ato pagdating arkabala, mga kauturan. Ang problema pagid, no, mga kaabiyan, kung ano yung maninyo ang Jeremias, gihimo pagin nila ang simbahan, no? Wailabot, merkado, kag mamaligya pagid ang mga tao sa adlaw nga Sabado. Amo nang natabo, mga kaabiyan, sa rason nga sa time ni Jesus Christ, sa diri siya sa kalibutan, gin rejected siya sa mga parasiyo. Why? Kay nagmaoy ang Ginoo. Naakig ang Ginoo sa dira nga pagsulod niya simbahan, na? Gimo nga merkado ang simbahan. Sipre kung pagmingin ko ang merkado, no, kung sa aton panditinda, no, ara dira mga karnero, mga karbaw, mga kanding, mga ulutanon, tanan, nga baligya. Dito sa simbahan, makutura nagbaligya, mga kabiyanan. So, ano ginimo ni Kristo? Gin pangtikwang niya tong mga lamisa, no, makuturan sa kaakig sa Ginoo. May ibang gani, ipanghanor ito sa Ginoo ang mga tao to. No? So, muna mga kauturan, ang natabo. So, si Kristo, ginpagwa sa mga lideres sa simbahan. No? Dili nila batunon si Kristo nga isa ka manluluwas ukon pangulo sa mga Hudiyo. Okay? Now, kaya di naman si Kristo makasulod sa simbahan, anong ginhimo sa Ginoo? Samtang upod niya ang iya mga apostoles. Ari siling diri sa Mateo 16 verse 18. Siling niya diri, kagtungod sini, ginatawag ko ikaw nga Pedro. Take note ha, Pedro. Nga kun sayo ron bato, kag sa sini nga bato, pagatukuron ko ang akon iglesia, kag bisan ang gahom sang kamatayon, hindi makadaog sa iya. Take note, makauturan. Diin na himuon sa Ginoo ang iglesia, instead nga dito tani sa simbahan, nga literal o kon Jerusalem, tungod kay ang mga tao nga sumilimba, mga lideres mismo, hindi naman magbaton sa kay Kristo, mga kauturan, sa rason, siling sa Ginoo, pagatukuron ko sa imo, ha? Pedro, ang ginatawag bato, pundasyon. Muingin kag bato, mga kauturan, no? Kung magapatindog ka sa haligi, kung puro lang nakbalas, pigaw na mga kauturan. Sa rason, may balas kag may bato. Para pag-on ang imo yang pundasyon or haligi, mga kaabinan. So diin gintukod ni Kristo ang iya iglesia, gitukod niya makauturan sa tao na. Kay Pedro, mga kaabinan. Okay? Nga bisan pa daw ang kamatayon, hindi na magdaog sa iya kay Pedro. Although, buts nga nun, nga dili na maagaw nga ginatawag pundasyon sa isa katao. Nga mga kaabinan, nga kay Pedro, gitukod. Tungod kay wala na gindawat sang mga tao sang una si Kristo. Sa rason, dito na gintukod sa mga apostoles, mga kauturan. Now, botsing ganon, tao man ni makabinan, sa aton kadlawan karon, gusto man sa Ginoo nga ang pundasyon o kung ang prinsipyo sa Ginoo itukod man sa imo, mga kaabinan. Itudok ina sa imo, tagipusoon, kagunahuna ang mga palatukuran sang Diyos, mga kauturan. Sa diin, sa tao na mga kaabyanan. Now, basi mamangkot ka mo, ano gali ang purpose, Brother Hedren, sa gambalay o kung simbahan? No? mga kaabyanan. Take note, una, ining simbahan, gihimo ni siya para tiguman sang mga katauhan sang Diyos. Diya sila magasimba, magaisa sila dira sa pagdayaw sa Ginoo, mga kauturan. Okay? Amo nang purpose. Pero ang pinaka-important dire, samtang sila nagatipon sa sina nga iglesia o kung sa sina nga simbahan, kinahanglan ang kamatuoran nga ara kay Kristo, amo ang aton ipabilin sa aton nga mga tagipusoon, mga kauturan. Oo, amo nang gusto sa Ginoo nga mga kabinan, ang sang una nga natabo, kag sa aton kadlawan karon, kung inyo tulupang doon, wala sang kinalain. Amo-amo gihapon mga kaabyanan. Okay? No? Brother Romeo Villaros, no, nakatutok subong. Sister Kim Juanisa, nakatutok man. Good evening, Pastor. Siling niya din eh. God is good all the time. Amo rin natabo, Brother Romeo. No? Nga ang Ginoo, gusto niya nga ang iya kamaturan iga bantala sa sulod sa iglesia o kun sa mga tao. Okay? Kay siling direya pagatukuron o pagatawagon ko ikaw nga Pedro nga kun sa yoron bato kag sa sina nga bato pagatukuron ko ang akon iglesia. Sa diin kay Pedro. So gusto sa Ginoo sa tong kadlawan karon nga ikaw kag ako nga kaangay kay Pedro ipasunop o kun itudlo ang prinsipyo sa mga tao nga wala pa nakaybalos kamatuoran. Pero anong nagkalatabo subong mga kaabyanan? Kung ikaw kaangay kay Kristo nga nagatudlo sa kamatuoran, hindi nila mabaton. Anong himuon sa sina nga mga leader sa iglesia? Ila ka pagwaon. Ila ka idispilo. Nga man, kay dili nila mabaton ang mga pagtudlo sa Ginoo. You see mga kauturan? Sa rason nga ang Ginoo naghambal sang diripa sa kalibutan, nga ang pinaka-importante nga ang prinsipyo sang Diyos, nitawag bato mga kaabyanan, matukod sa imo tagipusoon kagnakon mga kaabyanan. Nga amo ang kamatuoran nga halin sa Diyos mga kaabyanan. Okay? Kag bisan pa ang kamatayon, dili makakuha sina makutulan. Bisan pa si Satanas, dili makakuha sina. Kun natukod ang prinsipyo sa Ginoo dira sa imong kabuhi. Now, ano pa gid? No? Sino ining nitawag nga bato? Aton sigundahan sa isa ka teksto naman ni Apostol San Pablo. Jis, versikulo 4. No? 1 Corinthians 10 verse 4. Siling rin, kag nag-inom sila tanan sang ilim nun, nga iya ginhatag. Kay nag-inom sila sang tubig halin sa bato. Take note, sino ning bato? Only Jesus Christ. Nga ginpatubod sang Dios. Okay? Ang ginatawag nga tubig galing halin sa bato, mga kauturan, halin mismo ini sa Dios. Ato nga bato nga nag-upod sa ila, amo si Kristo mismo. Okay? Ang bato galing, mga kauturan, amo gid si Kristo. Amo na mga kauturan sa atong kadlawan karon. Gusto sa Ginoo nga kita tanan magainom sa tubig nga halin mismo sa kay Kristo. Hindi nga mag-inom kita sang tubig o kung magkaon kita tinapay nga symbolize, tinapay meaning pulong sang Dios, tubig di simbya pon pulong sang Dios. Hindi kita mag-inom sina nga paagi lamang sa mga palatun-latun sang tao. Gusto sa Ginoo nga kita magainom sa sinang pulong sang Dios nga iya gid mismo mga kauturan. Okay? Take note sa akong nisiling kagina nga ang tao instrumento lamang sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Instrumento lamang. Basta kay ang aton ginahimo o kung ginatudlo halin man sa Ginoo mismo man mga kaabyanan. Pero kung halin lang sa ginatawag nga pinalaton-laton o kung iya-iya lang, amo na makuturan ang dili luyag sa Ginoo. Okay? So, dapat kita maghalong. Now, Siling diri sa Spirit of Prophecy, our high calling, page 16, paragraph 5. Siling diri, crisis character and work is the center and circumference of all truth. He is the chain upon which the jewels of doctrine are linked in him and found the complete system of truth. Okay? Walay iban makauturan ginakuha natun sang maayong akinaiya makauturan, kagkamaturan. Only Jesus Christ langgid mga kauturan, mga kaabyanan. Oo. Amuna nga sa aton pagalagad sa Ginoo makabinan, hindi kita gid maglantaw sa tao. Kay ang tao, baw, makasasala mga kauturan. Bisan pa na ya pari, pastor, dili na ya garantiya nga muna siya nga itong tanawon. Okay? Di po tamo sunod sa ila mga pagtudlo once nga dili nangin uyon sa kabubuton sa Diyos. Amuna nga, kita nga mga katawan sa Ginoo, samtang kita nagasimba, although hindi man pwede nga wala kita lideres. No? Kay halin pa sa time ni Kristo, gipakita nga siya nangin leader. Sa wala pa man si Kristo, gihimo niya nga mga patriarka, sila ni Moses, sila ni Abraham, sila ni Noe. Okay? Gihimo nga mga lideres para tuuan sa mga tao. Kaya sila ang nagatudlo sa insakto nga kamaturan. Pero ang bot ko sing ganun makabinan, halong kita subong. Kay nagpati kita nga atong leader, abin natong sakto, pero gali among nagatoy-toy sa aton, pakadto sa kalaglagan mga kauturan. Okay? Siling dire, only Jesus Christ amo ang nagatudlo sang ginatawag nga nagkaigo nga doktrina mga kauturan o kun kamatuuran. Okay? So diyan naton ina makuha sa Bible and the Spirit of Prophecy mga kaabyanan. Okay? Ano ba siling dire sa 1 John 2 verse 21? Gani nagasulat ako sa inyo hindi tungod kay wala kamo kahibalo sang kamaturan, kundi tungod kay kamo na kaibalo na. Kag naibaluan man ninyo, nga wala sing kabutigan nga nagahalin sa kamaturan. Yes. Pag nagahambal ka Biblia, mismo ginabasa ni mo, amo na ang nakanami diri makauturan sa aton, nga pagtuon, kay litra por litra na aton ginabasa. Kapitulo kag bersikulo, makita mga kaabinan. Okay? At the same time, sa bulig sang Holy Spirit, pa-expand ka ginapango para maintindihan ginisibo. Anong sila nga diri? Ganit nagasulat ako sa inyo, hindi tungod kay wala kamu makahibalo sang kamaturan. But sing ganon, kung ikaw wala nakahibalo, ginapahibalo ka sang kamaturan. Sa dila nga ikaw nakahibalo na sa kamaturan, dili na ka na dapat mabutigan. O kung dili ka na, madala pa sa mga daya mga kauturan. Kundi, ginatindugan mo ang kamaturan kaya nakahibalo ka na sa kamaturan mga kaabyanan. Amuna gali mga kauturan. So, buting ganon, kita ta na nagatuon pa lang. No? Nagatuon nga nagatuon. Kundi in ang insakto mga kauturan nga nabase kag nangin synchronize sa giya sa Ginoo pagi sa iya balaan nga espiritu dira ta mga kauturan kaya ang pagtuon na binaton dili ni sa insigida eh sa rason gani ang iba naton nga mga bisan nakagraduate na sila mga doktor ng mga kauturan nag-eskwela pa na doctorate no kaya nga kulang pa no mga kaabinan sa aton espirituhanon nga pag-alagad sa Ginoo amuman no nagatuon nga nagatuon kita wala untat nga pagtuon sang pulong sang Diyos. Kaya kung kaysa magbasa ka, no? Dili dahil insigida ni mo ma-cuts up ang ina nga sentence o kung sa sina nga versikulo. Pero kung basahon mo liwat, uy, makasiling ka, uy, nami, manggali ni nga teksto. No? Tungod sa kadamo sang pulong sa Ginoo, kalaba sang atong ginabasa, di ta dahil insigida na mahangpan. Pero, kung sige na itong sulit, sige tuon, sige tuon. At the same time, nagapangayo kita sa Holy Spirit, mga kauturan, anong agod nga itong mentindihan at itong ginutunan. Matingala ka. Nagamatured ikaw sa pag-alagad sa Ginoo, mga kauturan. Amo na ang nami, mga kaabyanan. So ano sa indire? Ha? Kundi tungod kay kamo na kahibalo na, kag naibaluan man ninyo, nga wala sing kabutigan nga naghalin sa kamatuoran. So, buting ganon, the Bible is true. Okay? The spirit of prophecy is true. Okay? Ang nagsulat sa Bible and spirit of prophecy, the same spirit. Puro ini tanan espiritu sang Dios ang nag-guide sa sini nga mga tao. Okay? Walay kalainan. Ang iban nga mga aton nga makauturan nga yara sa korporasyon, siling nila ang espiritu sa tagna is council lang daw. No, lesser light lang. Okay? Pero gali makauturan. Kung imo tulupang doon gali, puros gali ni sila greater light. Bible and spirit of prophecy. Why? The same sila spirit makauturan ang nagsulat. No? Sa mga patriarka, ni Noe, ni Daniel, no? Sino pa na ang mga propeta, manalagna? The same sila spirit nga nagdikta sa ila makaimanan, bisan pa kay Sister Ellen White. Amo na nga, kung aton ina ginapatihan mga kauturan, dili gid ikaw malingkang. No? Dili ikaw malingkang, tungod nga aman, gina-guidean kita sa Bible spirit of prophecy. Now, ano pinsil niya dire? Who is the depository of the truth? So, ling dire sa 1 Timothy chapter 3, verse 15. No? Sino ang ginadepositohan sa kamatoran? Siling na dire, agod nga kon maatrasar ako, may baluan mo na kon paano magawi ang mga tumuluo sang Dios bilang iya panimalay. Kita nga mga tumuluo, amo ang iglesia, take note, ha? Amo ang iglesia sang buhi nga Dios nga iya ginasaligan nga mag-uyat kag magadipinsa sang kamatuoran sa mga nagakontra sini. Take note, no? Una ginbasa na kong gina sa Mateo, si Pedro dra gitukod ang iglesia. Diri naman mga kabyanan sa 1 Timoteo 3:15, sinda kita nga mga tumulo amo ang iglesia nga buhi sang Dios. Buting na ang pinaka-important gali mga kauturan dirigid. Ikaw kag ako nga amo ang ginbutangan sang prinsipyo sang Dios, ikaw dapat amugid ang magadipinsa sang kamatuoran. Hindi gali ang building mga kabinan. Pero matingala ka sa iban nga mga tao subong. Bisan pagani sa aton mga kauturan nga SDA Corporation, ila gidipinsahan nga hindi magwa sa iglesia, kay amo ding matuo daw gid nga iglesia. Yes, no problem. Pero ang problema dere, kay ikaw gid gali amo ang matuod nga iglesia nga amo magadipinsa sa kamatuoran, hindi ang building. Oo. Ari-ay. Paano ikaw abi, halimbawa, mupabilin ka sa building pero ang kamatuoran wala na? Ang pamangkutsin o man ang luwason? Ang gasimba o kon ang building? At siyempre ang sabat nila, ang gasimba sa building, ang mga tao, amo ang luwason sa Ginoo nga dalon dito sa langit. Hindi gali ang ngalan mga kauturan. Halimbawa, Musli subong, mga ngalan sa iglesia, puros man biblical. Oo, like Iglesia ni Cristo. Oo, Church of God. Ano pa da? No, Cornerstone. Oo, da mo mga ngalan eh. Kiti, mga bato eh. Kiti sa bato, si Cristo eh. No? Biblical mga kauturan. Now, bisan ano pa ka-biblical ang imong ngalan, mga kauturan, pero kung wala ka na sa kamatuoran, malipay eh ng Ginoo, hindi gyapon makauturan. No? Amo man gud imo simpulon ta lang ning ilustrasyon. Halimbawa subong nag-angkon ka katawhan sa Ginoo. Like for example, Seventh Day Adventist Corporation. Oh, like for example lang na ha, mga kabyanan. Nag-angkon ka tuod nga remnant people. Pero sa Sabado pa lang munoglapas ka man sa adlaw nga Sabado. Nagaluto ka, ha? Naga ano pa da? No? Patiligo. No? Ukon ano pa? Sa Sabado, wala ka naga-total reforma sa adlaw nga Sabado, pero nag-angkon kang katawan sa Dios. Ayan ang Ginoo malipay sina. Unya ang ngalan nga imo ginasimbahan, tuod ngalan sa Ginoo. Kay amo man ang matuod na sulat sa Espiritu Tagna. Pero ang diferensya kay wala na ang prinsipyo. Tiya pa mangkot, luwason na yan sa Ginoo ina nga mga tao. Ha, mga kabyanan, nga nagalapas man mismo sa kasuguan sa Dios. OK? kay ang Ginoo na makahibalo sina mga katuran, mga kaabyanan. Ang punto naton diri mga kauturan, ikaw kag ako gali among iglesia sang Ginoo. Okay? Indi sa ngalan mga kauturan. Okay? Ang ngalan pwede lang na siya himuon, natural himuon ngalan para marehistro sa SEC, para mangin legal no mga kauturan. Pero indi ang ngalan amo ang luwason sa Ginoo. Silingkan nasakop kasi na nga iglesia. No way mga kauturan. Dili kita garantiya sa sina nga mga ngalan. Gusto sa Ginoo nga ang kamaturan ara sa imo, mga kaabinan. Bisan diin ka, once nga ang kamaturan ara sa imo, ang Ginoo amo ang malipay sa imo kag nakon, mga kauturan. Okay? So ano pagid? Siling diri sa Espiritu sa Tagna, no? Siling diri sa ST John 1, no, 1991, paragraph 3. Siling diri, the church has been made the depository of precious truth, and its members are not only to believe these truths, but to designate their glorious light to those who sit in darkness, that souls may be brought to the Sun of Righteousness. In this way, they may represent Christ to the world. Okay? Mga kauturan, walay iban nga di ginadepositohan sa Ginoo karon, kundi ang iya katawhan. Ukon ang iya iglesia. Okay? Mayroon kag iglesia, sa ako na nasilingi na una gid nga iglesia nga gusto sa Ginoo matanom ang kamaturan sa tao. Ang church, no, ngalan naton sa church, natural, tawgon po na siya iglesia. Pero sa ako na nasiling, dili ang ngalan sa church amo ang ginadipositohan sa kamaturan. Ang pinaka-importante nga dipositohan sa kamaturan, ini nga mga inanak niya, nga mga nag-angkon salin sa sininga kalibutan. Mga kaabyanan, gusto sa Ginoo nga ikaw gid gamiton niya. Sa ano daw sunod sa atong ginbasa sa Espiritu sa Tagna? Ikaw among himuon nga glorious light sa sining ginatawag kadudulman nga kalibutan. Oo. Okay? So kung ikaw may ara pinasahi nga minsahi nga naangkon, ikaw ang gamiton sa Ginoo sa pagwaragwag sa kamaturan sa mga tao nga wala pa nakahibalo sa kamaturan. O kung wala pa nakahangop, no, sa kamaturan. So ginapainsindi, amula na aton role, aton yang apapil, no, sa pagwaragwag sa kahanginan sa kamaturan. Ang mutuo, maluwas. Amo na siling sa Biblia. Ang mutuo, malipay ang Ginoo, mga kaabyanan. Amo na nga subong makauturan, dapat kita mangin alerto kag matinuon sang pulong sang Diyos. Ano pagid sa early writings 124 paragraph 2? Silindre, the different parties of the professed Advent believers have its a little truth. No? So duha ka mga ginatawag nga nag-angkon, nga nag-angkon sang ginatawag magtotoo, mga kauturan, pero may arat ang dutay nga kamatuoran. Tisinoy na nga mga tao, yadtong wala pagin makangop sa kamatuoran. Pero ari maturan, but God has given all these truths to His children who are being prepared to the day of God. Okay? Ang Ginoo gali makabinan, magahatag sang bilog nga kamatuoran. No? Para mapiparar ang mga tao sining kalibutan. Tisubong kita ang ginatagaan sang kamatuoran para ang tao maaman sa oras sa adlaw sa Ginoo o kung sa oras nga ang Ginoo magabalik. Now, padayon, He has also given then truths that none of these parties know. Neither will they understand things which are sealed up to them. The Lord has opened to those who will see and are ready to understand. If God has any new light, no communicate, He will let His chosen and beloved understand it without their going to have their minds enlightened by hearing those who are in darkness and error. Mga kauturan, duha man lang sa bagay, duha lang klase ang tao. May tao nga dili magtuo, may tao nga magtutuo, mga kaabinan. Kung ang tao open ang ila tagipusoon, makauturan, kag-ready nga mudawat o kung maghangop sang pulong sang Diyos, ina nga tao, mangin maala, makauturan. Kag ina nga tao, amo ang gamiton sa Ginoo sa pagpaintindi sa iban nga mga tao nga wala pa nakaintindi sa kamaturan, agod nga ma-ready man ang ila kabuhi sa oras kang Ginoo magabalik, mga kaabinan. Amo na galing rule naton karon. As a remnant people, kita amo ang gamiton sa Diyos. Sa pagwaragwag sa kamaturan, agod nga ang katawan, nga yara pa sa kadudulman, o kung wala pa, makabatiis kamaturan, ikaw kag ako, amo ang gamiton sa Diyos, agod sila dalon sa matuod nga iglesia sa Diyos sini nga kalibutan. Yes, mga kauturan. Sino nga iglesia ang matuod? Subong? Yadtong nagabantay sa kamaturan. Yadtong nagatuman sa kabubuton sa Diyos. Yadtong nagatuman sa napulo kasugo sa Diyos, mga kabin. Amuna siyang matuod nga iglesia sa Ginoo, mga kauturan. Hindi kay sa ngalan lamang, mga kauturan. Hindi kita garantiya sa ngalan, mga kabinan. Kundi sa kamaturan sa Diyos, nga masilsil ina sa imo tagipuso ang kagunhuna, makauturan. At the same time, imo ina ikabuhi, akon ina ikabuhi, ikabuhi na tuntanan, makauturan, ang Ginoo malipay sa imo kagnakon. Kag ikaw, amo, ang gamiton sa Diyos, sining kalibutan, sa pagwaragwag sang kamaturan. No? So grabe, makabinan, ang Ginoo, no? Wala nagauntat sa aton sa pagpanawag. Okay? Pero aton oras daw, hindi naging magtugot, mga kaabyanan. Sige. So, padayon ka mo buwas, gabi sa pagpamati sa aton yung topiko, agod nga aton ini ma-intindihan sing Cebu, no? Kung sinugid ang matuod ng iglesia sa sini nga kalibutan, mga kaabyanan. Okay? So, gabay nga ini nga mga pulong, nagatag sa aton sing dugang kapag-on, kag-ihibalo, sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, mga kaabyanan. Gani, pasalamat ang taong tanan ang Ginoo gid sa sini nga gabi, nga nakahimo kita sa pagtuon sa mga pulong subong man sang aton yang CEO Dr. Emilito Oy, kag subong man aton nga station manager Sir Joseph Albanyes, kag subong man sa aton nga radio technician sining gabi Sir BJ Sirada. Magapamoy na kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan nga ara kas kita sa mga langit. Salamat gid sa mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw amo ang dalan kag kamatuoran. Wala sang iban Ginoo. Kag gusto nimo ang imo mga prinsipyo o kung ang imo karakter, amo ang mga tanom sa amon stagsa ka, mga kabuhi. Busa buligi kami, Amay, ang imo karakter, amo nang yara sa amon, kag ang amon ini magawi sa matag adlaw, kag amon mapakita sa mga katawhan nga wala panibalos kamatuoran. Gani buligi Ginoo, ang tanan nimo nga mga kanakan nga nagpamati subong sa ilang mga radio, subong managalive through Facebook. Ikaw gin magabli sa ila o kung mag-aayo sa ila balatian, physical, spiritual. Kung nakulangan financial, ikaw man mag-provide sa ila. Kagsubong man among idala sa pagpangamuyo ang among nga CEO, Dr. Emilito Oyo po, Jeff Nilangga nga panimalay, ang maayong panglawas, kagsubong man panalangin, siya po nagahatag nimo sa ila, agod madamo pang mga tao ang mabuligan, kaglabaw sa tanan ang pag waragwag sa kamaturan sa kahanginan. Subong man sa amon nga station manager Sir Joseph Albanyes upod siya panimalay, ikaw mag-protection, maghatag may panglawas. Ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw maghatag protection, gagaalam nga langit nun sa ila mga bulhaton. Aron mapadayon, ining helikoton, labaw sa tanan sa pagwaragwag sa may balita sa kahanginan. Isa kami sa pagtipig sining gabi sa among katulugon nga makabugtaw kami sa kagahon nga wala sing kasablagan. Ikaw man Ginoo maghikot sa mga lideres diri mismo sa Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan, Amay nga balaan, ikaw nakahibalo sila tagipuson nga gunhona, gabay nga imo sila gamiton sa paglakat sa insakto nga dalanon o kung pagtindog sa insakto nga mga prinsipyo, agod nga sidin ikaw man ang ila mapahalipay. Initanan ang ginasalig dila sa imo sa ngalan ni Jesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga lagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on tomorrow.
1: XFM. the music of salvation.
2: You were the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

0: of God is here.
1: XFM.
2: XFM.
3: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: X-FM. X-FM.
1: The Music of Salvation.
4: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

anuman kalaki ang pagsubok na dumating sa